0: Favorite vibe.
1: Ang lupet.
2: Isang malupet na feel good morning sa lahat ng ating mga kabibes dahil ngayon ay araw ng Martes, May 19, 2026. Kaya naman, sabay-sabay nating namnamin at i-absorb ang paborito nating bitamina sa umaga, Favorite Vibe!
3: Present na present, syempre! Correct. This is DJ Alex speaking.
2: At kasama nyo rin ang makulit mo dito sa radio, Kiko Kaligo, at namagatid sa inyo ng feel good morning na umaga at magagandang musika at kwentuhan. At syempre, dalangin namin na ikaw ay gabayan ni Lord. Oh my goodness.
3: Of course. Alam mo, minsan nakakalimutan natin. Akala natin, okay na yan. Handa na ako. Ready na ako para dyan. Pero hingin mo pa rin ang tulong ng Diyos. Huwag masyadong mayabang, mapagmataas.
2: Oh my goodness. Ay, alam nyo ito ha. Clarification lang din, syempre, sa lahat ng ating mga kabibes. Yung mga dumadaan sa mga pagsubok, sa problema, instead na hingin natin kay Lord na nabigyan tayo ng kapanatagan o na maging komportable yung ating sitwasyon, hingin natin, syempre, yung wisdom kung paano tayo, halimbawa, hinihingi natin na bigyan mo po ako ng pasensya. Hindi pasensya binibigay sa'yo ni Lord.
3: Ano?
2: Yung mga sitwasyon kung paano ka lalong magiging pasensyoso.
3: Kaya parang nagiging ano ka pa lalo, diba? Strong soldier, sabi nga nila. Bakit ganun? Minsan magtataka ka, ang dami ko nang pagsubok na pinagdadaanan. Tapos, bubuhusan pa, dadagdagan pa, kakayaan pa. Pero take note, na hindi naman lahat ng problema galing talaga sa kay Lord, diba? Pero, yan ay minsan consequences din ng ating mga desisyon. Halimbawa na lang, nahuli ka ng tunay na asawa.
2: Hindi
3: na yun pagsubok. Consequence po yun. May magkakaiba rin. Pero pwede ka pa rin lumapit, ha? Wala mong judgment.
2: Pero at least, ano, in fairness, yun yung hinihiling mo na bigyan ka ng clarification kay Lord, di ba? So, bigyan ka ng isang bagay at isang sitwasyon para maging klaro ang isip at sitwasyon mo.
3: Pero kung ilalaban mo pa rin, klaro-klaro ano ka talaga.
2: Mali ka na dun, be! Kapit ka na, lalaban ka pa!
3: Hoy, ganyan ang mga ano ngayon, ha? Third party. Sila na ang mga strongest soldier dahil ang tatapang.
2: Iba na din.
3: Natapangan ka na rin ba ng ganyan ka, vibes?
2: Oo nga.
3: Nung tinext mo, alam ko mga ginagawa nyo. Bakit? Hindi mo nga pinagluluto ang asawa mo. Alam ko lahat yan. Yung akala mo naman sa ikaw, charity. Ikaw na ibibigay mo mga pangangailangan. Sige, subuan mo.
2: Sabi pa, ano ba ako sa buhay mo? May mga ganun ba, di ba? Ano ba ako sa buhay mo? Labandera.
3: Alam nyo, girls, ha? Makinig ka. Kung ikaw ay nasa sitwasyon na ganyan na kabit ka, third party ka, umaasa ka, napipiliin ka, ganito ang mga linya ng mga lalaking, hindi totohanin yan. Sasabihin ay, iiwan ko na talaga. Nagsasama na lang naman kami.
2: Para sa
3: mga
2: bata!
3: Galing! Perfect! Ano pa?
2: Litahan niya ko rin dati.
3: Lines nyo, di ba? Ikaw na lang talaga ang gusto ko. Ikaw ang pipiliin ko. Napakasama ng ugali niya. May iba rin ka-chat yan. May iba rin ka-usap yan.
2: Sawan-sawa na ako sa bibig niya. Mga ganon. Ikaw na talaga laman ng puso ko. Mga ganyan.
3: Di totoo yan.
2: Sana mas nauna kita nakilala kaysa sa kanya.
3: Di totoo yan. Sinasabi, nagsasama na lang para sa bata. May nangyay.
2: Yun lang! So, wag kang aasa ng isang magandang ending ng love story kung galing ka rin naman sa isang hindi magandang love story.
3: Oh. Hirap niya.
2: Ano ka? Gold?
3: Saka tahi-tahi, di ba? Grabe.
2: Ay, nako. Kaya naman ikaw ka, vibes, kung nandiyan ka sa sitwasyon na yan, alam mo na ang dapat na gawin, alam na this. Kung gusto mo ng magandang buhay, dapat maganda rin ang iyong ginagawa.
3: Pero kung ayaw mo namang iwan, willing ka naman to go through it. O, de go.
2: Kaya mo sigmurain, go. Wala naman po yung pigil sa'yo, buhay mo naman yan. Pero, sinasabi namin sa iyo, panigurado yan, 101% na hindi magiging mapayapa ang buhay mo.
3: Eh, kaso kakatext lang sa kanya. Mamaya ulit free ako.
2: Yun lang!
3: Papatay na yung radyo. Nakakainis na naman ako. KJ!
2: Oo nga, KJ! Aliligalig nyo, ha? Binubukan nyo. Ay, binubukan. Ano yun?
3: At least, ligalig. Eh, ikaw, iligalig!
2: Para hindi iligal ang buhay mo, anak mga Party ka na sa amin. Siyempre kasama pa rin ng malupit na duo, DJ Alex
3: at DJ Kiko Kalikot.
2: Hanggang alas 12 na tanghali, magkakarinigan tayo dito lang sa 92.3 FM Radio.
3: The Vibes
2: ang lupit! Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: The Vibes
1: ang lupit!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
3: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
2: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
3: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin to mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
6: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
3: Good vibes!
2: Ang lupet!
5: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
3: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalikot.
2: Woohoo!

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Woohoo!

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ngayong araw ng Martes, May 19, 2026, sa lahat ng ating mga kabayes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga bumbunan ninyo!
4: Isang malupit na happy birthday!
3: Ganon! Noy, happy birthday! Tara, kantaan tayo!
5: Happy, happy, happy birthday!
3: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
5: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
3: Sino-sino nga ba may mga karawan ngayong araw na ito?
4: Ay, dito sa atin si Ashton Olviga.
3: Hoy, kung sino nga ba? Happy birthday sa'yo!
4: Hoy, artista yan! Artista yan dito! Baka marinig tayo ng mga fans. Si Ashton. Hindi kasi
3: Ashton!
4: Ano?
3: Okay, okay, okay.
4: O, di ba? Ano ba akala mo?
6: Ashley.
4: Ashley.
6: Dinig ko at bumol.
4: Si Ashton kasi. Tapos, nako si Marjorie Barreto is also celebrating her birthday May 19.
3: Isa sa mga Barreto sister. Happy birthday po!
4: Si ano rin? Sylvia Sanchez.
3: Ay, si Madam Sylvia! Happy birthday! Nanay ni ano? Ni, kung ano pa pangalan itong?
4: Taide.
3: Ayun.
4: Madam na talaga.
3: Madam na talaga, oo.
4: Madam?
3: Mother-in-law ni Maine Mendoza. Grabe naman. Happy birthday po, Madam Sylvia. Sino ba ma?
4: Ay, nakapatiin lang din natin si George Buksan ng happy, happy birthday. Siya daw ay nagsiselebrate ngayon ng 48th birthday. Oh, malapit nang tumabling to sa 50 anyos.
3: Malapit na.
4: Ikaw ba, naniniwala ka na minsan yung edad mo, parang ay masyado na ako matanda para subukan yun?
3: Oo.
4: May talaga?
3: May ganun na ako. Oh.
4: Ah, may ganun? Kala ko pa noon magpapaka-inspiration na hindi.
3: Hindi talaga. O, realistic
4: talaga?
3: Lang.
4: Talaga? Like, anong klaseng trabaho yung tingin mo malilimit ka pa kapag ganyan yung mas matanda ka na?
3: Yung ano, yung pang Viva Max, gano'n.
4: Uy, pwede si Jay manalo. Tingnan mo naman.
3: Si Jay yun, be. Talagang parang ano, di ba?
4: Katuro ka. In fairness naman talaga kay Jay manalo, di ba? Ibang klase rin.
3: Oo, di ba?
4: Oo, kahit na noong araw, siya na yung leading man. Hanggang ngayon, siya pa rin ang leading man.
3: Hindi nagbabago.
4: May ganyan din eh, si ano, si Carlo Aquino. Pero hindi Viva Max, ha? Si Carlo Aquino na noon, di ba, noong araw, siya na pinanunood ng mga magulang natin, ng mga kapitahan natin. Hanggang ngayon, siya pa rin ang leading man ng henerasyon na to. Partner niya yung Gen Z, di ba? Ganun talaga. Meron din birthday ni Carlo. We're just saying, dapat ang edad mo hindi ka malimit. Nasa pag-aalaga rin yan. Mag-ilamos ka, mag-exercise ka.
3: Mag-toothbrush ka para mabuhay ang iba.
4: Ganun lang.
3: Hey, happy birthday din! Kay, Jerome Rogando. Maligayang arawan sa'yo. Siyempre si Rodel Jorge. Happy birthday!
4: Happy birthday!
3: At ganun din! Siyempre kay Tita Beth Ponciano Bautista, nakikinig ngayon. Maganda umaga po sa iyo, Tita Beth. At siyempre sa mga pasahero ng BGC Bus number 26. Lalong-lalo na sa inyong driver na si Arbs Espina. Mag-ingat po kayo at talagang ang umagang ito ay parang happy na birthday pa.
4: Happy birthday!
3: Kaya naman sa lahat ng ating mga kabayes sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kailangang araw ng makakaparangahan. Ito ang para sa mga mukha ninyo.
4: Isang malupet na happy birthday.
3: Ganon. Okay, tara, kanta na tayo. Mabilisan na to. Kaya,
5: happy, happy, happy birthday.
3: Sa'yo ang inumin. Sa'yo ang pagkain.
5: Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami.
3: Kaya naman sa lahat ng ating mga kabayes, dyan lang kayo, tutok lang, walang maglilipad ang isasyon ng radyo dahil tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at kulitan hanggang alas 12 na tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
4: At ang sinakabakulit man dito sa radyo, Kiko Calito!

0: Radio Kavibes
1: ang lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kavibes! Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalina.

0: Song. Favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Isang good news para sa ating mga kabayan, sa driver, operator at sa lahat ng mga dumadaan sa PTEC.
4: Yo, yo, yo! At bakit ito ay maganda balita?
3: Dahil, Kavibes at DJ Alex, inanunsyo ng Department of Transportation na simula kahapon, May 18, 2026, at sa loob ng tatlong buwan ay libre na o waived na pansamantala sa loob ng tatlong buwan ang terminal fees sa PTEC o Paranaque Integrated Terminal Chorva. Ganun.
4: Ay, grabe. Para kay papaano makatulong itong maibsan. Siyempre, ang pagtaas ng presyo ng pamasahe. Dulot nga ng pagtaas ng presyo ng petrol.
3: Para sa clarification po, clarification ng ating mga kabibes,

0: tinatawag na terminal fees.
1: Parang sa ano lang din, diba? Sa airport nagbabayad ka din.
0: Oo.
1: So, tama, i-wave na muna yan.
0: Mm-hmm.
1: Magandang decision niya na i-wave muna para pansamantala eh. Makatulong man lang sa bulsa.
0: Correct.
1: Diba, mga taong bayan, anong sinisigaw? Pagtaas ng sahod.
0: Oo. Dahil nga ayon sa Department of Transportation, tatagal nga ito ng 3 buwan at syempre inaasahan na makakatipid yung mga public utility vehicle operators ng mahigit sa 5 milyong piso.
2: Wow.
0: Diba? Malaki-laking bagay yon. Tsaka, batay nga sa umiiral na singil, nasa 100 piso kada onboarding ang terminal fee ng provincial buses. 20 pesos naman para sa mga city buses at UB Express. At syempre, 10 piso para sa public utility jeepneys, modern jeepneys at taxis.
1: So, malaki simula, tulong din yan kahit maliit, diba? Pautik-utik.
0: Tama. At simula kahapon nga, sa loob ng 3 buwan, libre muna. Yan.
1: Pero kasi no, tayong mga tao, hindi lang sa mga Pilipino, kapag may bago, para tayong natatakot, diba? Nagpapanik buying, nag-i-store ng napakaraming gasolina, diba? Nakita mo yun, nagkahulihan pa. Pero ngayon, parang na-normalize na, no?
0: Oo, parang nasanay na tayo.
1: Sanay ka na magkano ang gasolina. Nina, 85, 83, 80, nasa 90.
0: Oo. Samantalang bago pa dumating tong crisis, nasa 50, 60, gano'n, naglalaro ngayon, nasa 80 plus.
1: Isipin mo na lang ka, Vibes, kung nasanay ka nga na mahal na ang presyo ng gasolina, masasanay ka rin na wala na siya.
0: Alex, parang tanga to.
1: Hindi kasi talaga, di ba dati iniinda natin ang sakit? Talagang on time, hinihil din. Ganon. Ang kahirapan, hindi yan nahihil ng oras. Nahihil yan ng good governance.
0: Yeah. Correct. Tama naman. Kaya naman ka, Vibes. Dahil nga sa good news sa ito, aba, biyahe na. Sabay ka na sa amin sa magandang biyahe, tugtugan at kwentuhan hanggang alas 10 ng umaga. Kasama pa rin ang malupit na duo, DJ Alex.
1: At DJ Kiko Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
1: Kabayes.
0: Ang lupit!
3: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabayes.
0: Ang lupit!

0: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Galit ka na naman! Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FM Radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. The Vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
3: Favorite vibe.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Dahil hindi ka bumibitaw simula ba kaninang alas 8 ng umaga, kasama ang malupit na badul para may kulituo, DJ Alex!
4: At syempre, pinakamakulit dito sa radio, Kiko Kalika!
3: Para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Grabe naman yun! Kaya naman, shoutout sa iyo, ka-vibes na ikaw na nagmamaneho ngayon ng iyong pampasayarong bus at jeep sa EDSA Bus Carousel at P-TEX at kung saan-saan mang kalsada sa buong Metro at Mega Manila. Magandang umaga at ingat!
4: How's it going? Mag-iingat tayo ha, kasi di ba nung nakaraan nga may aksidente pong nangyari dyan along sa EDSA Bus lane. So tayo po ay doble ingat at bago umalis ng bahay, syempre talagang dasal. O kung nakalimutan mo, di ba bumulong ka lang, Lord, pag-iingat at patnubay mo ang siyang kailangan. At syempre, ang pagtingin niya sa akin.
3: Ay!
4: Sinisingit mo pa rin talaga.
3: Kasama mo pa talandi.
4: Oo. Syempre, gano'n naman daw talaga. Sino pa may sabi nun? Para si Bo Sanchez yata na dapat ipag-pray mo yung mga crush mo, yung mga prospect mo. Halimbawa, Lord, type ko po kasi si Kiko. Sino ba ba? Si Dindo, pero may asawa na, Lord, eh.
3: Si Dindo?
4: May asawa na siya. Pero kung pauubaya mo, sisirain ko lahat. Grabe na yan. Hindi na dapat ganyan. Galangin mo naman yung pag-compose mo ng prayer.
3: Kalaula ka.
4: Hindi, kasi may mga ganyan talaga. Yung talagang dilulo, talagang naniniwala silang may pantasya sa ginagawa nilang kalokohan. Not to judge, my dear friend, ka-vibes. Pero, ayusin mo ang buhay mo. Payong kaibigan lang.
3: Tama. Dagdag ko lang, mabalik lang tayo kanina sa mga ka-vibes natin nagmamaneho. Ingat po ha, kapag hindi maganda ang kondisyon ng ating katawan at isip, kung tayo inaantok, tumabi po muna tayo. Kasi kahapon ha, kung hindi mo matatanong, Alex, sa bandang Estrella
4: Street,
3: EDSA Estrella, sa may Guadalupe, may bumangga doon na van sa mismong barrier ng bus carousel. Mukhang inantok.
4: Nga. Alam mo, yan ang madalas na nagiging aksidente. Kasi aminin mo, kung ikaw ang ka-vibes ay nagdadrive, medyo nakaka-confuse talaga pag sa gilid ka ng barrier, di ba?
3: Oo, tama.
4: Oo, parang kakadgad ka anytime. Parang halo-halo. Mm-mm. Yung makalumang sala, gagadgadin.
3: Minsan kasi hindi mo matatansya, masasagit. Pag nasagi ka na ng isang konti ng konti, wala na, dire-diretso na yun.
4: Tsaka tight lang yun eh. Hindi ka pwede talaga lumagpas sa lane. Mm-mm. Kung yun nasa kaliwa mo, medyo lagpas, tas alanganin, huwag mo nang isubo. Huwag mo nang isubo. Tsaka tama yun eh. Minsan, maski aware ka naman, subo. Huwag mo isubo. Nangyayari kasi, sikip-sikip na nga, sinusubo
3: mo pa. Hoy, binilaga makapasa-pasa sa subo.
4: Di talaga, alam mo, pet peeve ko yung mga ganyan driver na kisikip-sikip talaga, ipinipilit pa rin.
3: Iba talaga,
4: Oo. At minsan din naman, ikakat ka pa. Ang pagkakat, dapat bata pa lang.
3: Alex!
4: Kayo talaga, dinadala nyo pati sa kalsada yung ganyan.
3: Huwag nyo dinadamay din si Lord, ha? Ipinag-pray nyo din. Sana makapang-agaw ka ng iba, winilagan!
4: Ay, nako! Huwag ganon, atas yung matapang ka pa. Tandaan, hindi ikaw ang kinuwang bida ni Direk. Kontrabida ka!
3: Yun lang!
4: Kala niya yata kasi sa kanya nakafocus ang camera all the time.
3: Alam mo, ikaw yung main character.
4: Oo, hindi ganon. Pag ikaw ang alam mong nang agaw, tabi. Ikaw ang masama, tanggapin mo sa sarili mo.
3: Correct.
4: Tanggap ko, bakit ha? Sabi niya. Papa, teka lang, te chill lang. Lahat tayo dito magkaka-vibes. Ito ay payong kaibigan lang.
3: Correct.
4: Payong ka-vibes.
3: Yes!
4: Kaibigan.
3: Hi, nako ka-vibes. Dapat tayo sa buhay natin maiksi lang ito. Dapat dudud, feel good. Get on.
4: Wala ko, sabi mo dudut. Ay pa si dudut.
3: Iba yung mga kaibigan.
4: Do good na lang.
3: Do good, feel good, hindi dudut.
4: Papa do good. Parang ang ganda nun ah. Papa do good. You're too good to be true.
3: Nga. Do good.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
2: Kavay.
3: Ang lupit.
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Nanguna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang may pinakamataas na approval rating sa mga opisyal ng pamahalaan sa pinakabagong nationwide survey ng RPMD Foundation Incorporated. Ayon sa resulta ng Boses ng Bayan na isinagawa noong April 1 hanggang 8. Batay sa survey na nilahukan ng 5,000 respondents mula naman sa iba't ibang sektor, nakuha ni Marcos ang 57% of governance o kaya Index of Governance IOG na sinuportahan naman ng 56% na tiwala at 58% na approval rating. Ayon sa RPMD, nananatiling matatag ang kumpiyansa ng publiko sa Pangulo sa kabila ng mga kamakailang isyong pampolitika. Kabila ang usapin ng posibleng impeachment ni Vice President Sara Duterte at ang pag-aresto naman kay Senator Ronald De La Rosa. Pinakamalakas ang suporta kay Marcos sa Luzon na may 58% at nakapagtala rin siya ng pag-angat ng suporta sa Mindanao. Samantala, nananatiling hati ang opinion ng mga respondents sa Visayas bagamat may bahagyang pagkiling naman sa Pangulo. Sumunod naman si Vice President Sara Duterte na may 54% na may 57% na tiwala at 51% na approval rating, habang nagtala si former Senate President Vicente Soto III ng 52% at si House Speaker Faustino D. III ng 55%.
1: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Samantala, sa iba pang mga balita, nagpatupad ang Department of Energy o DOE ng panibagong pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Martes, kung saan inaasahang tataas ang presyo ng gasolina at diesel habang bababa naman ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring umabot sa 1 peso and 21 centavos kada litro ang dagdag sa gasolina, samantalang aabot naman sa 2 pesos and 82 centavos kada litro naman ang itataas ng diesel. Sa kabilang banda, magkakaroon ng bawas presyo sa kerosene na hindi bababa sa 2 pesos and 21 centavos kada litro. Sa kasalukuyan, nasa 97 pesos and 65 centavos kada litro ang diesel sa Metro Manila at iba pang highly urbanized cities, habang ang gasolina naman ay naglalaro sa pagitan ng 73 pesos and 68 centavos hanggang 108 pesos and 18 centavos kada litro.
1: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: At sa ating panghuling balita, formal na pinarangalan ng Kamara ang Pinoy pop girl group na Bini sa sesyon ng plenaryo noong May 18 bilang pagkilala sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 sa Amerika. Tinanggap ng grupo ang House Resolution No. 93 na nagpupugay sa kanila bilang kauna-unahang Pilipino o pop act na nakapag-perform sa nasabing international festival. Pinangunahan naman ni House Speaker Faustino D. III at Majority Leader Sandro Marcos ang pagkilala na ayon sa kanila ay hindi lamang tagumpay ng grupo kundi ng talent ng mga Pilipino sa global scene. Kinilala rin ang Bini bilang Nation's Girl Group dahil sa kanilang ambag sa pag-usbong ng P-pop at sa pagpapalawak naman ng abot ng original Filipino music.
1: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Galit ka na naman! Ang lupet!
6: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BP Choice Awards!
3: Woohoo!
6: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
7: You're a winner!
6: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. para sa FM Radio Station of the Year!
2: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
6: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!
2: Gumising ng busog sa tamang vibes
6: dahil it's 5 o'clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good Vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite Vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Good Vibes!
3: Ang lupet!
7: Wop, wop, wop! Kamay mo, wala maglilipat dahil ang drama mo live na! Dito lang sa 92.3 FM Radio sa oras na alas 10:02 na nga ni!
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
9: ACS.

0: 92.3 FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masasayang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga batang manonood at tagapakinig. Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang drama.

Magandang umaga mga ka-vibes. Magandang umaga DJ Kiko at DJ Alex. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marcelino. Isa po akong senior citizen. Masugid na tagapakinig at ginagawa ko po talagang libangan ang inyong pong programang Favorite Vibe. Gusto ko lamang pong ibahagi ang aking buhay. Buhay, pag-ibig. Kung saan, sa kabila po ng aking edad, ay muli pong nagising ang aking puso at may isang babaeng nagpatibok nito. Siya po si Rachel. Ang agwat namin, higit pa sa kalahati ng aking edad. Opo, tama po kayo ng narinig. Higit pa sa kalahati ng aking edad. Ako po ay 75 na. Pero wala naman po yan sa edad. Nasa paraan yan kung paano dadalhin ang isang relasyon. At sa inaasahang pagkakataon, kaliwat kanan ng panghusga na inabot namin ni Rachel. Minsan parang gusto ko na rin sumuko. Dahil hindi ko na masikmura ang panghuhusga ng mga taong nakapaligid sa amin. Lalo pa ng kanyang tatay. Kung ano pa ang nangyari, inyo na lamang pong tunghayan ang aming kwento sa Ang Drama Mo Live. Muli po, ako si Marcelino at ito ang aking kwento.

0: Rachel?
1: Baby Daddy. Oo nga pala. May gusto kong sabihin sa'yo.
0: Ay, makikipag-break ka na ba?
1: Hindi. Actually, gusto ko nga sabihin sa'yo na sobrang appreciated ko lahat ng effort mo para sa akin.
0: Ay, salamat naman, Rachel. Akala ko hiwalayan mo na ako at iiwanan mo na ako dahil nga sa edad natin, akala ko hindi mo na ako mahal.
1: Baby Daddy, wala naman akong pake kahit nasabihin nila na nasa 33 years ang agwat nating dalawa. Doesn't matter. Hindi naman nila naiintindihan kung ano yung pinagsasaluhan ng puso nating dalawa. At saka alam mo, naranasan ko ng umibig sa mga kaidaran ko pero hindi sila kagaya mo, Baby Daddy.
0: Oh, kasweet mo naman ha. Kasweet mo naman, Baby Cupcake.
1: Siyempre, Marcelino is the name of the love of my life.
0: Para nakikita ko ang langit kapag sinasabi mo sa akin yan.
1: Bakit? Ikaw ba, hindi mo ba ako mahal?
0: Ay, hindi mo may tatanong. Simula nung kailangan meron tayong magandang music.
1: Sige, patugtugin mo dyan sa radyo.
0: Ito, ayan. Simula nung nakilala kita, ikaw na ang bumuo nang natutulog kong kaluluwa. Lahat ng panghusga, sinikmura ko. Lahat ng mga panghusga at panlalahit ng tao, wala akong pakialam. Ang importante, Rachel, mahal kita.
1: Mahal din naman kita, pero ang kinakatakot ko kasi, ano bang sinasabi ng mga anak mo tungkol sa akin? Mas matanda pa nga sila yung mga anak mo kaysa sa akin.
0: Sa totoo lang, Rachel, ang sinasabi ng mga anak ko para ka na daw nilang pamangkin. Totoo naman na mas matanda pa mga anak ko sa'yo. Pero matuturuan mo ba ang pusong umiibig? Masisisi mo ba ang puso ko na ikaw ang sinisigaw nito?
1: Huwag ganit sumigaw. Naiintindihan ko yung punto mo, Marcelino. Kaya nga gusto ko sanang sabihin para hindi rin ganun kababa yung tingin sa akin ng mga tao kasi pakiramdam nila porque mas matanda ka, pera lang yung habol ko sa'yo. Gusto kong maging career woman pero bago ko yun magawa, Marcelino, parang kailangan yata bumalik ako sa pag-aaral. Alam ko late na, matagal na dapat to pero parang gusto kong mag-aral.
0: Alam mo na, Rachel, kung ano man ang desisyon mo, suportado kita dahil bata ka pa naman. Marami ka pang pwedeng gawin, hindi gaya ko.
1: May
0: edad na ako, hindi ko na kayang mag-aral at papunta na ako sa finish line. Kaya kung ano ang desisyon mo, Rachel, susuportahan kita ba sa mo ko. Sorry, nadulas ako. Pasuporta. Nadulas lang, sabi ko, pasu.
1: Alam ko naman. Sige, sa lalong madaling panahon, mag-i-inquire na ako dun sa school na gusto kong pag-aralan. Salamat, ah. Alam mo, ito talaga yung gusto ko sa isang tulad mo, Marcelino. Bukod sa napaka-mature mo.
0: Talaga.
1: Good provider ka.
0: Talaga naman.
1: Magaling ka rin talaga sa maraming bagay kasi totoo yata yung sabi nila. The more na experiensado ka pala, the more na mas masarap magmahal.
0: Sinabi mo ba? Alam mo, hindi mo naman tatanong, Rachel. Siguro pwede ko naman ikwento ito dahil matagal nang mga kumbiyudo. Yung ex ko, talagang hinahanap-hanap niya hanggang sa kanyang huling hininga. Umisa pa yung walang ya. Talaga magaling ako talaga.
1: Actually, to be fair, kahit na hindi na siya ganun ka... Ayokong sabihin.
0: Sabihin mo na. Huwag ka na mahiya.
1: Sturdy.
0: Tough. Oo.
1: And hard. Gusto ko pa rin the way you deliver. You're like a delivery boy.
0: Alam mo, kapag nakikita ko yung mo, talagang oh.
1: Tama na.
0: Hindi ko kailangan ng mga Viagra, mga Robas. Hindi ko kailangan yan. Ikaw lang sapat na.
1: Marcelino, tama na nga yung mga salita. Tara dito.
0: Ha?
1: Tara dito.
0: Dito? Ano gagawin natin dito nga?
1: Ano pa ba? The usual.
0: Talaga?
1: Oo. Ito na.
0: Grabe. Muli ko natikman ang luto ng langit.
1: I love you.
0: I love you. Glug, glug, glug, glug, glug.

0: anak. Oh, Rachel. Oh, ano bang ganap mo ngayon? At magkain ka muna.
1: Tay. Tay, di mo naman po ako nagugutom. Pero sige ho, kumain ho kayo dyan, ako na ho ang mag-uurong mamaya.
0: Oh, sige, maraming salamat, Iha. At alam mo, Iha, may sabi ko lang, may kwento ko lang sa'yo. Alam mo pa, nagkaroon ako ng problema doon sa pensyon ko.
1: Ano pong nangyari?
0: Eh, may hindi daw ako nahulugan. Kaya medyo problemado ako, Iha. Kaya, alam mo, Iha?
1: Di bali na ho. Ano ho bang kailangan? Meron pa ho kasi akong naitatabi dito.
0: Ay, hindi na, Iha. Hindi na kailangan. Ako naman, huwag mo na bilangin. Teka lang, ano binibilang mo? Teka lang, huwag mo na iabot sa akin. Kakahiya naman, ho.
1: 10,000 po.
0: 10,000? Uy, anak. Rachel, nakakahiya naman. Ito lang.
1: Kulang pa po ba?
0: Hindi. Inibiro lang. Huwag mo na ako bila. Teka na, galing mo. Teka.
1: 5,000 pa po.
0: 5,000? Anak, grabe na ito. Hindi ko lubos akalain na mabibigyan mo ko na gano'n. Teka lang. Anak, siya galing itong pira mo. Parang ang dami-dami mo naman kwarta.
1: Actually, may racket po kasi. Okay na po yan, huwag nyo nang tanungin. Ang mahalaga, Tay, may pambili kayo ng maintenance. Diba? Meron tayong pambayad sa kuryente. Yun po ang mahalaga. Huwag nyo na pong itanong kung saan po nang galing yan.
0: Okay, sige.
1: Tay, siya nga pala. Gusto ko rin palang sabihin sa inyo yung plano ko. Alam mo naman na gusto ko talagang makabawi dahil buhat nung nawala ang nanay. Pinangako ko ho na magtatapos ako ng pag-aaral.
0: Ay, tama anak. Yan ang pinakamagandang desisyon na dapat mong gawin. Kasi anak, alam mo naman na tumatanda ang tatay. At wala akong ibang maipamamana sa'yo kung hindi iyang edukasyon. At para kapag ikaw ang naligo naman ako anak.
1: Sorry po, nagahin lang.
0: Ay, kung ako, alam ko naman hindi na ako magtatagal sa mundo. Dahil may edad na ako, ikaw ang maiiwan dito,
1: Tay,
0: anak. Para gusto ko mag-cry, anak. Naalala ko na naman ang nanay mo. Para gusto ko na sumama sa kanya.
1: Tay, huwag mong sinasabi yan. Limitado na lang ang nalalabihin yung oras dito. Hindi po yan totoo. Tay, siya nga pala ha. Basta po kung may kailangan kayo, sabihan nyo lang po ako anytime. Tay, meron palang kailangan dun sa racket ko.
0: Ano yan, anak?
1: Sige po, mauna na po muna ako niyan, no?
0: Teka lang. Anak, may tanong ko lang, bakit ba kasi, ano ba yung mga racket-racket? Napapadalas ang pag-uwi mo ng gabi. Delikado ang panahon ngayon.
1: Naku, tay, huwag na po kayong mag-alala sa akin. Ako po, okay lang. Huwag po kayong mag-alala. Okay lang po ako. Sige,
0: sigurado.
1: Tay.
0: Iingat ka, anak, ha? Mag-ingat ka. At maraming salamat din sa binigay mong pira. Naku, na ganito sa akin. Mag-ingat ka, ha?
1: Love you.
0: Naku, meron ako 15 mil. Makakabili na ako ng maintenance ko. At meron akong pambabae.
2: Ayaw!
0: Charot lang. Ako, marilig lang. Anak ko, din ako makaulit. Ginoo.

0: Baby Daddy, parang mahal yata dito sa restaurant na pinagdalan mo sa
1: akin. Ay, nako, honey, wag mo nang isipin yon. Ako ang bahala dahil kararating lang ng pension ko at inabutan ako ng mga anak ko. At syempre, alam mo naman na, mayroon ako negosyo.
0: Actually, Baby Daddy, hindi na nga natin kinailangan lumabas para sa anniversary kasi medyo masama talaga yung pakiramdam ko ngayon.
1: Okay ka lang ba? May kailangan ka ba? May gamot o ano? Kailangan mo magpa-check up? Eh, ano ba nangyari sa'yo? Teka lang, ba't para namumutla ka?
0: Opo muna tayo siguro.
1: Sige, maupo. Yan. Ano bang gusto mong orderin? Baka may gusto kang inom, ano kainin, ha?
0: Hindi ko alam, pero parang gusto ko na... manggang hilaw?
1: Manggang hilaw?
0: Ha? Oo.
1: At saka ano pa?
0: Yun lang, tapos bagoong.
1: Bagoong?
0: At saka yung...
1: hilaw, bagoong?
0: Sili na...
1: Sili?
0: Basta yung chili.
1: Ha, chili? Manggang hilaw, bagoong, chili?
0: Oo.
1: Teka. Honey... Hindi bagay. Nagdadalang...
0: Sadali lang. Sadali lang.
1: Teka. Honey.
0: Pupunta po na ako ng restroom. Sadali lang.
1: Honey.
2: Sir, pwede po bang kunin na po yung order niyo? My name's Tombi and I'm at your service.
1: Pwede. Mamaya na lang ang order namin kasi yung kasama ko nag-CR pa.
2: Para po yatang problematic kayo, sir. Ano po bang nangyari po sa anak ninyo?
1: Sino?
2: Yung anak niyo po na babae po na nadadalok.
1: Ano, sino nagtanong? Ba't ba nang alam ka?
2: Hindi naman sir, pero gusto po ba ng tubig? Ice po ba or warm?
1: Ay, hindi na. Pakibati na lang si Joselito Boncardona na grab driver ni Billy Dolatre. Oo.
2: Ay, actually, sukay po namin yan dito sa restaurant pag dinadala po niya yung isa po niyang cheeks.
1: Sige, tatawagin ka na lang waiter ha, pagkakapag kailangan na namin.
2: Sige
1: ha?
2: Po, sige po.
1: O, salamat sa'yo. Kalamirang yun. Honey, okay ka na ba? Ano? Okay ka lang ba?
0: Actually...
1: Parang namumutla ka. Gusto mo dalhin na kita sa ospital?
0: Hindi. Sandali lang, hindi. Actually, meron akong gustong sabihin sa'yo eh.
1: May gusto ka sabihin? Ano yun?
0: Yung isang araw pa kasi ako nakakaramdam na...
3: Excuse me po. Ma'am? Ma'am, sir,
0: yes.
3: Ma'am, baka gusto niyo po yung offer namin. Meron po kaming special offer para po sa mga senior citizen. Baka gusto niyo pong offeran yung tatay niyo.
0: Excuse me, ate, hindi ko siya tatay. At saka, pwede maiwanan mo muna kami.
3: Okay po, kala ko po tatay niyo. Sige po,
1: bastos to, sa launa. Honey, ituloy mo na siya sa biyo. Ano ba yun?
0: Ito, tingin mo na lang.
1: Ano to? Ano ba itong stick na ito? May dalawang linya. Ano? Ibig sabihin?
0: Buntis ako.
1: Ano? Buntis ka?
0: Actually, yung isang araw pa kasi talaga masama yung pakiramdam ko. Sabi mo naman kasi hindi mo na kaya, hindi ka na pwede, kaya hindi na tayo nagpo-protection. Tapos, ito yung nangyari. Masama yung pakiramdam ko, kaya bumili ako nito. Tapos ngayon, tinry ko.
1: Ibig sabihin, nakabuo pa ako. It's a miracle!
0: Seryoso, ay mo nga muna.
1: Pero... Rachel, totoo ito. Hindi ko akalain na may mabubuo pa. Saka lang, saglit. Rachel, aminin mo. Akin ba yan?
0: Marcelino, ano ba namang klasik tanong yan? Nakikita mo na nga, ito na sa harapan mo. Buntis ako. Ikaw lang naman ang nobyo ko. Bakit mo ako nagagawang pag-isipan na meron akong ginagawang kababalaghan?
1: Hindi.
0: Sa ibang lalaki.
1: Hindi ko naman sinabing may ginagawa ka kababalaghan. Baka kasi meron kang... Hindi ko talaga makapaniwala na...
0: Wala! Wala akong iba, Marcelino. Dahil alam mo naman na ikaw lang ang gusto at mahal ko. At kahit na 33 years ang tanda mo sa akin, wala akong pakialam. Pero bakit parang... Parang pinagdududahan mo pa ako. Napaka-unfair mo. Ang unfair-fair mo.
1: Hindi naman kita pinagdududahan. Ipinaulit-ulit mo lang yung edad para naman tanga
0: to.
1: Ang akin lang eh. Gusto ko lang manigurado. Rachel, alam mo naman na isinangkalang ko ng lahat kahihiyan, dignidad, para lang iparamdam at ibigay sa iyo ang aking puso't kaluluwa dahil mahal na mahal kita. At hindi ako makapaniwala na sa kabila ng edad ko ito, malapit na pumantay ang mga paa ko. Eh, nakabuo pa rin tayo ng baby.
0: Hindi ko rin alam, okay? Gulong-gulo na yung isip ko. Alam mo naman na marami pa akong gustong gawin. Kung kailan gusto kong bumalik sa pag-aaral, saka mo naman ako binuntis. Sabi mo, hindi mo na kaya. Tapos, eto naman ako. Kaniwala.
1: Rachel, kasi hindi ko naman din sukat akalain na aabot pa sa matres mo yung anes ko.
0: Nag-aaral ka ba ng science?
1: Anay. Eh, akala ko kasi wala na eh. Pag may mag-ano sa akin, kulay tubig
0: na. Bahala na. Gusto ko na lang malaman ngayon paano natin itong sasabihin sa kanila. Sa taday ko most especially.
1: Rachel, bilang iyong mahal na sa buhay, eh, haharapin ko ang iyong ama. Magpapakalalaki ako. Oo. Oh. Magpapakalalaki ako. Ilalaban kita. At sa kabila ng ganito mga issue natin na maraming hindi tumatanggap sa atin dahil nga sa edad na ito, wala akong pakialam. Haharapin ko ang tatay mo!
0: Ang problema nga, mas matanda ka pa sa tatay ko.
1: Ayun lang nga, eh. Ayun lang, ibang usapan. Ang lupet!
3: Ang lupet!
0: Pero kailangan nating harapin ang katotohanan, Marcelino. Kaya sige. Sige, harapin natin ang tatay ko.
1: Sige, pagandaan na lang natin. Walang iwanan, promise.
0: Promise, walang iwanan.
1: Hindi ko makasalanan, sarap-sarap mo kasi.
3: Ay,

0: Kau
1: dah mana? Tai.
2: Rachel, pasok kayo. Oh, may tay, kasama ka.
1: Tay, mano po?
2: Kawaan ka ng Diyos. Sino to kasama mo? Amo mo ba sa trabaho ito?
1: Actually, tay.
2: Ay, papapasok muna kayo at mahamog. Baka mahamogan yung matandang kasama mo.
3: Bungawa naman ito.
1: Tay, may gusto ko akong ipagtapat at sabihin sa inyo.
2: Oh, ano? Ano, natanggap ka na ba sa eskwelahan na in-enroll mo? Ano?
1: Actually, tay.
2: Nano. Excited ako marinig ko anong good news ang anak ko. Sir, marami salamat sa pagtanggap niyo sa anak ko, ha?
1: Actually, tay, oo, natanggap ako.
2: Oh! Congratulations, anak! At least, bago pa mamatay ang iyong tatay, makikita ko na ikaw ay matagumpay.
1: Pero, tay.
2: Ano yun? Ba't parang iba yung mukha mo?
1: Tay, nabuntis ho ako.
2: Ano? Ano na nabuntis? Sino nabuntis sa'yo?
3: Tito?
2: Tito?
3: Tito, hindi po ako amo o professor nitong anak ninyo.
2: Chiklit lang, parang naaamoy ko na itong ani.
3: Tito?
1: Marcelino, huwag mong tawagin Tito ang tatay ko. Hindi mo sa Tito, mas matanda ka pa sa kanya.
3: Nagbibigay galang lang ako.
2: Chiklit, sinasabi mo anak, Krisen, na huwag
1: ako... Oo, Tay! Dahil si Marcelino ang nakabuntis sa akin.
2: Ano? Itong matandang ito, nakabuntis sa'yo? Napakasalaula mo! Totoo ba yun? Para gusto ko na tuloy mawala sa mundong ito?
3: Tito?
2: Huwag mo ko tawagin Tito! Mukha ka pang matanda sa akin para ikaw pa yung teacher ko natin ng grade 1 ang kapalabuga mo!
1: Actually, Tay, 7 years ang tanda niya sa inyo.
3: Tito?
2: Huwag mo ko tawagin Tito! Susupakin ko yung mukha mo!
3: Pasensya na ho kayo.
2: Huwag mo kumaho. Umatanda ka pa ka sa akin.
3: Sige, Mang Kanor, ipagpamanin siya po ako po ang nobyo ng anak ninyo.
1: Tay, mahal ko siya eh. Di ba, Marcelino, mahal natin ang isa't isa?
3: Oo, mahal ko ang anak ninyo.
2: Teka, wala ako pakialam kung mahal mo ang anak ko. Ang pakialam ko, ang layo ng edad ninyo.
1: Bakit, Tay? Hinuhusgahan mo ba kami?
2: Oo, inuhusgahan ko kayo. Ano gusto mo marinig, Iha? Hindi naman ako nagkamali ng pagpapalaki sa'yo.
1: Tay!
2: Papatol ka lang dito sa matandang manok na ito.
1: Tay, mahal ko siya. Mahal ko si Marcelino.
3: Oo, mahal naman ang isa't isa.
1: At yung kid si Mel, sa kanya lahat ng galing yon.
2: Ano? Yung pira na nagbinigay mo sa akin pang maintenance ka pang babae, pang entertain.
1: At saka tayo, ikaw rin naman ah, umiisa ka pa, nakita ko.
2: Hoy, bunganga mo!
1: Nakita ko merong ano doon.
2: Wala! Imagination mo lang, tika, ibayin ang usapan.
1: May lace.
2: Ano lace? Huwag ibayin ang usapan. Hindi ko man
1: nanagapin. Hindi tayo may lace na pula.
2: Lace? Oh my goodness.
1: Hindi sa akin yung Tay. Kasi medium ang size ko, Tay.
2: Ah, ganun ba yun?
1: Yung sa daladala mo, XS.
2: Iba na dyan. Hindi ba nito? Naisip mo ba, Rachel, kung ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anakan, mga kaibigan at kakilala mo sa iyo, nagpabuntis ka dito sa malapit na ma-expire?
1: Ha? Wala akong pakialam kahit anong sabihin nila. Mahal ko si Marcelino at masaya ako na nag-isa kami. At ngayon ay meron ng bungang pagmamahala namin.
2: Ang kapal na mukha ninyong dalawa. Hindi mo ba naisip, Rachel? Meron ka ng kapatid, meron ka ng anak, may apo ka pa. Ang tanda na ito, matanda pa sa akin yung boyfriend mo. Hindi ka, ikaw matanda ka, hindi ka ba nahiya?
3: Mang Kanor, kahiya-hiya man ho, pero kinakailangan ko hong panindigan lalo't hod may nabuo na hong bata.
2: Ano?
1: Bukod pa dun, Tay, si Marcelino lang naman sa lahat ng lalaking nagmahal sa akin. Yung totoo, pinagpakitaan ako ng tunay na malasakit at tunay na pagmamahal.
2: Hindi na kayo talaga. Wala na kayong kahihiyan, lalo-lalo ka na, Rachel. Hindi naman ako nagkamali ng pagpapalaki sa iyo, anak. Bakit mo ito nagawa sa akin? Ano na ka sasabihin sa atin ng mga tiyuhin at tiyahin mo? Mga pinsan mo! Pumadol ka sa ganitong ginoo kayang...
1: Actually, Tay, meron ho akong gustong sabihin sa inyo.
2: Ano pang hindi mo nasasabi?
1: Nabakasakali ho makapagpabago ng isip ninyo.
2: Gusto mo ba talaga mapadali ang buhay ko, Rachel? Ganun ba yun?
1: Tay, makinig ka muna.
2: Ano?
1: Meron hong 2 hektaryang farm si Marcelino na ipamamana sa akin.
2: Ay, ba't hindi nyo kagad sinabi? Ako naman madaling kausap nga, eh.
1: Bale, Tay, ang plano niya sana, doon na tayo lilipat.
2: Talaga? Kailan ba tayo lilipat doon? Kayo naman. Ikaw naman hindi mo kagad sinabi sa akin. Ako naman na rin magkausap. Open-minded naman ako sa mga ganito. Okay naman kayo magpapakasal.
1: Biyudo naman na ho itong si Marcelino.
3: Biyudo, wala na ako kasawa.
2: Ganun ba? O sige, mag-usap mo na kayo na kapaghandaan ko kayo ng merienda. Saglit lang, ha?
3: Ganun lang yun?
1: Hayaan mo na. Ganun talaga yung tatay ko, medyo makulit din. Tsaka, ang mahalaga ngayon, Marcelino, tanggap na tayo ng mundo. At maski hindi perpekto, yung pagtanggap sa atin, ang mahalaga. Yung mga mahalagang tao sa buhay natin, tanggap na ito.
2: Mabalik lang ako sa eksinang ito. Gusto ko lang linawin, galit pa rin ako, Rachel. Galit pa rin ako, lalo na sa'yo, matanda ka.
3: Mangkanor.
2: Pero, seryoso, nagagalit ako dahil hindi ganito ang pinangarap ko para sa anak ko. Pero, dahil nakita ko naman na mahal mo ang anak ko at hindi mo siya kayang pabayaan. Hindi dahil sa meron kayo bibigay na ektaryang lupain. Wala akong pakialam doon dahil doon yan punta natin, mauna ka nga lang. Ang akin lang, may mag-aalaga din sa aking anak, kaisang-isang anak na si Rachel. Dahil wala akong ibang pag-arap kundi mapabuti ang kanyang kinabukasan at may magmamahal sa kanya ng totoo. At lalo ngayon, wala naman tayo na magagawa. Nandyan na yan. Alam nga na magiging ako pasagabal sa pag-iibigan ninyong dalawa.
3: Mangkanor, salamat ho.
2: Rachel, so ano na, anak, ano na ang plano ninyong dalawa?
1: Yun ho muna, magsasama na ho kami. Pwede ka hong sumama sa amin, Tay.
2: Sige, anak. Kasi naman ma-stress ako. Gusto ko na lang din harapin ang katotohanan na ito na yung buhay na pinasok mo. Basta ako, anak. Ang may papangako ko lang, ano man ang desisyon mo sa buhay, suportado kita dahil mahal na mahal kita, anak.
3: Maraming salamat, Mangkanor.
2: Ikaw?
3: Ako?
2: Ikaw! Huwag na huwag mo lulukuhin ang anak ko, sinasabi ko sa'yo. Lagi ako nakamasid sa inyong dalawa. Pero pakiusap ko lang na huwag mo sasaktan ang kaisa-isa kong anak na si Rachel.
3: May papangako ko sa inyo, Mangkanor. Hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Diba, Rachel?
1: Oo. Mahal na mahal po namin ang isa't isa, Tay. Kaya sana maging okay na yung lahat para sa kapakanan ng magiging baby namin.
2: Ay, nako, kundi lang kita talaga mahal, anak. O siya, humayo kayo. At ang basbas ko'y binibigay ko
1: at
2: sa inyong dalawa.
1: At magparami pa?
2: Ikaw, nasa sa'yo na yun. Bago sana ako mamatay, makita kong malaki na ang pamilya.
0: I never dream, 'cause I always thought that dreaming was for kids.

0: Bagong ribbon na. Ang lupet!
1: Ang init!
2: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards!
0: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
2: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Carioca Vibes on the bed.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Ka-Vibes!
2: Ang oras sa FM Radio, alas 11 in punto, ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Ang mamahalin mong duo sa umaga!
1: Kasama ang ultimate flirty, DJ Alex!
5: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Calico!

0: inyong favorite vibe. Favorite vibe.
1: Ang lupet!
2: Isang malupit na pananghalian ngayong oras ng 11:14 dahil... Aba, eto na nga ang pinag-uusapan ngayon ng ating mga ka-vibes online kung saan naglabas ng isang liham ang ombudsman para hingin ang listahan ng lahat ng mga media personnel na present during doon sa nangyaring shoot out sa Barilan sa Senado noong May 13.
3: Bakit daw kinakailangan?
2: Kinakailangan nila yung para magamit nila sa karagdagang impormasyon para sa kanilang isinasagawang fact finding.
3: Alam mo, mahalaga kasi talaga na yung mga journalist na mismong nakasaksi ng pangyayari.
2: Saksi!
3: Yung ating mapakinggan at pakinggan din talaga ng kanilang kwento. Diba? Point of view at perspektibo sa nangyari sa loob. Ang dami daw kasi ngayon, diba? Ang mga so-called vloggers na ginagamit lamang pang content as if naroon sila sa loob para ano, para sa clout. Tapos fake to sa mga pinagsasabi.
2: Diba? Kaya talagang laking bagay talaga ng ating mga traditional media, di ba? Yung mga talagang matatawag natin na journalist. Dahil sa kanilang sakripisyo at dedikasyon sa trabaho, talagang hindi po pwedeng magkamali at maglabas ang basa-basa lang na impormasyon, di ba?
3: Tapos aawayin nyo.
2: Oo nga.
3: Kanina nga lang.
2: Sasabihin nyo, bayaran!
3: Naliligo ako. Sinunod ako ng video. May galit na galit kay Kumaring Jess.
2: Oo, dahil?
3: Kasi, syempre, ang galing mag-interview ba naman? Napaamin ba naman kung sino nasa likod daw ng lahat? Point na sinabihan siya na Maring Jess magmunjaro ka. Eh, di ba ang munjaro is ano po siya ngayon, ha? Yan yung pinakabagong FDA-approved na pampapayat sa injectable. Sasabihin mo yon sa tao? Ano yun, ha? Body shaming yun.
2: Alam mo, ito yung point kasi ng mga ka-vibes natin ngayon sa online. Na kapag hindi na sila makalaban sa magandang argumento, dadaanin ka na sa personal. Titingnan yung katawan mo, yung itsura mo, para nawawala na sila dun sa konteksto ng argumento na dito lang tayo, di ba? Katotohanan lang tayo, pero bakit tayo lumalayo masyado?
3: Totoo. Yung mga ano, yung mga 80-80, di ba? Although di rin nila alam na ito palang klase ng argumentong to ay tinatawag na ad hominem. Yan yung parang tinitira mo. Di ba yung pagkatao ng isang tao? Alam mo kasi tama eh. Panalo na eh, di ba? Kaya tatanggalan mo ng kredibilidad na eh, talaga ba? Ikaw nga, ganito ka nga eh. Kapit ka nga eh. Parang kapit ka lang. Labas na sa usapan yan. Paglabas sa usapan, sagutin mo yung argumento.
2: Yan. Doon lang tayo. One at a time. Ngayon, kung talagang hindi na tayo makatagal at masikmura yung argumento.
3: Sabutin tayo sa labas.
2: Yan! Ganun na lang!
3: Pero yung dito, ibang usapan to. Sagutin mo kung gamit ang utak mo.
2: Yan! Utak sa utak. Di ba? Katotohanan sa katotohanan.
3: Pag sa kalsada't nakita kita, hindi tayo magsampalan. Pero sa loob, kalinuhan mo muna.
2: Dapat good vibes pa rin, di ba?
3: Di ba kamay pagtampalan?
2: Di ba mas maganda yung ganun kung utak sa utak, di ba? Kasi doon natin malalaman kung sino talaga ang totoo at nasa katwiran. Ayan! Dapat ganun lang.
3: Review ka na.
2: Review.
3: Ano na, araw na. Siyempre, yung kumag-aaral ka, yung sources.
2: Yan. Correct, yan. Dapat sigurado. May credibilidad.
3: Hindi corrupt. Correct.
2: Correct, hindi corrupt. Uy, magandang umaga sa ating ka-vibes na si Joselito Bong Cardona, isang Grab driver na nakikinig. Yan yung kanina nasakyan ng ating bossing na si Boss Billy Dolatre. Magandang umaga sa iyo, ka-vibes Joselito Bong Cardona, isang Grab driver.
3: Good morning.
2: Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang magagandang dugdugan hanggang alas 12 na tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
3: Pinakamakulong mo dito sa radyo, DJ Kiko Calico.
2: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes.
2: Ang lupet! Dito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupit.
2: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na ring lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!
4: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
4: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
5: You're a winner!
4: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
6: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
7: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
4: Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Kavibes!
4: Hoy Kavibes, ang lupit mo! Kaya naman, salama sa iyong pagdudok. Simula pa kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe!
3: Salamat! Thank you so much!
4: Thank you! Kaya naman, para tuloy-tuloy ang iyong pakikinig at pagtutok sa radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang po
3: 923 FM Radio.
4: Yan
3: at na. Syempre, idamay mo na rin nyo sa amin para correct. Naman, ako maangat kami sa algorithm.
4: Mm-hmm.
3: Ayan po, Alex Baltazar at saka DJ Kiko Kalikot.
4: Yeah.
3: Sa lahat ng platform, pati Strava, i-follow mo kami.
4: Correct! O, diba? Para wala tayong dahilan na hindi nyo kami matututukan. Dahil mahigpit ang labanan, kailangan tayong lumaban.
3: Alam mo, totoo yan. Diba? Pero hindi naman ibig sabihin na lalaban ka, eh magiging bastos, masama ang ugali mo, okay lang na ipaglaban ang sarili, pero hindi mang-away ng iba.
4: Kung
3: ganun.
4: Ang lupe.
3: Isa kasi napapagkamalian eh, na ay matapang na babae yan.
4: Mm-hmm.
3: Pero tinarayan lahat. Dapat ang pangalan, Tina Ryan eh.
4: Tina, di mo?
3: Tina Ryan. Ay, we love you, Tina Ryan. Yung pala yan,
4: si
3: ha? Tina Ryan.
4: Si Tina Ryan.
3: Pero Tina Ryan ka. Hindi si Tina Ryan, ha? Matalino si Tina Ryan.
4: Tina Ryan talaga.
3: Tina Ryan talaga.
4: Tina Ryan! Yan naman, eto na, ang hindi itataray sa'yo dahil susunod na mag-adri ng good vibes, kwentuhan at dugdugan. Walang iba nag-iisang mag-juicy at mabiti sa radyo. Walang iba, Kami G is the place to be!
3: Ayan talaga, hindi yan mataray.
4: Oo.
3: Yan ay masasabihan mo, malalapitan, pwedeng sumangguni, walang bayad.
4: Yan. Dahil susunod na programang Love Me, Candy G!
3: Siyempre yan ay from 12 till 3
4: Oy.
3: In the afternoon. At yan ay ulit ulit!
4: Susunod! Asya, bukas ulit!
3: Ay.
4: Para talagang saga-saga na tayo sa blessings. Always pray, love lang, do good, feel good. Lahat na lang gawin mo na. Para sa kasasaya mo dahil ang buhay natin minsan lang ito. Maraming maraming salamat. Ay, magandang tanghali din pala, Tita Beth Ponsano Bautista. Thank you, Tita, sa paghihintay, ha. Kaso may lakard. Ganun din. Sina sa FMR Squad, yung ating mga ka-vibes dyan, si William Mortel, Sari Lerma, Arbs Espina, si Will Ilagan, at sa iba pa, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you! O siya, bukas ulit.
3: Bukas na.
4: Alas 8. Eksakto! Pag-uulitin yung vitamina sa umaga! Favorite Vibe! Kasama ang malibid na duo, DJ Alex!
3: At DJ Kiko Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FM Radio!
3: Ka-vibes!
4: Ang lupet!
3: Ang oras, 11:46.
4: Bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
6: ACS.
0: Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
6: FM Radio.
3: Kavay.
2: Ang lupet.

0: the bad!
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
2: Magandang hali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Lumabas na nananatiling kabilang ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga institusyong may pinakamataas na tiwala at mahusay na performance sa bansa. Ayon sa pinakahuling survey ng Okta Research, sa first quarter 2026 tugon ng Masa Survey, nakakuha ang AFP ng 72% trust rating at 70% na satisfaction rating, ilan sa pinakamataas na naitala sa naturang survey cycle. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents na edad 18 years old pataas sa buong bansa. Ipinapakita ng resulta na patuloy na tinapangmasa ng AFP ang malawak na tiwala ng publiko sa iba't ibang rehiyon. Sa performance, 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing nasisiyahan sila sa performance naman ng AFP, habang 14% lamang ang hindi kontento. Ayon pa sa survey, halos lahat ng mga Pilipino ay may awareness sa AFP na nagpapakita ng malakas itong presensya at mataas na visibility sa buong bansa.
1: FM Radio News Break.
3: FM Radio News Break.
2: Samantala, sa iba pang mga balita, inihayag ng NBI na may mga nakukuha na silang impormasyon at lead. Kaugnay sa kinaroroonan naman ni Senator Ronald De La Rosa, ngunit hindi pa ito maaaring sa publiko dahil sa patuloy na investigasyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng si Senator Robin Padilla ang may kaalaman sa lokasyon ni Senator De La Rosa. Nauna ng pahayag ni Senator Padilla na nagtatago umano si De La Rosa matapos makatanggap ng banta ng pagkidnap, kung kaya't umalis ito sa Senado noong May 14. Tumanggi naman si Padilla na sagutin kung siya nga ba ay tumulong sa paglabas ng senador sa Senado sa kabila ng mga ulat na magkasama silang umalis noong nakaraang linggo.
1: FM Radio News Break.
3: FM Radio News Break.
2: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na naglalayong gawing kuryente o fuel ang mga basura sa bansa. Ang House Bill 6683 o Waste Treatment Technology Act na inihain ni later 1st District Representative Martin Romualdez ay nagtataguyod ng mga makabagong paraan ng pagpuproseso ng basura upang matugunan ang lumalalang suliranin sa solid waste habang nakakalikha ng enerhiya. Sa ilalim ng panukala, gagamit ng waste to energy technology na magko-convert naman ng basura sa kuryente o alternatibong panggatong. Meron din itong mga mekanismo upang masiguro na ligtas ang operasyon sa kalikasan, kabilang na ang paggamit ng mga sistema na susubaybay naman sa emissions. Maglalaan din ng suporta ang mga insentibo para sa mga lokal na pamahalaan upang makapagpatayo ng sarili nilang mga pasilidad para naman sa waste management. Inaasahang makakatulong ang panukalang ito sa pagbawas ng basura at sa pagpapalakas ng pinagkukuhanan ng enerhiya sa bansa.
1: FM Radio News Break.
3: FM Radio News Break.
2: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
1: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio, favorite music radio.
4: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
5: Ang init!
6: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
4: Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
4: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
7: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat,
0: 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
6: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
4: Ang lupet!
7: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong mga

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy G.
3: Hindi ka makasagot dahil tama ako, no?
4: Wala kang pakialam.
1: Love me, Cathy G.
4: Kuya, lumaban ka! Dadali ka namin sa ospital! Kuya, lumaban ka!
5: Kuya!
1: Kwentong feel na feel.
4: Saan kita ang pasensyon?
5: Sa
4: puso. Ayan na.
3: Tapos sabi ko na.
4: Ayan
3: na.
4: Sabi mo, pasingkiting.
3: Gusto kasi. Parang kambak.
1: Kaya kung may kwento ka, kami.

0: 92.3 off from Radio Ka-Vibes. Ang lupet. Hanggang ngayon, ikay minamahal ko, Ka-Vibes. Siyempre. Hello, Ka-Vibes. Happy Tuesday. Ka-Vibes, kamusta ka naman po? Lunchtime, siyempre. Pagdating po at pagsapit po ng pananghalian, kasama nyo na naman po ang gabay nyo sa usaping pag-ibig at kung anumang usapin niya na pag-uusapan po natin. Kathy G, hanggang alas 3 po ulit ninyo ako makakasama, Ka-Vibes, para ihatid sa inyo ang mga, alam nyo yon, ng storya ng buhay sa araw-araw na mga nararanasan natin, na mga storyang hinahanapan ng kasagutan, yung mga storyang hinahanapan ng solusyon. Kaya naman, Ka-Vibes, nako, samahan niyo po ako ha, dito po sa Love Me Kathy G. Summertime pa rin naman kung titignan natin. Super init pa rin, although may mga pag-ulan na, thank God, may mga ulan-ulan na tayong nararanasan dahil medyo lumalamig-lamig kahit papano, diba? Pero dagsaan pa rin ang pamilya sa mga beach resorts, yan na. Yan talaga yung go-to place ng family pag bakasyon eh. Kaya kung di pa kayo nakakapagdagat, naku, may panahon pa ha, pwede pang humabol. Ka-Vibes, bago bumalik sa eskwela ang mga chikiting, oo, diba? Back to school na kasi ha, 2 weeks from now eh. Back to school na tayo, but usually talaga ang family bonding ay summertime, maliban sa Pasko. Alam mo yung feeling na after ng ilang years, kayo na hindi nagkita-kita, eh may isang reunion or yung gathering, tapos sa outing pa. Ang saya ng feeling nun, diba? Pero minsan, nakala rin natin kapag buong pamilya, automatic, masaya na. Yun pala, sa panlabas na anyo lang yun. Minsan kasi sa loob mismo ng tahanan, ng dun mo mararamdaman eh, may lungkot, diba? Minsan may takot, diba? And papano ka, Vibes, kung ang bahay na dapat pahingahan mo eh, ito yung resting place mo, sabi nga, ay siya pa yung reason kung bakit gusto mong tumakas. Parang mas ayaw mo eh, di ba tayo, mas gusto natin uwi na ako para makapagpahinga. Hindi, yoko umuwi. Diba? Yung mga ganon na eksena, diba? Paano kung ganon ka, Vibes, na yung dapat na iniisip mo magiging pahingahan mo ay hindi nagiging ganon? Siya pa yung dahilan kung bakit nga parang ayaw mong umuwi. Nagkaroon ka na ba nung ganyang pakiramdam kahit minsan, Ka-Vibes? Nako ha, samahan niyo po ngayon ako, Ka-Vibes, dahil ang kwento po natin or ang kwento po ng ating letter sender na si Maxine, naramdaman mo bang lumaki sa piling ng lolo't lola? Iba talaga si lolo't, iba si lola, 'di ba? Ang mga lolo't lola, sabi nga nila, yan yung mga ano eh, silent dealer. Kung tutuusin, 'di ba? I remember my lola, 'di ba? Yung simpleng buhay pero punong-puno ng pagmamahal. Sabi nga eh, alam nyo, ang mga lolo't lola, mas mahal pa tayo nila eh, kesa dun sa kanila mga anak eh. Yung tipong kahit hindi kompleto yung pamilya, ramdam mong ligtas ka dahil sa pag-aalaga ng iyong mga grandparents. Yung may taong yayakap sa'yo kapag umiiyak ka, yung may magtatanong kung kumain ka na ba, yung may tahanang hindi mo kinakatakutang uwian, diba? Iba talaga ang pakiramdam with our lolo't lola eh. Although, minsan, may mga pangyayari talaga na hindi natin control eh. Mga pamilya na puro away, ayan, kaya nga may mga batang lumalaki na sanay sa sigawan sa bahay. Kasi nga, yun yung nakagisnan eh. Yung bawat kalabog ng pinto, ganyan, kinakabahan na sila, nakuaway na naman. Ganyan, may mga anak na mas pinipiling manahimik na lang ha, kesa magsumbong pa. Kasi pakiramdam nila, wala rin namang maniniwala eh. Lalo na sasabihin, hindi naman totoo eh, bata ka pa eh. At may mga tao namang habang tumatanda, doon lang nila nare-realize na hindi pala sapat yung may nanay at tatay ka lang. Kung araw-araw din naman na may away. And later, Ka-Vibes, maririnig natin ang bigat ng pananahimik, yung sakit, ng pakiramdam na parang hindi katanggap at sa pangungulila doon sa isang place na maituturing mong tunay mong tahanan. And sa kabila ng lahat, may isa pa rin siyang pangarap eh. Alam niyo yung isang simpleng pangarap na baka marami sa atin na makaka-relate ang makabalik sa taong mismong or minsang nagparamdam sa kanya ng totoong pagmamahal. Abangan niyo po ang ating story for today. Ano kaya ang mas matimbang, ang manatili para sa pamilyang siyempre kadugo mo talaga or piliin ang lugar kung saan payapa ang puso mo. Yan po inyong bangan sa ating pong story na babasahin ko maya-maya lang po. Kaya dyan ka lang, Ka-Vibes, huwag kang bibitiw. Mag-smile ka lang dyan at enjoy ang iyong pananghalian habang me as your background. Dito po sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio. Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me Kathy G.
0: Ang lupet!

0: Alam nyo ka-vibes, iba-iba ang journey natin. Totoo naman, di ba? What a journey it has been. Iba-iba ang pinagdaraanan nating journey sa buhay. Merong maganda, dire-diretso ang iyong journey, papunta dun sa iyong pinapangarap. Meron namang iba na, alam mo yon, gusto mong marating agad pero yung journey mo kailangan eh, ang dami mong rerouting na kailangan gawin, diba? 12:52 po ang ating oras, ka-vibes.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
0: Ano ang batayan ng isang masayang pamilya? Yesterday, we talk about yung ating letter sender ay tungkol po sa pamilya din na alam mo yon na hindi niya maintindihan kung bakit meron sila mga kapamilya na handa silang siraan kahit nakadugo mo, di ba? At yung mas minsan nga, yung hindi mo pa kadugo, yun pa yung mas nagbibigay ng pagpapahalaga sa'yo. And this time, ganun, ka-vibes ha. Isa na namang kwento ng pamilya. Naku, mukhang marami may problema sa pamilya ngayon ha. O, ano ba pinagdaraanan nyo? Ano bang journey nyo sa pamilya? Ayan ha. Isa na naman pong problema sa pamilya. Bakit kaya? Merong, alam mo yun, anong problema ng ating letter sender ngayon na si, ayan, si Maxine na... Alam nyo kung minsan, di ba, akala natin na kapag kumpleto yung pamilya, okay na eh, masaya na yun, Kathy G, basta complete, nandiyan nanay, nandiyan si tatay, pero hindi pala, meron ka pa rin palang hahanapin at merong isang tao na mas magko-complete niyan kahit hindi yun, andyan silang dalawa na umaagapay sa'yo. Isang tao lang, enough na, diba? At sino yung taong yan? Yan pong inyong abangan, ka-vibes ang ating pong letter na babasahin in just a short while. A letter coming from Maxine, dito lang po sa Love Me, Kathy G. Ano ang batayan ng isang masayang pamilya? Kamusta po sa mga ka-vibes po nating nananghalian or naghahabol na dahil nga ilang minuto na lang alauna na ka-vibes ha? Particularly sa mga ka-vibes po nating nakatutok sa kanilang mga radyo. Hello po sa inyo sa mga nasa ukay-ukay po, nasa palengke, nasa tindahan, ganun din kina kuya. Ayan, at ate na nakasmile, ayan, sa mga nasa lansangan, sa mga rider po natin yun. Dagdag bawas ha, sa presyo ng gasolina. Nakakakamot talaga ng ulo eh. Oo, ayan, sa mga kabayos po nating rider, mag-iingat, mainit pa rin ang panahon or madulas ang kalsada kapag may mga, alam mo yung pag-ulan, pag-ambon, diba? Mag-iingat! Road rage, iwasan, ba? Diba? At sa mga ka-vibes din natin, ikaw ka-vibes na nasa iyong opisina at nasa iyong tahanan. Tutok lang po dito sa Love Me Kathy G, ha? Dito lang sa 92.3 FM Radio, ka-vibes, ang lupet!
2: Love Me Kathy G.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart.
4: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit pa

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang bad.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 101.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
1: Kavibes, ano ang batayan ng isang masayang pamilya? Ano bang masasabi mo, Kavibes? Masasabi mo ba na ang pamilya mo na kumpleto ay masaya? Or masasabi mo ba na hindi kumpleto ang pamilya mo pero masaya? Ano nga ba talaga dyan, Kavibes? Ano ang batayan niyan, diba? Ang hirap, diba, kung minsan nakala natin, lahat tayo, ay, nakukumpleto, nandiyan naman eh, pati mga kapatid ko, okay, sama-sama kami together. Pero parang may kulang, meron ka pa rin hinahanap na hindi makakumple-kumpleto sa buhay mo. Bakit? Kasi hindi naman porket isang batalyon kayo dyan, eh okay na, magiging masaya ka na, diba? Kung minsan sapat na isa, dalawa, tatlo na nandiyan sa paligid mo, pero masaya ka. So ano nga ba ang batayan, Kavibes? Abangan nyo na po ang ating story for today. Ang story coming from Maxine, papaano at ano nga ba ang kanyang problema at isinulat po sa atin. Makinig po maigi at payuhan po natin maya-maya ang ating pong letter sender. Sabi nga eh, alam nyo tayo, lalo na po ang mga kabataan na sila yung kinabukasan, sila yung pag-asa natin at sila din yung nakakakita na kuminsan lalo na sa isang pamilya ng mga hindi magandang nangyayari. Pero nadala-dala nila hanggang sa pagtanda nila. Papaano kung ang isang bata at ang isang tao na lumaki sa magulong pamilya, may pag-asa kaya na maging okay ito pagtanda niya? O magiging dala-dala niya ito hanggang sa sarili niyang pamilya? Yan po ang inyong abangan dito po sa Love Me, Cathy G. Sabi nga eh, from a distance, kung ikaw may problema ka, eh huwag ka mag-alala dahil meron at meron namang nakatingin at nakagabay sa'yo. Hindi man yung mga taong sa paligid mo, kung hindi yung taong nasa itaas na talagang nandyan all throughout to you.

This love letter is from Maxine. Dear Kathy G, sumulat po ako sa inyo tungkol sa bahagi ng buhay ko na matagal ko nang ikinubli sa likod ng pananahimik. Ako po si Maxine, 22 years old, at hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang tanong na unang sumagi sa isip ko noong 7 taong gulang pa lamang po ako. Ang tanong na bakit parang may kulang. Lumaki po ako sa probinsya ng Bicol sa pangangalaga po ni Lola. Siya ang nagsilbing magulang, kakampi at tahanan ko, Kathy. Kahit malayo ako sa aking ama, ay hindi kailanman nasilayan ang mukha ng sarili kong ina, naramdaman ko ang tunay na kalinga sa piling ni Lola. Nung bata pa lang ako, Kathy, hindi pumasok sa isipan ko kung bakit tanging ang lola ko lamang ang kasama ko sa bahay. At kasama sa buhay. Hindi ko rin naisip na itanong pa kay lola noon kung nasaan sila. Kahit na nakikita ko may kasamang nanay at tatay ang ibang bata, basta ang alam ko, masaya ko sa piling ng lola ko. Pero isang araw, bigla lang nagbago ang lahat. Kathy, sinabi sa akin ni Lola na kailangan ko ng sumama sa tatay ko para doon ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko noong mga panahon na yon. Nalungkot ako dahil unang beses kong mahihiwalay kay Lola noon. Pero may parte rin sa akin na umaasang magiging masaya ang buhay ko. Akala ko noon, mararamdaman ko kung papaano ang magkaroon ng isang buong pamilya. Pero mali pala ako, Kathy G. Pagdating ko sa puder ni Papa, nakilala ko ang bago niyang asawa, si Bruguda. Sa halip na pagmamahal, takot ang bumungad sa akin. Tinawag ko siyang Bruguda dahil para sa akin, isa siyang tunay na bruha sa buhay ko, Miss Kathy. Kasi hindi ko malilimutan ang mga araw na pakiramdam ko'y isa akong bilanggo sa sarili naming bahay. Madalas niya akong ikulong sa kwarto para hindi makalabas at makipaglaro sa ibang bata. At kapag nahuhuli niya akong naglalaro sa labas, walang awa niya akong pinapalo hanggang mamula at mamaga ang hita ko, Kathy. Sa murang edad, natutunan kong magtago ng sakit. Hindi ako umiyak ng malakas. Hindi ako nagsusumbong. Hindi ako lumalaban dahil takot akong kung may mangyari sa akin. Takot akong hindi paniwalaan ng sarili kong ama. Takot akong isipin niyang gumagawa lang ako ng kwento laban sa stepmom ko. Kaya tiniis ko po ang lahat. Araw-araw akong namuhay sa isang bahay na dapat sana'y tahanan pero naging lugar ng takot at pananahimik. Hanggang lumipas po ang taon, napaulit-ulit na gano'n ang pakikitungo sa akin ng aking stepmom, Miss Kathy. Akala ko noon, ang kulang lang sa buhay ko ay ang presensya ng isang ina. Pero ang totoo, kulang ako sa pakiramdam na mahalaga ako sa sarili naming tahanan. Abala ang tatay ko sa pagtatrabaho para daw sa kinabukasan namin, pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti namang nawawala ang masasayang bahagi ng aking kabataan, Kathy. Sa bawat hagupit ng kamay ng aking stepmom, unti-unti ring nasira ang batang minsang naniwalang magiging masaya siya balang araw. Doon ko po napagtanto na hindi sapat na buo ang pamilya para matawag itong masaya. Araw-araw, gusto kong umuwi at bumalik na lang sa puder ng aking lola pero hindi ko alam kung papaano. Sa kanya ko lang po kasi naramdaman ang tunay na pagmamahal. Kathy, dapat ko po bang sabihin sa kanya o itago ko na lang para hindi na rin magkaroon ng alitan pa? Para hindi na rin dumagdag pa sa isipin ng lola ko kahit na ilang taon na ang nakalipas. Tama bang tiisin ko na lang ang sakit para lamang hindi masira ang relasyon ni Lola at ng aking stepmom? At Miss Kathy, darating pa kaya ang araw na mapupuna ng matagal ng kulang sa puso ko?
O habang buhay ko na lang bang dadalhin ang mga tanong na pilit kong itinatago sa lahat na minsan na rin akong naghanap ng kompletong pamilya. Sa ngayon po, isang taon na lang kagraduate na ako ng college, konting tiis na lang, malapit ko nang magawa ang lahat ng gusto ko. At ang una ko pong gagawin ay ang bumalik kung saan ako lumaki. Bumalik kung saan ko naramdaman ang tunay na pagmamahal kay Lola. At doon ako maninirahan. At hindi ko napipiliin pang bumalik sa puder ng tatay ko hanggat nandoon ang aking stepmom, Kathy. Miss Kathy, hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Maraming maraming salamat po sa pagbasa nito. Lubos akong umaasa sa tulong at payo nyo kung papaano po ang dapat at pwede kong gawin. Ngayon na nandito pa po ako sa puder ni Papa. God bless you and your program and more power to your station. Lubos na nagpapasalamat at nagmamahal. Maxine.

minsan, di rin natin masisisi yung sarili natin na mag-iba tayo ng pag-uugali. It's because of the people that surrounds us, di ba? Kung minsan, yung mga nasa paligid natin, minsan sila yung nag-i-influensya sa atin na, alam mo yun, ang buti mong tao, okay ka naman, di ba? Tapos biglang mayroong mga tao sa paligid mo na parang they're pushing you na maging masama, di ba? They're pushing you na parang, alam mo yun, magkaroon ng galit sa puso mo na kahit ayaw mo sana. Di ba? Yung isang pangarap na gusto mo lang maging masaya, maging tahimik lang, pero may mga tao talaga na ititrigger ka eh. May mga tao talaga na magiging cause kung bakit nag-iiba ang pag-uugali. Katulad na lamang ng ating pong letter sender na si Maxine ngayon, na masimpleng buhay, kapiling ng kanyang lola, ramdam na ramdam yung pagmamahal ng lola niya sa kanya, pero sa isang iglap, akala niya na isang pamilya na ang bubuo at magiging masaya lalo eh. Siyempre, di ba, iba pa rin yung nandiyan si nanay at si tatay eh. Kahit nga hindi kompleto, yung merong tatay yung nanay para sa'yo, di ba? Parang ang sarap sa pakiramdam. Alam mo yung parang yung feeling na, ay, kompleto yung pamilya ko, ang saya. Pero hindi eh. Yung minsan pinapangarap mong kompletong pamilya, hindi ganun na nangyayari. Diba? Yung kompleto sana, pero ang nangyayari, lalong nawawasak. Hindi lang yung pamilya, kundi ikaw mismo bilang tao nawawasak. It's because of the family na meron ka na hindi masaya. Diba? So anong ending? Masasaktan ka at hahanapin mo yung tao na nagbibigay talaga sa'yo ng kasiyahan. Yung tao na handa kang tanggapin no matter what. At yan po ay ang lola ni Maxine. Naranasan mo na ba yung ganyan ka-vibes? Ang hirap, diba? Na yung akala mo masaya ka dahil nandyan yung tatay mo, kakampi mo. Pero ang deep inside of you bilang isang bata, andyan yung fear, andyan yung takot, andyan yung baka hindi ka paniwalaan na baka mamaya akala ay imbento mo lang ang lahat. Ay, ang hirap talaga mabuhay sa mundo na puno ng, alam mo yon, ng andaming question mark ka vibes. Ano ba dapat gawin ng ating letter sender na si Maxine? Tama ba na bumalik na lang siya sa lola niya? Sabihin niya kaya kung ano yung mga nangyayari? Or let's just keep it, alam mo yun, sikreto na lang, Cathy G. Para wala ng gulo. 0927-384-8639. Yan po ang aming text line. Again, it's 0927-384-8639. Or sa aming pong Facebook Live. Posted po yan. Napapanood niyo po kami ngayon sa Facebook Live. Ang aming pong Facebook page. Bisitahin niyo po 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Ka-vibes, tulungan po natin. Alam niyo, ang hirap nung ganyan na lumalaki ka sa isang magulong pamilya. Dahil madadala mo yan until sa pagtanda mo. Nandun yung trauma eh, diba? Kaya hanggat maaga po pwede nating i-heal, i-patch, ayusin at magkaroon ng loving heart, diba? Let's help yung mga ganyang klase ng tao. Sabi nga eh, and whatever you do, kapag ikaw nakagraduate na, wherever I go, Cathy G, I'll do kung ano yung mas makakabuti sa akin. Wherever I go, I'll still look for my lola. Again, tayuhan po natin si Maxine Ka Vibes. Dito lang sa Love Me, Cathy G.

0: Yan ang gustong sabihin nitong si Maxine sa kanyang lola. Lola, you are my everything. Dahil after na pinangarap ko mapunta sa pamilya na akala ko'y buo, akala ko'y magiging masaya ako, magiging kompleto ko, pero hindi pala. Dahil sa piling pala ng lola niya, yun ang kumpleto para sa kanya. Anong batayan ng isang masayang pamilya? Alam niyo ka vibes, itong ang kwento na binasa natin coming from Maxine. Si Maxine po na lumaki sa piling ng kanyang lola, pero of course, nandiyan ang kanyang ama. Hindi man niya nakita ang kanyang ina, pero ang kanyang ama ay nandiyan na gustong makasama siya. So akala niya magiging kumpleto na ang lahat sa piling ng kanyang ama at ng kanyang stepmom, pero iba. Iba ang inakala niyang magiging masayang pamilya na uwi sa kabaliktaran. And tiniis bilang bata, tiniis lahat ng sakit, pero nagpursigi pa rin sa pag-aaral. Ngayon magtatapos na po ng kolehiyo itong si Maxine, pero gusto niya nang umalis sa poder ng kanyang ama at dun na lang manatili sa kanyang lola. Tama ba yung kanyang gagawin? Dahil dun ko po nakita ang happiness at pagmamahal sa lola ko at hindi sa pamilyang gusto na itinuturing ko. 2:20 na po ang ating oras, ka-vibes.
1: Love Me, Kathy G. This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Ang lupet!
0: At syempre, tuloy-tuloy pa rin po tayo. And yun nga po, ano ba ang batayan ng isang masayang pamilya? According po sa psychology, ang batang lumaki sa kulang sa emotional support at pagmamahal, pwedeng magkaroon ng emotional neglect eh. Yun yung nagiging cause ng mababang self-worth at yung takot na magsalita tungkol sa sariling yung feelings nila. Yan po yun kung bakit nagkakaroon po ng emotional neglect. And yung according din po sa pag-aaral, yung mga lolo't lola na nagiging primary caregiver at maaring magsilbing safe haven ng bata, and nakakatulong yan dun sa emotional stability kahit kulang ang presensya po ng magulang. Ayan. Iba pa rin kasi talaga syempre ang pag-aalaga ng mga lolo't lola, diba? Anyways, ka-vibes ha, sabi ni Miss Altesa, Maxine, iba talagang pagmamahal ng tunay na ina sa anak. Parang sa lola mo, nararamdaman mo ang pagmamahal niya, talagang ganyan ang buhay. Hindi mo mahanap sa ibang tao ang pagmamahal ng iyong ina. Unawain mo na lang yung stepmom mo. Pasasaan at mararamdaman mo rin yung pagmamahal at darating din ang time na maiintindihan mo siya. Ayan. God bless. Babati po kami dito sa Bicino Cruz and Herrera family. Thank you, Miss Altesa. And this one naman coming from Coach Everyday. Sabi niya, maaga pa lang, Maxine, kinausap mo na sana papa mo para yung kumausap, siya ang kumausap sa stepmom mo. Pero huli man, pwede pa rin naman. Maitama ang lahat. The best way ay kay Lord mo ihingi at lumapit. Yan. Humingi ka ng sign kung ano bang mas nararapat mong gawin. Pero nasa sayo pa rin ang decision kung ano ang best sa tingin mo para sa'yo. Sana maliwanagan yung isip mo. Thank you, Coach William. Sabi niya, sa totoo lang, mahirap umuwi ng bahay pag hindi masaya ang environment eh. Nangyari naman yan sa real life talaga eh. Talaga naman, eto nga yung kinuwento na nga eh. Ayan ah, dapat i-cut off nyo na lang po sila, lalo na kung mukha naman silang panggulo lang sa buhay nyo. Ayan. Thank you, William. Shout out sa Leather Collection Team. Ayan. Hello po sa Leather Collection Team na nakikinig po ngayon. And shout out din kay Boyet Navarro. Happy, happy birthday to you. And of course, sila po naman nagsa-celebrate ng birthdays today. Happy, happy birthday. Dennis Fernandez, good afternoon. Randy Santisas and Felix Valdez, ka vibes. Tuloy pa rin po tayo sa tugtugan. Dito lang sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio. Ka vibes. Ang lupet.
1: Love Me, Kathy G.
2: Ang lupet!

0: 101.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kati G. Love Me

Again, yan ulit ang gusto sabihin nitong si Maxine. How am I supposed to live without you, Lola? Ikaw yung nagbigay sa akin ng pagmamahal ng totoo at hindi yung inakala ko na tunay kong ama at ang kanyang kinakasamang kanyang ang aking stepmom ang magbibigay sa akin ng isang buong pamilya, but sad to say not. Yun nga po ang naging storya po natin. Storya ni Maxine na lumaki sa Lola, kinuha ng kanyang ama para makumpleto silang pamilya, pero hindi po naging masaya si Maxine dahil puro pasakit ang inabot niya sa kanyang stepmother. Ngayon, gusto niya ulit manumbalik, bumalik sa kanyang Lola dahil doon niya na-feel yung love sa Lola niya . Graduating in college, gusto niya nang tama na yung buhay ko sa pamilya, sa tatay ko at sa stepmom ko. Babalik na ako sa Lola ko. Tama ba itong ginagawa ko, Cathy G? Dahil tapos na rin, ayoko na magtiis pa at ayoko nang lumala pa yung pain na nararamdaman ko sa puso ko. Maraming salamat po ka-vibes sa lahat po ng mga tumutok, nakinig at nagbigay po ng kanilang reaksyon at payo for Maxine. Thank you so much ka-vibes sa inyo pong pagbibigay ng oras lagi sa atin pong mga ka-vibes na nangangailangan po ng tulong. Alam nyo, sabi nga, hindi kailangan na maraming tao sa paligid mo para masabi mo na maraming nagmamahal sa iyo. Minsan, 'di ba? Enough na yung isa lang, pero ramdam mo yung pagmamahal at pagiging kompleto bilang tao. And for you, Maxine, hindi lahat na

0: magiging masaya ang buhay. You know what? Sabi nga eh, it's better to be with someone who gives you importance than to stay in a place full of people but empty of happiness. Thank you so much for sharing your story with us. At dun sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, Kavibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Martes. Grabe, maulan po kanina. Sobrang lakas dito po sa may area ng Quezon City, pero tumigil ah. Oo, tumigil ang ulan. So mag-iingat po mga ka-vibes po natin na rider or driver, ingat po at madulas po ang kalsada. Antabayanan, susunod na po ang programang Banana Crew. Siyempre, tambalang Jake Long ang inyo po makakasama. Kaya ka-vibes, dyan ka lang. At huwag kang bibitiw. This has been Cathy G. Para dito po sa 92.3 FM Radio, ka-vibes ang lupet. Oras po natin, 2:52 na.
1: Love me.

0: Καθηγή 92.3 FM Radio.
1: Καβάι
2: Άγγλο Πέρ.
3: Τσισμίς να ναμάν Άγγλο Πέρ.
4: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
5: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Nanawagan si Manila 3rd District Representative at House Prosecutor Joel Chua sa mga senador na umupo bilang hukom sa impeachment trial na bigyan ng pagkakataon ng prosecution na maipresenta ang kanilang mga ebidensya laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Chua ang pahayag matapos magtipon ng Senado bilang impeachment court kung saan umaasa na mananatiling impartial ang mga senador judges at papayagan ng prosecution na mailahad ang kanilang panig. Ibinahagi rin niya na makikipagtulungan ang mga prosecutor ng Kamara sa mga pribadong abogado upang palakasin ang kanilang kaso na inihayag sa publiko matapos ang masusing pagbusisi. Ayon pa sa kanya, mahalaga ang tulong ng mga pribadong prosecutor dahil matagal na rin hindi nakakapag-practice ng trial law ang ilan sa mga mambabatas.
0: FM Radio News Break.
4: FM Radio News Break.
5: Samantala, sa iba pa mga balita, nangakong tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas pinalakas na kooperasyon sa seguridad sa nakatakdang pagpupulong nito kay Japanese Prime Minister Takaichi sa kanyang state visit sa Japan. Sa isang panayag sa Japanese media, binanggit ng Pangulo ang kasunduan sa pagitan ng AFP at Japan Self-Defense Forces na naglalayong magpalitan ng logistical support at binigyang diin ang pangangailangan na mas pinalakas na kooperasyon lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan sa karagatan. Ayon pa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., parehong nakakaranas ang Pilipinas at Japan ng mga hamon kaugnay ng mga coercive acts sa West Philippine Sea. Kaya mahalaga ang mas malawak na dialogo na makikinabang hindi lamang ang dalawang bansa kundi pati ang Association of Southeast Asian Nations. Anya, isang mahalagang hakbang ito sa mas pinalalim na kooperasyon at sa mas maayos na interoperability ng mga pwersa ng Pilipinas at Japan habang inaasahan ang mas malawak at sunod-sunod na pagpapaunlad ng ugnay ng dalawang bansa sa larangan ng mga nadepensa at seguridad.
0: FM Radio News Break.
4: FM Radio News Break.
5: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, sinimula na ng Office of the Ombudsman ng fact-finding investigation kaugnay ng pamamaril sa Senado noong May 13. Bilang bahagi ng investigasyon, nagpadala ang Ombudsman ng liham sa Senate Public and Information Bureau na humihiling ng listahan ng mga media personnel na nasa loob ng Senado mula May 13 hanggang May 14, 2026, kasama ang mga oras ng kanilang pagpasok at paglabas batay sa logbook. Ang liham na may petsang May 15 ay sinumite sa Senado noong Martes noong nakaraang linggo. Matatanda ang ilang putok ng baril ang narinig sa loob ng gusali ng Senado habang nasa ilalim ng lockdown ang lugar na nagdulot naman ng matinding takot at kaguluhan sa mga naroroon. Nangyari ang insidente habang nasa ilalim ng protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa.
0: FM Radio News Break.
4: FM Radio News Break.
5: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. The vibes.
2: Ang lupa.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang bad
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes. Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
1: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
1: Banana Crew.
2: Tang

0: Eto na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Kabibes!
3: Ang lupet!

0: Ito ang malupit na pinakinggan. 93.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupit!

0: FM Radio.
1: Ka-vibe.
2: Ang lupet.
3: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo.
4: Ang energy booster na gigising sa'yo.
5: Good vibes, good morning.
3: Dramahang puno ng comedy.
5: Favorite vibe.
4: Kwentong puno ng real talk.
5: Love me, KG.
4: The home of the stars,
5: Banana Crew.
4: Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
3: Too hot to handle yan.
4: Pusong marubog sa gabing mapanukso, yan ang ating main event. Siksik, malupit,
2: ang lupet.
4: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: Yoka Vibes on the bed!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: The Vibes!
3: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
4: Magandang afternoon!
3: At DJ Chloe!
5: At ako naman ang pambansang darling! Moserradyo! DJ Chloe!
3: Banana Crew!
4: Tambala!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
3: Magandang afternoon.
1: DJ Chloe.
4: At ako naman ang pambansang darling. Mo sa radyo. DJ Chloe.

0: Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, kaba?
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
2: 92.3 Banana Crew's number 10.

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
0: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila ka vibes!
2: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
1: Banana Crew!
3: 92.3 Banana Crew's number 7.

0: pinakikinggan 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay
2: ang lupet.
0: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kenji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
3: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupet.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.
4: Hello, Kavibes! I'm Crystal Mejes. Manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music, Radio Kavibes, ang lupet.
2: Next, pawis na pawis, ha? Ang lupet!
4: Hello, Kavibes! Ako si Ren Escanio at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila. Kavibes!
0: Kavibes! Narinig namin kayo! Kaya naman may bago! Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang

0: FM Radio Manila. Good vibes.
1: Sahod niya na. Ang lupet.
2: Hello, Ka-Vibes! Ako si Heath Hornales at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio. Ka-Vibes, ang lupet!
3: Hello, Ka-Vibes! Ako po si Iggy Falcon at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio. Ka-Vibes, ang lupet!
0: 92.3 FM Radio!
4: Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: May 19, 2026, Martes. Mainit pa rin ang panahon dito sa Metro Manila kahit na may mga pag-ulan sa hapon at gabi. Pero sa Davao City, malakas ang ulan na dahilan ng malawakang pagbaha. Simula na kaya ng pag-ulan? Alamin natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayun din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Bataliones, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Arangada Balita.
1: NDI, may lead na sa pinagtataguan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Dating Supreme Court Associate Justice Carpio, iginiit na may jurisdiction ang anumang bansa na makakahuli kay Senator Bato de la Rosa. House Prosecutor, nanawagan sa Senado na payagang ipresinta sa paglilitis ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Imbestigasyon ng Ombudsman sa mga senador na dawit sa flood control scandal, nagpapatuloy. At two-time Filipino Olympian Carlos Yulo, tagumpay na nakasungkit ng gintong medalya sa France.
0: May lead na ang National Bureau of Investigation o NBI sa pinagtataguan ni Senator Ronald De La Rosa. Hinamon naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag si De La Rosa na harapin ang kaso bilang isang dating PNP chief. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
2: Hindi nga ako binigyan ng kopya ng warrant.
1: Tikom si Senator Robin Padilla sa tanong kung tinulungan ba niya si Senator Ronald De La Rosa na tumakas. Pero ayon kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, kung mayroon mang tao na mas nakakaalam ng pinagtataguan ni Bato, walang iba kundi si Padilla. Matatanda ang iginiit ni Padilla na nagtatago si De La Rosa mula sa mga umano'y kidnapper kahit may warrant of arrest ito mula sa International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs ng nakaraang administrasyon.
3: So, call it whatever you want. But the question is, nasaan si Bato? Diba? Huli na, naging Bato pa.
1: Ayon kay Matibag, may lead na sila sa kinaroroonan ni De La Rosa. Pero tumanggi mo nang magbigay ng detalye. Hinamon niya si De La Rosa na harapin ang pananagutan bilang dating takapagpatupad ng batas.
3: Of all the people who should understand law enforcement, it should be Senator Bato De La Rosa being a member of the law enforcement, being the chief of police one time in his life.
1: Giit pa ni Matibag na ang voluntaryong pagsuko ni Bato ay makatutulong para maibalik ang tiwala ng publiko sa mga ahensya ng gobyerno. Apektado na rin kasi ang pananaw ng publiko sa Senado dahil sa nangyari sa Senado kamakailan.
3: Ang Senate is one of the institutions that's supposed to be promoting the law and true to their words.
1: May pasaring naman siya kay Senate President Alan Peter Cayetano dahil hindi anya ito tumupad sa kanilang usapang lalaki.
3: But that is a gentleman's agreement eh. Lalaking usapan yun eh. Pati yung pag-care kayo ba ito, usapang lalaki yun. Kaya nung Monday yun, kaya nag-withdraw yung arresting team ng NBI, ang sabi nga namin is since you have a resolution putting Senator Bato into protective custody, sige, okay. O sila naman, hindi, pagkailangan nyo yan, hindi naman tatakas yan.
1: Dagdag ni Matibag, epektibo pa rin ang warrant ng ICC at tungkulin ng mga law enforcement agency sa bansa na tutukan ang naturang kaso at magkipag-ugnayan sa International Tribunal batay sa mga umiiral na kasunduan. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sinabi ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na pwedeng magkaroon ng jurisdiction ang anumang bansa sa puganting si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Carpio, ito ay dahil may universal jurisdiction ang Crimes Against Humanity. Binigyan din niya na ang mga ganitong klase ng kaso ay hindi na nangangailangan pa ng warrant mula sa local court. Maituturing aniya na sapat na basihan ang ICC arrest warrant para maaresto si Bato ng mga otoridad dito sa bansa, taliwas sa ipinaglalaman ng ilang senador.
4: So we are bound if a court has already acquired jurisdiction like ICC, we are bound to cooperate with that court under customary international law.
5: Opo.
4: And we cannot question the jurisdiction dahil this is a crime with universal jurisdiction.
5: Mm.
4: Kahit anong anong bansa na makita ma-aresto itong tao na ito can acquire jurisdiction and prosecute.
0: Nanawagan si Manila 3rd District Representative at House Prosecutor Joel Chua sa mga senador na umupo bilang hukom sa impeachment trial na bigyan ng pagkakataon ng prosecution na maipresenta ang kanilang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Chua ang pahayag ng magtipon ang Senado bilang impeachment court. Umaasa si Chua na mananatiling impartial ang mga senator judges at papayagan ng prosecution na mailahad ang kanilang panig. Ayon pa kay Chua, nakikipagtulungan ang mga prosecutor ng kamara sa mga pribadong abogado upang palakasin ang kanilang kaso. Himayin nga natin ang issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Makakausap natin si Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong. Magandang hapon po, Congressman Adjong. Welcome back sa Arangkada Balita. Congressman? Congressman Adjong? Makakausap po natin na si Congressman Adjong na pinangalanan bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Congressman, nandiyan na po ba kayo? Congressman Adjong? Okay, maya-maya, no? Balikan na lang natin si Congressman Adjong. Samantala, DILG Secretary John Vic Remulla nanindiga na walang nangyaring pag-atake sa Senado noong nakaraang linggo. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
6: 92.3 FM Radio.
7: Ka-vibes.
8: Ang lupet!
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart 2.
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS
7: 92.3 FM Radio.
8: Ka-vibes.
9: Ang lupet!
10: Busog na busog ka! Ang lupet! Ang siksi mo na! Ang lupet! Chismis na naman! Ang lupet!
11: Balikan po natin si Congressman Zia Alonto Adjong. Welcome back sa Arangkada Balita, Congressman.
12: Magandang hapon, Nina, and magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig ng iyong programa.
11: Kung formal na po kayong pinangalanan bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel, ano pong inyong inaasahan sa pagbubukas ng impeachment trial?
12: Well, una, tayo ay nagpapasalamat sa tiwala. Alam ko po ito isang mabigat na tungkulin dahil i-relay po natin sa ating taong bayan kung ano po yung nangyayari, no? Once na mag-start na po yung impeachment trial. So ako po ay inaasahan po natin na by the time na magkaroon ng actual impeachment trial sa Senado, inaasahan po natin yung magiging presentasyon ng mga evidences na ipapresenta po ng prosecution para po sa, hindi lang po sa ating mga senator huwis, pero pati na rin po sa taong bayan dahil naiintindihan po natin na itong usaping impeachment na to ay isang taon na po nakabinbin ito. So para po sa for the sake of also our public interest, ay ninanais po natin na by the time na mag-start na po ang impeachment, ay maintindihan din po nila at makita po nila kung paano yung presentasyon ng prosecution sa mga evidences ay may lalatag na po yan.
11: Sa tingin niyo po ba ay magiging mabilis at patas ang proseso ng impeachment trial dyan po sa Senado?
12: Sa palagay ko naman po, maayos naman po, magiging maayos. Yan, ninanais po natin na magiging maayos po yung presentasyon ng prosecution at the same time yung magiging counter-argument po ng defense dahil naka-angkla naman po itong mga presentasyon, itong evidences ng ating prosecution sa articles of impeachment, no? So naka-specify naman po sa complaints at saka sa articles of impeachment yung mga anong mga accusation laban po sa ating nakaupong Vice Presidente.
11: Mm-hmm. At ngayong formal nang nag-convene ang Senado, tingin niyo po ba talaga na kakagat ang mga senator judges sa ebidensya o sa huli ay political survival at laro pa rin ng numero ang magpapasya rito?
12: Unang-una, tayo po ay may tiwala sa pagiging neutral, no? O kung kumbaga ang na ating mga senador. Although alam na po natin na meron din pong partisan dynamics na nangyayari sa Senado na yon. Although ang ating panawagan sana ay magkaroon po ng semblance of neutrality dahil sila po ay nakaupong huwis at in-expect po ng publiko na maging impartial po ang ating mga senator judges. Maliban po doon, tayo po ay optimistic at saka confident na yung mga ipapresenta po mga ebidensya ay hindi po lang ito haka-haka, hindi po ito mga ebidensya na hindi makakatulong sa prosecution. Ito po yung mga ebidensya na nanggagaling po sa ating mga ehensya na nagpapatunay na yung mga allegation po ay may basihan at may katotohanan. So yun po ang hinihiling natin, maging maayos lang po yung trial para ang taong bayan mismo makita nila. And the indication na ito pong mga ebidensya ay solid at the same time malalakas po ay yung nagkaroon tayo ng botohan dito ng impeachment approval dito sa House of Representatives na nasupresa po tayo. Dahil nung una pong kongreso ay 215 lang po yung nakapirma doon sa complaint, dito po ay mas nadagdagan. Indication po yan na during the confirmation hearing ng Committee on Justice, ay yung mga ibang ating mga kasamahan dito sa House of Representatives ay mas lalo silang nakumbinsye na talagang may probable cause para ito ay ihain na sa aktual na trial na ito na po yung tong sa Senado na sila po yung uupo bilang trial at mga senator judges.
11: Mm-hmm. Nananatili po si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ano po ang reaksyon niyo dito?
12: Ano po yun? Sorry po. Ma'am Nina, ano po yung tanong? Nachachapi po eh.
11: Opo, ulitin ko po. Nananatili po bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Ano po ang inyong opinion dito?
12: Well, una naman po, sinabi naman po niya na nag-convene ng Senado at ito po yung ginawa niya. Nag-convene na nga pong Senado. In fact, nag-suot na po sila ng kanilang mga robe. So, nag-release na rin po sila ng writ of summon, both the defense pati na rin po ang prosecution para magkaroon po ng formal na ano na reply. So, indikasyon po ito na ang Senado bilang isang institution ay ready na sila na i-exercise ang kanilang constitutional duty, which is to try and decide once na natanggap na po nila itong articles of impeachment. Nakita naman po natin na simula po nung kahapon ay nagkaroon na ng formality ng convening of the impeachment court. So yan po yung ating pong indication na sa this time around, despite the fact that there will be political or partisan dynamics within and among the 24 senators. What is important is now the institution is now ready to hear the case of the prosecution and to allow also the defense to provide their counter-arguments and evidences.
11: Mm-hmm. Kailan po kaya magsisimula ang impeachment trial? At magkakaroon pa ba ng pre-trial?
12: Yun po ay depende po yan sa timeline ng Senado dahil sila po yung korte, sila po yung magbibigay ng timeline kung kailan po tayo mag-uumpisa. Ang sinabi po nila ay may 10 days po na writ of summon na sinabmit po ni inissue po nila para sa kampo ng respondent, in this case ang Vice President, at 5 araw na no sa prosecution na extendable 5 days. So yan naman po ay mga ina-adapt nila ng mga rules and procedures sila kaalakip doon po sa mga issuances ng mga summons ng korte. So this is all entirely within the Senate's prerogative acting as an impeachment court because that's within the exclusive right.
11: Okay, at bago po man ang impeachment trial, naging controversial nga ito nga pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Bilang isang abogado at mambabatas, ano po ang tingin niyo sa insidenteng ito at paano ito makakaapekto sa impeachment ni VP Sara?
12: Well, unang-una, hindi po tayo abogado, tayo lang po yung mambabatas. Pangalawa, iyon po ay desisyon ng Senate as an institution to place Senator Bato under their custody. Now, pagdating naman po sa issuances of arrest warrants, tayo po ay naninindigan na may basihan po ito. Unfortunately, it led to something that when nobody was actually expecting na humantong po sa ganitong klaseng pangyayari at na-involve na nga rin po itong mga different agencies like the Ombudsman at saka NBI na mag-conduct ng investigation. Pero tayo po, ang ating pong position dyan ay kung paano po yung botohan, no? Inaantay po natin kung ano yung adoption ng kanilang Senate Rules of Procedure sa impeachment trial, no? Kung ang paninindigan po natin, ito po isa pong sagrado na duty na mandate ng bawat isa sa kanila upong senator judges. So it is really important that once the impeachment trial begins, the actual trial begins, we hope that all senators also would be present once they also cast their vote. So maaaring dapat maging personal or present or physical presence yung mga senator judges kung sila po ay magboboto o magka-cast na kanilang boto, no? Pagdating sa mga motion or usapin patungkol sa legal, technical discussion na mangyayari po dyan sa trial sa Senado.
11: Mm-hmm. Kasi nga po, di ba may panawagan or ewan ko ba kung anong tawag doon, motion or resolution na pwede siyang bumoto virtually. or sa Zoom, yes, kahit wala siya doon in person at hindi dumaam nga doon sa proseso.
12: So, ang kaklaruhin po natin sa ngayon ay kung yun po yung rules na yun ay ma-apply po doon sa mga regular legislative functions po nila. Remember, ito pong impeachment trial ay sui generis.

0: El Sur Congressman Zia Alonto Adjong.
1: Maraming salamat din po, Ma'am Nina.
2: Nagbabala si dating Senator Richard Gordon na maaring mabuhay muli ang pag-aalsa sa EDSA. Ito'y kung makita ng taong bayan ang di makatwirang pagkiling ng mga senador sa iisang panig sa impeachment trial. Ayon kay Gordon, base sa nangyaring mga iskandalo sa Senado noong nakaraang linggo, marami na rin ang bumaba ang tiwala at respeto sa kanila. Dahil dito, umaasa si Gordon na magkakaroon ng patas sa impeachment. Naniniwala rin siyang dapat nang sumuko si Senator Ronald Bato de la Rosa at sa korte na lang magpaliwanag. Planchado na ang estratehiya ng House Prosecution Panel para sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Binigyan diin ng prosecutors na hindi lang pag-convene ng impeachment court ang iniaatas ng konstitusyon, kundi ang agarang pag-usad ng mismong paglilitis. May umaarangkalang balita si Barry Ocampo.
3: Opisyal nang inilatag ng House Prosecution Panel ang hatian ng apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinangungunahan ni Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Congressman Jervin Luistro ang panel. Ayon kay Luistro, handa na ang 11-member prosecution team para sa pre-trial at aktual na paglilitis sa Senado.
4: Let us all be reminded that what is mandated to be forthwith is not only the convening, it is the trial that is mandated to be forthwith.
3: Sa ilalim ng kanilang organisasyon, hahatiin ang mga prosecutor sa mga articles na threats and destabilization, bribery, unexplained wealth at confidential funds. Ang article na tumatalakay sa threats at destabilization ay pangungunahan ni Iloilo Congressman Lawrence Defensor. Ang bribery naman ay sa ilalim ni Manila Representative Joel Chua, habang si Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon ang mangunguna sa article ng unexplained wealth. Si Luis Ito naman ang lead sa article na may kinalaman sa confidential funds. Iginiit ng mga prosecutor na malakas ang kanilang mga ebidensya, kasama ang mga testimonya, AMLAC records, COA notices of disallowance at mga dokumentong naipresenta na noong mga nakaraang pagdinig sa kamera. Binigyang diin naman ni Ridon na may mga ebidensyang hindi pa nailantad noong mga pagdinig sa House Committee on Justice na matatalakay sa Senado.
5: Kasama po dyan yung unsealing of the BIR box, kasama din po dito yung pagbubukas nung pong bank accounts nung pong mag-asawang Duterte Carpio.
3: Tinanong din ng panel ukol sa mga posibleng balakid sa impeachment trial, kabilang ang pagbabago sa pamunuan ng Senado at mga alyado ni VP Duterte sa Kamara. Pero ayon kay ML Partylist Congressman Laila De Lima, umaasa sila na mananaig ang political neutrality sa mga senador ayon sa Senate rules. Naging usapin din ang pagkakatalaga kay Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores bilang prosecutor sa kabila ng kanyang pag-abstain sa botohan para sa impeachment. Paliwanag ni Flores, personal at political reasons ang dahilan ng kanyang abstention. Ngunit hindi dahil sa kakulangan ng ebidensya laban sa Vice Presidente.
6: I could not in good conscience vote against the articles of impeachment because I was present all along when the Committee on Justice heard the evidence presented.
5: Just to speak for the entirety of the panel, I don't think we have any doubt on the confidence, integrity, and expertise of Congressman Flores to take on the role of a public prosecutor.
3: Inanunsyo rin ng panel na itinalaga bilang House Trial Spokespersons sina Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong at Kabataan Party List Congressman Rene Co. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Idinetalye ni na Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at PNP Chief General Melencio Nartates ang nangyari bago ang naging pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones live. Christian.
7: Hindi niya iprinsinta ngayon na ngayong araw ni DILG Secretary John Vic Remulla kasama si PNP Chief Jose Melencio Narcates Jr. sa Malacanang itong mga pieces of evidence na nakalap nila sa investigasyon na isinagawa ng PNP CID.

0: Kikuchi sa pamamaril o sa insidente ng pangpapaputok ng baril sa Senado noong nakaraang araw. Base sa detailed point by point and minute by minute na timeline na ibinigay ng DLG at PNP, alas 5:23 ng hapon, naglabas ng panawagan sa publiko si Senator Ronald Bato de la Rosa para humingi ng suporta. Dito raw umano nagsimula itong kaganapan sa Senado. Pagsapit ng alas 5:58 ng hapon, inadjourn ng Senado ang kanilang sesyon. Pagdating naman ng 6:14 ng gabi, hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema kaugnay sa petisyon ni de la Rosa. Sa ganap na 6:57 ng gabi, inanunsyo ni OSAA Major General Mau Aplasca na may isang taong aarestuhin. Bandang alas 7:05 ng gabi ay isinailalim sa total lockdown ang Senado. Pagdating ng 7:11 ng gabi, ipinadala ng Secretary General ng Kongreso ang Articles of Impeachment. Pagsapit ng 7:22 ng gabi, natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment mula sa House of Representatives. Pagdating naman ng 7:45 ng gabi, may narinig na putok ng baril sa loob ng Senado. Bandang alas 8:14 ng gabi, sinabi ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na may perceived NBA agents na pumasok sa Senado. Sa ganap na alas 8:39 ng gabi, nilinaw ni NBA Director Melvin Mantibag sa media na walang kinalaman ang kanyang mga ahente sa insidente. Pagdating naman ng alas 9:35 ng gabi, nagsagawa ng press conference sa labas ng Senado sina DILG Secretary John Biclemulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Samantala, ito na, ito yung huli. Bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Mayo 14 na sumunod na araw na nakatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa protective custody ng Senado. Ang ginamit na sasakyan pang takas ni Bato ay ang Toyota Fortuner ni Senator Robin Padilla na may plakang DAV-1225 na lumabas ng Senate premises alas 2:30 na madaling araw. Sa investigasyon naman ng PNP ayon sa inilabas na file cartridge case matrix, nakakolekta ang PNP FG Soko ng mga basyo at ebidensya ng ilang bahagi ng Senado matapos ang insidente ng pamamaril. Sa loob ng gusali, nakakolekta ng 9 na basyo ng caliber 40, 27 basyo ng 9mm at isang live ammunition ng 9mm. Sa exit door naman, may 7 entry bullet holes mula sa loob, habang 15 bakas ng tama ng bala ang natagpuan sa salamin. Sa outdoor walkway area, may 3 9mm fired cartridge cases, 5 metallic fragments at 3 lead core ang narecover. Malapit naman sa GSIS canteen, 5 pirasong ng 5.56mm fired cartridge cases ang nakolekta. Tinukoy rin sa ulat ang mga posibleng sangkot sa pamamaril kabilang sina Charlie Dumlao Montilla, ito ay miyembro ng OSAA, John Mills Salazar Ledesma, miyembro rin ng OSAA, si retired Police Major General Mau Aplasca at NBI Senior Agent Darwin Nico Mendez Francisco. Ninya, itinunover na ng PNP at DILG itong mga pieces of evidence na nakalap nila sa DOJ para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Ayon na sa DOJ, marami silang mga nakuha ang mga pangalan at na-identify na mga sangkot dito sa insidente. Ito sa gulo na nangyari sa Senado, pero sa ngayon, hindi pa nila pinapangalanan ito. Ninya?
1: Oo, kasi kanina narinig ko yung press conference na tinatanong nga nila kung nasaan na si Senator Robin Padilla nung mga oras na yon at kung meron ba siyang pananagutan, Christian.
0: Sinabi kanina niya ni actually pinaliwanag ni DOJ Secretary Frederick Vida na lahat ng mga sangkot kabilang na yung nag-declare na under protective custody itong si Senator Bato de la Rosa ay iniimbestigahan din kasi ipaliwanag niya dapat raw ang protective custody, ibig sabihin niyan kung lumabas na ang mga patnubay mula sa mga korte na hindi nagbabawal para arestuhin o hindi kumbaga pinipigilan ang warrant of arrest na isilbi laban kay Senator Bato, ay dapat mismo ang Senate o ang Senado ang mag-surrender sa kanya o isuko si Senator Bato de la Rosa sa NBI kung sino man ang nagsisilbi ng warrant of arrest niya.
1: Oo, at ano ba ang pinakamensahe dyan sa press conference na yan? Narinig ko kasi sinabi ni Secretary Remulla malinaw na wala raw pag-atake na nangyari sa Senado. Taliwas sa mga sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Christian.
0: Yun ang mismong punto niya. May mga footages na nakuha ang PNP CIDG na may binabaril o habang nagpapaputok ng baril itong si Osaa Police Major General Mau Aplasca, pero kita naman na wala siyang kalaban o walang kumbaga walang tao na nag-exchange fire between Mau Aplasca at itong sinasabi nilang NBI. Walang NBI na nakita doon sa mismong mga CCTV footages. Kumbaga wala siyang kalaban.
1: Oo. So ito na ba yung mga footages or CCTV footage na hinahanap ng publiko? Are we satisfied with the footages that were shown? Kasi ito yung tanong ng bayan eh. Nasaan ang CCTV? Ito na ba yun? Christian?
0: Kulang pa niya eh, kasi wala dito yung mismong CCTV footages ng pag-iskapo nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang meron lang, noong nagsimula yung kaguluhan hanggang sa umantong sa insidente ng pamamaril dyan sa second floor ng Senado.
1: Alright, maraming salamat, Christian Bascones. Na ang impeachment kay Vice President Sara Duterte at nag-convene na ang impeachment court. Pag-usapan nga natin yan at makakasama po natin dito sa PRTV Prime Media Studio si Attorney Mel Santamaria, former Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Magandang gabi po, Attorney Mel.
2: Magandang gabi sa iyo, Ninya.
1: Okay, unahin na po natin itong tanong na ito. No? Ano po ang reaksyon ninyo dito sa sinabi ni Senator Marcoleta na huwag raw maniwala sa mga pinagsasabi ng mga dean?
2: Well, unang-una mga dean, mga eksperto yan eh. Mga eksperto sa larangan ng batas, no? Huwag naman huwag pakinggan. Dapat ang advice natin sa ating mga madla, pakinggan lahat. At ang madla ang mag-decide kung ano ang mas credible sa mga base o sa mga kwento na nabibigay ng opinion. Hmm. Halimbawa, sabi ni Senator Marcoleta, kung hindi ako nagkakamali, eh bakit daw isasaalang-alang ang Rome Statute, eh nag-withdraw na tayo. Pero ang sagot siya, napakalinaw naman eh. Sapagkat sa Rome Statute mismo, sinasabi sa Article 127 na bagamat ang isang bansa ay tumiwalag, hindi ito maaalis yung responsibilidad nila sa anumang mga usaping bago sila tumiwalag. At yung nangyari kay Presidente Duterte ay nag-umpisa bago March 17, 2019. So mismong yung tratado sinasabi may residual obligation ang Pilipinas. At pangalawa, ito na yung parati nating sinasabi na Republic Act 9851 na sinasabi sa Section 17 na pwedeng ipaubaya na ng gobyerno ng Pilipinas ang pag-iimbestiga at paglilitis kung meron nang isang international court na naglilitis at nag-iimbestiga at pwede pang ibigay yung suspect. So, madaming base at lalo na ang konstitusyon, sinasabi, the generally accepted principle of international law ay bahagi na rin ng mga batas ng Pilipinas.
1: Oo, kasi nga po yun talaga yung ini-insist ng kampo ni Senator Bato na kailangan na galing daw sa local courts or may approval ba na kahit na hindi galing or something na approval from any local court, inihingi daw nila. Yun lang naman daw at susuko daw siya, sabi.
2: Oo, yun ang punto nila. Pero ang tanong nga kung kailangan pa ng pangalawang pagdedetermina ng probable cause. Kung nabasa natin yung comment ng Office of the Solicitor General, ang linaw-linaw eh. Ang sabi ng Office of the Solicitor General sa larangan ng international law, ang crime against humanity ay isang krimen. At sa larangan ng ating konstitusyon, sinasabi natin ang international law ay bahagi ng ating batas. At ito na nga yung Republic Act 9851 na tulay natin dun sa international law na kamukha ng sinabi ko, pwedeng paubaya doon sa international court. At kung nire-recognize natin yung international court, nire-recognize rin natin yung proseso nila, including a warrant of arrest.
1: Eh, what if Attorney Mel, para wala na silang masabi, kunyari, di ba? Hypothetically, humuhingi tayo ng warrant mula sa local court. Di ba mahirap or madaling gawin yun?
2: Okay. Ang problema dyan, basta tumingin ka ng warrant dito sa local court na to, syempre, baka ma-delay na naman. At ang mangyayari dito, kailan matatapos yan, baka umakyat na naman sa Korte Suprema. So, kahiya-hiya tayo sa international community. Sa pagkatandaan natin, itong kaso ni Duterte, may hugis, may nuance ng international global situation, no? Issue.
1: Pinag-uusapan tayo ng buong mundo.
2: Kaya nga gumawa tayo ng Republic Act 9851 para mapabilis na rin.
1: Oo, at yun nga, yung defense team rin ni VP Sara naman is heavily banking on the Supreme Court to issue a TRO laban sa impeachment proceedings. Kung sakaling mag-issue rin ng TRO ang Korte Suprema at harangan ang trial naman ng Senado, gaano po kabigat ito na constitutional crisis na haharapin ng ating bayan?
2: Basta't mag-decide ang Korte Suprema, palagay ko susunod naman ang lahat. So hindi tayo magkakaroon ng constitutional crisis. Palagay ko susunod dyan ang mababang kapulungan o ang Senado. Kaya lang ang problema nila, wala ngang constitutional crisis, pero baka magkaroon ng political crisis. Sa pagkatatandaan natin, no, baka ang mga tao biglang maglabasa na. Diba, kamukha nung envelope ni Estrada, no? Hindi mo, because this is so volatile, this is so highly political, na talagang may repercussion sa political aspect.
1: Kaya, and even the Senate leadership itself is very volatile, yes. Very fragile. Kumbaga, people are saying that Senator Alan Peter is hanging by a thread. Do you think there's still a chance anytime mapalitan siya as a Senate President?
2: Tanda natin, ninyang bilang ngayon, 11:30 na. At kung hindi pwedeng bumoto ang Zoom, 11:12 lang yan. So napaka-thin na talaga ng bilang. Konting click lang dyan, magpapalit na talaga ng liderato. So, well, hindi natin malalaman, no? Kasapagkat hindi tayo nabibigla eh. Diba? Bigla.
1: Actually.
2: Bibigla tayo, ay may panabago na naman, may kudeta na naman, merong mga ugong-ugong dyan, may pagpapakaila dyan, pero nangyayari. So ang hirap, pero tama ka eh. That kind of apprehension, nagkakaroon ng instability eh.
1: That's true.
2: Instability kahit ano ang tingnan mo. Kung wala tayong consistency sa liderato, in anything, kung wala tayong consistency sa liderato, talagang it's an unstable situation na hindi maganda.
1: And not just unstable, but also, what about the credibility of the Senate? Isn't it at stake here, especially after the very chaotic shooting incident at the Senate? And now we just heard Christian Bascones saying, di ba, protective custody raw ng Senado, itong si Senator Bato, na inalaw nilang umalis ng Senado, just like that.
2: Alam mo, magandang tanong yan, Ninya. Pumapasok tayo sa impeachment na talagang may credibility issue ang Senado. Unang-una, ang naging Senate President, dating kasama ni Duterte bilang candidate for Vice President. Pangalawa, nakita natin yung sitwasyon. Di ba masyadong matindi, may putukan pa. Yung pagpapalit ng liderato, yung putukan, masyadong parang anong nangyayari. At pangatlo, yung ibang mga boboto na WES, with all due respect to them, may mga kaso eh.
1: Yun na nga, example, ito kahapon nirekomenda ng DOJ, kasuhan ng plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials. Itong sina Senators Jinggoy, pati na rin si Senator Joel at Senator Cheese ay iniimbestigahan na rin. Paano po ito makaka-apekto sa impeachment trial?
2: Unang-una, talagang diretsa sa credibility issue eh. Nung impeachment court yung mga jurors. At pangalawa, tandaan natin, kung merong probable cause ng plunder at final sa korte, non-bailable.
1: Nakakulong yan.
2: Ngayon, pwede bang i-allow ang Zoom o hindi?
1: Yun na diba? Nga. Alam niyo po, if there's a will, there's a way.
2: Yes, diba? Kaya siguro alam na natin kung bakit tumututulong iba sa Zoom.
1: Yun na nga diba?
2: Parang kabit-kabit, no, Ninya?
1: Yun na nga po, lahat yan connected and it's all very exciting but very, very sad for our country. A lot of people are expressing their sentiments na Yes. Nalulungkot sila sa mga pangyayari.
2: Talagang nakakalungkot niya, kagaya ng pinag-uusapan natin dati, sapagkat tayong mga nanonood, nakita natin, the powerful was protecting the powerful. Tsaka meron pala silang tribal mentality dyan. Kahit na right or wrong, basta kasapi nila, poprotektahan nila. Mm. Tsaka yung accountability aspect was viewed as an attack. Saan ka naman nakakita na magwa-warning shot ka sa isang alagad ng batas? Di ba? Parang, wow, pambihira dito sa Pilipinas.
1: Unseen, unheard, but there's always a first time and it's all very incredible. Ito pong nangyayaring, sabi nga ng iba, Senate circus, ano? And then we see them wearing all these robes. They look so solemn. And so, good even. I mean, it feels like for an ordinary Filipino, after you hear all their, everything that they've said, di ba? Ano to? Costume lang ba? Or deep inside, andun yung totoo mong kulay?
2: Sharp comment, Ninia. Parang may sense of hypocrisy, di ba? Parang may sense of hypocrisy dito sa nangyayari because of this credibility issue na imagine basta't korte, di ba? Ang tingin mo sa korte, papasok ka, solemn, tahimik, maayos, majestic. Uh-huh. Pero dito, papasok ka sa korte na, sino to mga taong to? Ang gugulo nito, last week.
1: Di ba? Parang hindi ko ma-reconcile yun. Yung last week, ganito sila, mga Facebook live nila and all that. Yes. And then this week, para silang mga santo.
2: Yes, because the image of a judge must be one of stability, consistency, and fairness. Pero hindi iyan pa ang nakikita natin sa mga huwes. Kaya pasanin talaga nila, napakita nila sa mga tao na talagang they will be faithful to their oath na maging neutral at non-partisan.
1: Is there a chance still na pwede silang to turn around, di ba? Na yung sinasabi yung credibility issue na ito can still be saved?
2: Alam mo, Ninia, no? Ang ganda ng tanong niya, sapagkat kahit magpalit-palit man ng Senate President ang ng Chief Justice nila dyan, basta't yung 13 intact, yung 13 intact na yon. Well, they control the process and they will control the verdict. Tandaan natin, less than 16 acquitted.
1: Mm-mm.
2: So therefore, kung yung 13 intact yan from beginning to end, they control the process, they control the verdict. Kaya sana, itong mga nangyayari ngayon, itong 11-13 na o 11-12, I hope it's a good sign. It's a good sign na something probably might happen. Or sana mali ako, no? Sana meron silang independence of mind na talagang titingnan ng ebidensya.
1: Kasi you need 16 votes.
2: Yes, anything less than 16, acquitted.
1: It's a super high majority. I mean, hindi lang majority.
2: Correct.
1: Yeah, so at this point, what we're seeing, hindi talaga dati masasabi, Attorney Mel. Pero yung 13, mukhang solid eh.
2: Yes, mukhang solid. Isipin mo pa ito, Ninia. During the proceeding, kung ano man ang desisyon ni Senate President Peter Alan Cayetano, the objection is sustained. Sinabi niya, it can be overturned by the Block of 13.
1: Mm-hmm.
2: Pwedeng sabihin ng isa dun sa Block of 13, can we put that to a vote? Ayan na, majority decision na. Kaya sinasabi ko, they probably might also control the process.
1: Ay, ngayon, we are seeing na nga may mga minority senators losing their committees and all that, you know. So many things are happening in the Senate. So sana laging maging mapagmatsyag ang ating mga kababayan talagang hingan natin ng sense of accountability and responsibility itong mga tinitingala po natin sa gobyerno. Sana nga po. Well, Attorney Mel, maiba lang, may kumakausap po sa inyo na maging private prosecutor. Kung tatanggapin niyo po itong role na ito bilang private prosecutor, ano po ang magiging primary legal strategy po ninyo? Para masiguradong solid itong iaharap natin sa mga senator judges na ito. Malay mo, sa sobrang solid, kahit na very partisan siya di ba? Buboto siya ng tama sa kanyang konsensya.
2: Unang-una sasabihin ko, through channels, I have received requests for that. Pero dito ko sasabihin na hindi ko tinanggap.
1: Hindi ko tinanggap, pati spokesperson,
2: pati private prosecutor. Pero anong strategy?
1: Yes.
2: Well, just lay the cards. Pakita natin ang ebidensya. Whether ma-acquit o ma-convict, so be it. Kasi para sa akin, dalawang korte dito. Isang Senate Political Impeachment Court, tsaka isang Court of Public Opinion. tayo yon. At yung public opinion na yon, palagay ko, ang mas mahalaga, it will have a more political impact.
1: All right. Maraming salamat, Attorney Mel Santa Maria, dating dean ng Far Eastern University Institute of Law. Thank you po.
2: Thank you very much.
3: Bumuelta si NBI Director Melvin Matibag kay Senate President Alan Peter Cayetano. Aniya hindi ito tungkol sa sinumang personalidad, bagkus ito ay ang pagpapairal ng batas. Yan ang umaraga ng balita ni JM Pineda.
4: Matapos ang barilan sa Senado noong nakarang linggo, hindi pa rin humupa ang bangayan ni Senate President Alan Peter Cayetano at ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
5: Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado.
4: Sagot ni Matibag, walang gumigiba sa Senado at naayon lang sa batas ang ginagawa nila. Humabol pa ito ng hirit na dapat suspindihin rin si Senator Cayetano dahil siya ang may hawak sa usaan ng mangyari ang putukan. Baluktot rin daw ang katwiran ng senador at ni suspended Sergeant at Arms Mau Aplasca na pinaputukan nila ang NBI dahil may banta sa kanilang misong bahay.
6: Magkaiba. May comparison, bahay mo pinasok. That is an assumption eh. Na pinapasok. Actually, papakinggan niyo yung mga statement nila. Magkakaiba eh. Nakita pa lang nila sa labas, may mass build-up. Sa labas ng bahay mo, may nakita ka mga armado. Are you entitled to assault them? Puntahan mo sila? Paputukan mo ng barel? Di ba hindi? Labas ng bahay mo eh.
4: Sabi pa ni Matibag, walang pag-atake sa Senado at labas rin ang usapin ng politika.
6: Hindi po kami yung titibag ng Senado. It's them who are there in the Senate. And I have to say this, I said it yesterday. This is not about Senator Alan Peter Cayetano or about me. This is about the rule of law. This is about law and order. So, I don't know if I have to comment pa doon sa sinabi niyang hindi nila natibag talagang. Yung pangalan ko sinama pa eh, no? Doon sa pagsasabi niya eh, no? No, but the thing is, it's not all about him. It's about law and order. It's about promoting the law.
4: Umiwas na bang magbigay ulit ng pahayag si Senator Cayetano tungkol sa mga sagot ni Matibag? Gate nito na maraming trabaho ang kailangang ayusin sa Senado. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Mainit man ang usapin sa impeachment, tuloy pa rin ang imbestigasyon ng ombudsman sa ilang senador na napupukol sa flood control scandal. Narito ang report.
7: The allegations claim that multiple high-ranking
3: tuloy na tuloy pa rin ang imbestigasyon ng ombudsman kina Senator Jinggoy Estrada, Chis Escudero at Joel Villanueva sa anomalya sa flood control scandal kahit nag-convene na sila bilang senator judges para sa paglilitis kay Vice Presidente Sara Duterte sa hiwalay nitong alegasyon ng korupsyon. Kahapon, inanunsyo ng ombudsman na pinakakasuhan na ng DOJ sina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at apat na iba pa ng kasong plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials dahil sa sabwatan nila para makakubra ng 30% kickback sa mga flood control project. Batay ito sa mga testimonya ng state witness na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Regional Director Gerard Opulencia at dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Tinawag naman itong hindi makatarungan ni Estrada gayong wala naman raw umanong pruweba ng insertion sa 2025 National Budget mula sa Senado.
8: Meron din po tayong nakikitang allegation ng kickback. Karamihan po sa mga bidding na ginagawa sa iba't ibang parte ng bansa ay meron ng napiling winning bidder.
3: Bukod pa ito sa hiwalay na imbestigasyon ng ombudsman kay Escudero at DOJ kay Villanueva. Ipagbabangga nila ito sa resulta ng imbestigasyon noon ng Senate Blue Ribbon Committee na dating pinangunahan ni Senador Ping Lacson. Nilinaw din ni Clavano na hindi ito pamumulitika na sumakto sa impeachment ni VP Sara, kundi bahagi ng nagpapatuloy na imbestigasyon batay sa kanilang obligasyon sa saligang batas.
8: Una-una po sa lahat, hindi dapat pinaghahalo ang politika sa pananagutan sa batas. Hindi po kami gumagalaw base lang sa usap-usapan o kung ano man ang mainit sa balita ngayon. Ang issue po ng flood control o pondong pambaha ay isang bagay na kailangan tuloy-tuloy ang investigation, no? Kahit anumang politikang nagaganap sa labas.
3: Pagkatapos ng independent review ng ombudsman sa rekomendasyon ng DOJ, maaari nilang ma-affirm, i-amend o i-revise ang resolusyon. Kapag na-affirm ito, dadalhin ito ng ombudsman sa Sandigan Bayan para sa pagsasampa ng kaso.
1: Hinikayat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang Office of the Ombudsman na imbisigahan ng Manoy maanumalyang flood control projects sa Davao City. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
9: Nagtungo sa Office of the Ombudsman si ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio. Bit-bit niya ang liham at iba pang supporting documents para kumbinsihin ang constitutional body na imbestigahan ang mga umano'y anomalous flood control projects sa Davao. Ayon sa kongresista, higit 80 kontrata na may halagang 4.4 billion pesos sa Davao ang nakitaan nila ng red flag.
10: No, may mga kontrata na nag-overlap, merong short-changing, ibig sabihin ang pondo ay para sa ganito kahaba pero mas maiki yung deliver. Merong mga very general lang yung kontrata, no? Kaya hindi mo alam kung ano yung eksaktong kailangang i-deliver.
9: 49 sa mga kontratang ito ay congressional insertion sa unang distrito na kinakatawan ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Sa isang pahayag, bumuelta si Duterte sa pag-iimbestiga ni Tinio. Tinawag niyang selectively blind ang kapwa kongresista. Depensa ni Pulong, 4 taon ng zero budget ang Davao City. Una nang nagpadala ng liham si Latino bilang mga kinatawan ng makabayan sa ICI noong November 2025 para manawagan ng malawakang investigasyon ukol dito.
10: Nagpadala ng sulat si Chair Andy Reyes sa akin. Nakalagay doon, noted. Yan ang nangyari.
9: Sa kaparehong buwan, naghain din ang kanilang grupo ng House Resolution 464 na humihiling sa Committee on Public Accounts at Committee on Public Works and Highways na magsagawa ng pagdinig sa umano'y korupsyon dito. Ngunit ayon kay Tinio, natengga na ang resolusyon matapos itigil ang pagdinig sa flood control issue dahil sa posibleng conflict of interest umano sa pagitan ng Kamara at mga kongresistang nadadawit sa issue. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Isa ka ba sa mga init na init ngayong summer season? Tampok ang isang resort sa Pampanga na may hatid na kakaibang cooling experience. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao.
11: Mainit ang panahon pero hindi kailangan bumiyahe ng malayo o gumastos ng malaki para makaiwas sa init. Sa Barangay San Jose Malino, Mexico, Pampanga, dinarayo ngayon ng mga pamilya at barkada ang isang resort na may kakaibang diskarte para sa summer. Pinalalamig na swimming experience gamit ang yelo. Sa halip na ordinaryong paglangoy lang, mas ramdam ang presko vibes dahil sa malalaking tipak ng yelo na inilalagay direkta sa swimming pool. Ayon sa resort management, ginagawa ito tuwing hapon bilang special summer feature na mabilis ding nauubos dahil sa dami ng gustong makaranas.
12: 16 blocks. So 16. Pwede naman namin dagdagan yun, pero as of now, yun ang nagiging parang numbers. Parang yung standard number namin, 16 blocks na pwede na sabay-sabay namin nilulublo.
11: Bukod sa ice cold pool experience, may dagdag pang pampasaya tulad ng aqua zumba kung saan sabay-sabay na nagpapapawis at nagpapalamig ang mga bisita.
12: Kahit nga may crisis ngayon, still ang dahil pa rin pumupunta sa amin. Siguro dahil nga sa crisis, medyo kahit ba yung resort namin, it's a budget friendly.
11: At ang pinaka-good news para sa mga naghahanap ng budget-friendly na summer escape, kayang ma-enjoy ang buong experience sa halagang 100 pesos hanggang 120 pesos lang. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako si Naomi Tiburcio para hindi mahuli sa usapan, kapit lang.

0: buntis ka na naman? Ang lupet!
1: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, don't miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: Mix That's Right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, ka-vibes, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.

0: Sabidila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kabay! Vibes, ikaw na pinangakuan na ikaw lang talagang mahal. Pero yun pala, marami kayo. Aray ko na lang talaga. But anyways, always mga ka-vibes, ang oras natin, 6:48 ng gabi. And of course, simula 6:30pm up until 9pm, makakasama nyo na po ang chinitang Chika Dora Kim Churva. Para sa programang mas pinainit pa sa hottest issues at mas wild pa sa plot twist, ito ang Too Hot to Handle. I miss you mga ka-vibes. Oo, kahapon ay hindi nakadalo ang chinitang Chika Dora. Pero huwag kayong mag-ala dahil nakangalap tayo ng panibagong issue. Eto na naman tayo on a Tuesday. Walang magbabago. Ikaw lang naman itong nagbabago. Uy! Okay, ito na nga mga ka-vibes. Shout out sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, sa mga chuper, sa mga pasahero, sa mga tindera-tindero, sa mga naggagwapuan at pakikisig nating mga security guards. At syempre sa lahat pa po ng mga ka-vibes natin, ng mga team bahay, kayo ba? Ito na nga ang ating katanungan for tonight. Kaya mo bang i-handle kung may mga taong ginagawang comedy ang isang tao para lang mapatawa ang iba? Ako, komedya. Gagawin kang ano, funny-funny. Ako, no-no to, no, ka-vibes. Yung tipong...
1: Ang lupet!
2: Wala ka namang ginagawa sa buhay, hindi mo naman sila inaano, pero inaano ka nila. Ginagawa ka nilang katatawanan. Bakit? Ano bang rason? O, ikaw baka vibes nakaka-relate ka? Siyempre, lahat naman tayo may mga iba't ibang pakulo sa buhay, di ba? Iba't ibang karanasan. Yung, kumbaga misan, hindi mo alam na hindi pala compliment yung backhanded compliment lang pala, di ba? Yung tipong, kunwari, ay, grabe naman dito, ang ganda. Ang ganda talaga. Ihampas sa pader. Ganong moment, di ba? Grabe-grabe ka naman, DJ Kim. Ano ba yung childhood mo? Bakit ganun yung example mo? Wala tayong pakailamanan. Trip yun. Charis. But anyways, I always ka vibe. Kung ikaw ay nakaka-relate sa ating issue for tonight, pwedeng-pwede ka, syempre, of course, isave nyo na ang ating numerong 0954-406-1967. Tumawag ka mamaya dahil mag-a-accept tayo ng live callers after natin ibunyag ang issue ni Janelle at ni Rex. And of course, i-follow nyo na po kami sa lahat ng mga social media accounts sa Facebook, YouTube, TikTok, and Instagram. 92.3 FM Radio Manila. At ngayon din, dahil sa ating X or dating Twitter. X. Highlighted talaga yun. 923 FM Radio MNL ay naka-poll or naka-post na po ang ating poll para sa mga choices na pagpipilian nyo. Bahala na kayo kung anong choice nyo sa buhay. Basta malalaki na kayo. Kanya-kanya na yan. And of course, magbabalik pa rin ang programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang chinitang Chika Dora Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes. I'm Lupet. Ang oras, 6:52.
0: 92.3 FM Radio
2: Ka-Vibes.
1: Ang Lupet!

0: and FM Radio lang.
1: Kahit saan ka magpunta, sa hanggang ka manata, FM Radio ang bet kasi ang lupet. Mama mo, papa mo, ati kuya at bunso, FM Radio ang bet kasi ang lupet.
0: Opisina, sa biyahe, wala silang masabi mo.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
4: Gutom ka na naman? Ang lupet!
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang back-up plano? Yung babae na wala siyang balak-back-up?

0: 92.3 FM Radio Vibes, ang lupet! Isang sizzling evening sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines! Mag-ingay lahat ng mga ka-vibes natin, talagang inaabangan ang issue for tonight. Itaas ang kumay at iwagayway. Uy, mali pala sa mga drivers ha, sa mga chuper natin. Drive safely. Wow, may pagkanon! Mag-iingat ka ka-vibes. Kahit hindi ka nagda-drive, kung naman yung ginagawa mo sa buhay, dapat lagi ka nag-iingat. Kasi, hindi mo alam, baka nasasalisihan ka na. Oras natin, 7:19. At welcome pa rin sa programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang chinitang chika Dora Kim Chur Va-a-a. And of course mga ka-vibes, eto na nga, pag-usapan na nga natin itong issue ni Janelle at ni Rex. Pero bago ang lahat, ano ba muna ang ating hot headlines? As in hot na hot ito, vlogger na mahiya, mapatawa lang ang ibang tao. Uy, dun pa lang sa headline natin ha, mabigat-bigat ito. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, listen up! Listen up! Eto na nga. Si Janelle ay isang tahimik na college student na napasali lang sa isang street content ng vlogger na si Rex. And yung content, aba simple lang naman ka-vibes. Pag-game about sizing up kung gaano katalino ang mga Pilipino. Nung una, okay naman kay Janelle. Akala niya, fan content lang. Pero mas lalo pa raw siyang pinresure ni Rex habang nakatawa ang mga tao sa paligid. May mga linya pa raw itong si Rex na parang pinapalabas na common sense. Common sense lang dapat yung mga tanong. Kaya lalong napahiya itong si Janelle. Pero mas lumala noong in-upload yung video. At dito na nga nagka-problema mga ka-vibes. Naging viral ito at doon na nagsimula ang kaliwat ka ng pangbabash. Ginawa siyang katatawanan online. Dahil doon, ayaw na raw pumasok ni Janelle sa school. At pakiramdam niya, pinahiya siya para lang magka-views. Pero para kay Rex, hindi raw niya kasalanan kung paano mag-react ang mga tao online. For him, it's just an entertainment. At hindi lang naman si Janelle ang napasali sa mga ganoong videos. Wala rin daw siyang intensyong mang-insulto. Pero para kay Janelle, kahit for fun lang ito, hindi madaling dalhin yung kahihiyang milyong-milyong tao ang nakakita. And that's our issue for tonight, mga ka-vibes. Ako for sure, yung iba dyan talaga nanggagalaitinan. Alam mo yun, for some reason, talagang pinahiya siya. Million views. Yung iba naman, sinasabi na, ano ba yan? Mababaw lang naman. Importante, napaligaya mo naman yung mga netizens, yung mga ka-vibes. Pero ano ba talaga ka-vibes? Ikaw, na ngayon ay nakikinig sa ating programa, ano ba ang hot take mo sa ating issue for tonight? Ikaw ba ay Team Janelle or Team Rex? Pag-usapan pa natin yan sa ating live dahil live na rin po tayo sa ating Facebook, YouTube, and TikTok. Hanapin niyo lamang po ang 92.3 FM Radio Manila. At mag-chikahan na tayo dyan mga ka-vibes habang nakikinig, of course, dito sa inyong malupit na radio station na pinakikinggan. Ito ang 92.3 FM Radio Ka-Vibes. Ang lupet! Ang oras, 7:23.
1: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!

0: Sahod niya na! Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
1: Good vibes!
0: Ang lupet!
5: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ni Tabagyo. Nalaming ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.

0: Good mood siya. Ang lupet!
1: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.

0: 92.3 FM Radio Ka-Vibes. Ang lupet! And welcome pa rin sa programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churva. And of course, shoutout muna sa lahat ng mga ka-vibes natin na talagang nakikinig at tutok na tutok ang talagang kumakapit sa ating issue for tonight, sa ating mga online viewers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naway ang lahat po ay nakarating na ng safe, ligtas sa kanilang mga tahanan galing office, galing work, or kung saan man kayo galing. Nakipagkita man kayo sa hindi dapat pagkitain. Charest. May pang ganun. Hugot. And of course, shoutout din muna kay Errol Grimares. Shoutout daw sa crew ng Durepest Termit o and Pest Control Corp. Tama ba? Dure or Durepest Termite and Pest Control Corporation. Shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na naghahanap buhay sa mga oras na ito. And kay William Martel, kay Wella, and kay Alteza Herrera Sino Cruz. Okay, eto na. Maganda rin naman yung sinasabi ng ating mga ka-vibes. Okay, sa mga kaka-tune in lang ng mga ka-vibes natin, ang ating issue po, hot headline vlogger na mahiya, mapatawa lang ang ibang tao. So we have here two characters na talagang bidang-bida. Yung isa, bida-bida. Yung isa, naging bida kahit di naman bida. Si Janelle. Si Janelle ay isang college student na napasali sa isang online content or sa street content ng isang vlogger na si Rex. Okay? So ang nangyari kasi, merong game doon. Pagalingan. Sino ba yung mas matalino? Yung mga ganong moment, yung ganon. Parang brainy-brainy question. And to the point na hindi nakakasagot, nape-pressure sumagot itong si Janelle, diba? Kasi nga, syempre, kasi wala, sumali lang naman siya eh. Gusto niya lang din mga katawaan, siguro. Yan, lesson. It's a lesson learned. And then, nangyari, nung in-upload na siya online, dahil nga hindi nakakasagot, nape-pressure, ginawa pang katatawan ito ni Rex, pine-pressure niya. Ano ba yan? Common sense na nga lang, hindi mo pa masagot. Ayun, doon siya napahiya. At pinost pa talaga ito ng isang vlogger na si Rex. So, that's why, mga ka-vibes, ang ating sizzling question of the night. Kaya mo bang i-handle kung may mga taong ginagawang comedy or komedya ang isang tao mapatawa lang ang iba? And marami tayong options na nakapost sa ating X or dating Twitter. Okay, meron tayong options. Option 1, yes, okay lang, DJ Kim. Option number 2, dignidad ko yan. And option number 3, maybe, kung may pera. Ayan, parang ako din, parang dun ako sa number 3, di ba? Maybe, basta may pera, mukha akang pera. At meron din naman ito, sinabi ni Alteza Herrera Sino Cruz, tama naman ikaw, DJ Kim, isipin mo munang mabuti bago mo i-post para hindi ka makasakit ng ibang tao. At meron din sinabi dito si Coach Everyday, for my opinion, di ko kayang i-handle yung nangyari kay Janelle. Dapat isipin muna yung magiging outcome ng sitwasyon bago gawin kung may maganda bang maidudulot dun sa isang tao. And mind you, mga ka-vibes ha, it's very, very important na talagang pag-isipan natin yung mga desisyon natin sa buhay. Why? Kasi hindi na biro ngayon yung mga nangyayari, di ba? Hindi lang alam naman natin na aware tayo, okay? Aware tayo sa mga nangyayari na hindi maganda pakinggan, di ba? And hindi din naman natin alam kung may mga pinagdadaanan ang bawat isa sa atin. So, we should really think, alam mo yon, twice, ano ba? Kung hindi pa sapat yung dalawang beses, pag-isipan mong paulit-ulit kung tama ba ang gagawin mo. Okay? Ngayon, ay nakikita ko naman kasi dito, siya eh, it's pares naman sila na nakikita ko na may flaws, of course. Wala naman talagang perfect. But then again, doon naman sa fact na si Janelle sumali sa isang content online dito sa isang sikat na vlogger. Dapat, una pa lang, bago siya sumali, alam niya na eh. Alam niya na na, ah, okay, pwede kasi nga ang mangyari. Syempre, sisikat, di ko alam kung masasagot ko ba, kung alam niya naman na brainy questions, yung mga ano, yung mga trivia questions and all. Alam niya naman talaga na matalino siya, masasagot niya. Okay lang naman yun eh. kung meron talaga siyang confident, 'di ba? Kung kaya niya, okay, go. Pero hindi mo naman kasi talaga masasabi na all the time, 'di ba? Parang okay, I'm ready, 'di ba? I'm ready to answer. Alam ko lahat, 'di ba? Know it all. So, dapat ready ka rin or dapat nag-prepare ka rin na ano ba 'yung magiging possible result for you as well, 'di ba? Para rin naman para rin sa peace of mind mo. And dito naman kay Rex, ang naging problema lang din man, syempre siguro sa side niya naman, it's unintentional talaga. Sinabi niya talaga na hindi ko naman talaga intention na gawin siyang nakakatawa. Pero kung ikaw mismo, ginawa mo na siyang nakatawa, masasabi mo bang hindi mo talaga intention? Diba? Of course, lahat naman tayo may mga intention sa buhay, may mga personal interest tayo. Pero we should always think the consequence, 'di ba? Meron at merong mangyayari diyan, 'di ba? Magkakaroon 'yan, of course, doon sa napahiya na si Janelle, 'di ba? Magkakaroon siya ng anxiety, 'di ba? Mafo-fall siya sa magkakaroon ng psychological effect ito sa isang bata, 'di ba? Imagine, it's college student and ikaw, 'di ba? Siguro naman maiisip ka na, 'di ba? Kaya ka naman nakakapagawa ng content and all. Dapat lahat tayo, okay? Mapa-vlogger ka man, content creator, hindi ka man content creator, napasali ka lang sa video and all, basta kung ano man ang meron ka sa buhay, profession mo, career mo, dapat lagi mong iisipin ng mabuti. Kapag ba ipinost ko ito, especially ngayon, 'di ba? Talamak na talaga yung mga bashings kahit di mo naman talaga intention na mapabash ang isang tao. So we should always think, 'di ba? Before you post, before you click, 'di ba? Alam mo 'yon. Kailangan natin maging mas maging matalino, mas maging responsable, mas maging accountable sa lahat ng desisyon na gagawin natin sa buhay natin. Kasi hindi natin alam ano ba yung magiging consequences nito or magiging result nito. Hindi man sa'yo, pero pwedeng sa ibang tao. And that concludes muna, okay? Doon sa ating issue for tonight. For sure, may mga ka-vibes tayo dyan. Talagang gustong mag-share online. Tumawag sa atin sa numerong 0954-406-1967 para makisagot sa ating sizzling question of the night na kaya mo bang i-handle kung may mga taong ginagawang comedy ang isang tao, mapatawa lang ang iba? Pag-usapan ulit natin yan sa ating pagbabalik dito lang sa programang Too Hot to Handle kasamang Chinitang Chikadora Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupet. Ang oras, 7:49.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FM Radio
3: Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
1: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
4: Great.

0: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes. Ang lupet. Isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Ang oras po natin, ka-Vibes, 8:19 ng gabi. Ayan, 8:19 na. Oh, ang bilis ng oras, di ba? Parang kanina, sinisimulan pa lang natin yung gabi natin. Baka mamaya, di mo na namamalayan yung oras, di ka na pala nakakapag-update, or baka naman may tinatakasan ka na naman, di ba? 8:19 na, ano na, kilos-kilos din pag may time, di ba? Huwag ka mag-aksaya ng panahon ka, vibes, di ba? Lagi mong tandaan na time is gold. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, huwag na rin natin palagpasin ito dahil... It's time para makipagchikahan naman sa ating mga ka-vibes na talagang gustong mag-share ng kanilang opinion at gustong sagutin ang ating sizzling question of the night na kaya mo bang i-handle kung may mga taong ginagawang comedy ang isang tao, mapatawa lang ang iba? Diba? Ang ating... issue sender dito ay talagang naka-receive siya ng matinding embarrassment. Yung pagkapahiya. Ikaw ba ka, vibes? Kapag nasa posisyon ka ba ni Janelle, ano ba ang magiging reaction mo? Ano ba ang gagawin mo? Or, either way around, doon naman kay Rex, ano ba ang magiging... kung magiging action mo. Kaya naman ka vibes, tumawag ka na 0954-406-1967. At meron na nga tayong caller. Hello, good evening.
1: Hello, I'm your FMR Squad Counselor and Acting Vice President.
0: Hello, John Vincent Sagrado. Kamusta? Sa good evening sa iyo. Good evening sa iyo.
1: I'm okay, pero I'm vacation na yon dito sa Bukidnon.
0: Ayun, taray, nakabakasyon si ano, si John Vincent. Taray, Bukidnon,
1: yes,
0: pa. O eto na nga, dahil nga ikaw ay nagbabakasyon, for sure narinig mo naman yung issue natin. 'Di ba? Tungkol ito kay Janelle at kay Rex. Si Janelle na napahiya dahil nga million views ang nakapanood ng content nila online. So ikaw ba?
1: Yes po.
0: Ikaw ba, John Vincent? Kung ikaw ay nasa sitwasyon ni Janelle, ano ba ang mararamdaman mo?
1: Yes, of course. Medyo hindi ko kaya i-handle.
0: Okay,
1: kasi
0: hindi mo kayang i-handle.
1: Pwede kasi makaranas yung trauma niya. And
0: yun.
1: Alam ko kasi, as a vlogger kasi, medyo marami yung mga taong na hindi makakatulong sa kanya. And... sa palagay namin, hindi to rason para makapag-video sa kanya. Kasi pwede itong may dudulot sa kanyang sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Dapat na kinakailangan ng tulong upang hinihina ito maulit-ulit pa at syempre sa pagiging pagbawasan ng ang mental health issues.
0: Uy, maganda yan ha, dahil na-highlight nga ito ni John Vincent. Okay, dun tayo mapunta sa mental health issue. Kumbaga, para lang naman kay JV, kay John Vincent, it's a reminder din sa mga content creators, sa mga vloggers na pag-isipang mabuti yung mga pinopost online para hindi siya magkaroon or mag-iwan ng trauma. Tulad na lang sa nangyari kay Janelle. Uy, marami palakpakan naman natin ito si JV. Napakaganda ng kanyang kasagutan. Kaya naman kapag ikaw ka vibes, pinagdadaanan ka talaga na hindi mo talaga alam kung paano masusolusyonan na talagang, alam mo yon, nakakaramdam ka na ng anxiety, depression, it's really important to seek a professional help. At maraming salamat for that reminder, JV. Baka may gusto ka na lang batiin sa mga oras na ito at request.
1: Pa-request po ko ng Through the Fire by Chaka Khan at pinabati lahat ng mga FMR squads lalo na kay President Lawrence Manipor, si William Mortel, si Ate Sally Lerman na na-miss na namin sa aming FMR Squad officers, si Will Ilagan, Coach Everyday, tsaka si Felix Valdez also, at marami pang iba. Tsaka po pala, sa Sabado, see you there. Mimit ko kayo lahat. Mga FMR DJs. Pag-uwi namin sa Manila.
0: Wow naman! Maraming salamat naman dyan, JV. At mag-iingat ka din palagi at sa mga ka-vibes natin. Maraming salamat, JV! At syempre sa mga ka-vibes natin na gusto pang humabol, dali, humabol na kayo. Pero bago ang lahat, no? Ano bang oras muna natin? Baka mamaya ay napapasarap na yung chikahan natin. Nakakalimutan na natin. Baka mamaya may sinaing ka pala. O kaya may niluluto ka pa sa mga oras na ito. O baka nilulutuan mo yung iba. Oras muna natin, ha? Ito na. 8:24.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS, ang lupet!
0: And of course, we're back again sa ating programang Too Hot to Handle. At ito na nga, meron na agad na tumatawag sa atin. Nasagutin na nga natin ito. Hello, good evening. Hello? Hello? Hello, Elohe. Good evening.
4: Hello.
0: Hello, ayun na. Puti na lang na. Ayun, hello. Yun, magkainigan na rin tayo. Morin Ava ng Imus, Cavite. Ay, alam ko na ikaw pag mga ganyan yung boses eh. Hello, alam ko na ikaw yan eh. O ikaw, ano naman masasabi mo sa issue natin for tonight?
4: Hindi ko rin ganyan. Ganyan.
0: Bakit?
4: Siyempre, ano yan, trauma yung sa'yo eh. Kumbaga parang yung dignit. Ano eh, nayari.
0: Hindi totoo yan ha? Kasi 'di ba, ano 'yan eh, dahil nga ngayon uso na talaga 'yan, 'di ba, yung mga online content creation at syempre mabilis ang mga kamay ng ating mga ka-vibes, 'di ba? Makakapanood ka kaagad, 'di ba? Anytime, anywhere. So talagang trauma talaga 'yan. So ikaw ba, Maureen, kung sakali, ano naman ang masasabi mo kay Rex, yung dun sa vlogger naman?
4: Tagal-tagal na lang ano, pang-o-cry sa mga ganyan. Di ba may ano yung ganyan?
0: May ano? Sorry?
4: Aso. May kaso.
0: Ayun, may kaso. Ang rinig ko, aso. Ano ba naman yan? Ni J. Kim? Walang kasi kain. Okay, oo. Dahil nga dyan, talamak na yung mga nangyayari. Kaliwat kanan na, di ba? Yung mga embarrassment, pagpapahiya, di ba? Pwede ka nang kasuhan, di ba? Without your permission. Kaya lang kasi, sa case naman nito ng ating issue sender, si Janelle kasi, in the first place, parang okay naman kasi siyang gawin. Di ba? Okay naman siya. Kaya lang kasi, ang nangyari, eh, dun na. Hindi na naging maganda kasi nga, inokoray-okoray, tama ka naman dyan, Maureen. So, dapat talaga,
4: Sige.
0: Oh, sige. Hindi, ikaw na pa. Wala, iyaan mo ako. Huwag mo na ako patsinin. Nawala na ako.
4: Ano rin yan? Pinagpangulan niya. Ay, what's the name?
0: Wah, ito tumatawa lang tayo dito.
4: Tumawala rin.
0: Ala, hindi pwede to. Maresa yung bangag mo rin. Ano naman ang masasabi mo? Okay, last na to, Maureen. Ano naman ang gusto mong sabihin sa mga ka-vibes natin? Of course, sa tulad na lang ni Janelle at ni Rex.
4: Para kay Janelle, lakas na lang yan daw. Iwas-iwasan na niya yung pag-aano sa mga ganyang o-cryin siya. Siya rin ang ano yan, kawarawa.
0: Yun, totoo yan.
4: Kay Rex naman, pahala ng anasta niya.
0: Pahala na siya. Pinag-passages na lang lang. Grabe ka naman, Maureen. Pero grabe, maraming salamat, Maureen, ha. Pinasaya mo ang aking gabi. At dahil dyan, Maureen, baka may gusto ka namang batiin sa mga oras na ito. At ano bang song request mo?
4: Ikaw na lang, ingat ka lagi. O, si Mama Mia rin.
0: Iyak na ako. Anong song request mo?
4: Yung ano, naasin ko kasi kinanta mo rin eh. Yung
0: ano?
4: Granny.
0: Ano yun, Maureen? Oo, sige, hinaan pa natin para magkaringin
4: tayo. Ano, granite.
0: Granite! Kay Bruno Mars, easy come, easy go. Ganon. Ay, tawang-tawa na naman, Maureen. Siguro gusto mo lang ako marinig kumantay ko talaga. Mahal talent mo. Charis. Maraming salamat mo rin, Ava, ng Imus Cavite. Grabe, nakakatuwa naman yung ating mga callers for tonight. Maraming salamat po sa pag-share ng inyong opinion. And of course, sa mga ka-vibes natin na gustong humabol ng mga song requests nila at ng opinion nila, pwedeng-pwede nyo pa rin po yan ipadala sa ating numerong 0954-406-1967 at bisitahin nyo po ang ating social media accounts, 92.3 FM Radio Manila. At magbabalik pa rin po ang programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang chinitang chika Dora Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Kavibes. Ang lupet, ang oras 8:29.
5: Buntis ka na naman?
2: Ang lupet!

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
2: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: too hot to handle. Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Andy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kabay! FM Radio Kavibes, ang lupet! Ang oras natin, 8:47 ng gabi, mga Kavibes. Kaya naman, gusto ko palang magpasalamat sa lahat po ng mga Kavibes natin tumutok sa ating programa, nakisagot sa ating issue for tonight. At syempre sa mga team online kanina, maraming salamat po sa FMR Squad. Shout out sa inyong lahat. And of course, para sa susunod na programa, kasama na po natin si DJ Main.
3: Magandang gabi, mga ka-vibes. Happy, happy Tuesday.
2: Yes, Tuesday na. Pero bukas, parang ang daming nangyayari.
3: Kaya
2: no?
3: Nga. At bukas, sahod day na naman.
2: Oh my goodness gracious, sahod na nga pala.
3: Oo, kaya yung mga pecha de peligro dyan, tuwang-tuwa na. Pero syempre, uy, tandaan mo, hindi ka anak mayaman, kaya kailangan mo maging kuripot sa hirap ng buhay ngayon. Diba?
2: Kasi bilihin talaga.
3: Totoo.
2: Aray ka na lang.
3: Totoo. Aray ka na nga sa gastusin. Aray ka pa pagdating sa relasyon mo. Ay, ano na?
2: Aray ko talaga!
3: Kaya samahan ninyo kung umaray ngayong gabi kasama ng ating letter sender sa ating main confession for tonight. Samahan ninyo ako 9 p.m. to 12 midnight para sa programang main event. And may gusto akong itanong sa'yo, DJ King Churva.
2: Ano ba yan?
3: Usapang ano to? Girls talk.
2: Ayan na.
3: Ikaw ba naniniwala ka ba na mas madaling ma-fall kapag may nangyari na sa inyo nung guy?
2: Ay! Alam mo yung tinask ko yung bed.
3: Oo. Bakit ang tagal mo sumagot? Parang may naalala ka.
2: Hindi ko kasi alam. Parang it reminds me noon.
3: Only reminds me of you.
2: Hindi totoo kasi 'di ba? Ako ha, for me ha, kapag sinuko mo na kasi 'yan, hindi ibig for me ibig sabihin noon ikaw na eh. Ikaw na yung para nakikita ko na okay taong to. Binigay ko eh.
3: Oo, actually ganyan tayong mga babae.
2: Diba?
3: Hindi tayo nakikipag-sex ng walang feelings.
2: Yes, totoo.
3: Binibigay natin yung sarili natin kasi binibigay natin yun dahil nagtitiwala na tayo dun sa taong yun at nakikita natin na eto, magiging okay kami nito.
2: Yes, siyan ay nakikita yung, mo eh.
3: Oo, binigay mo na yung buong-buong ikaw, yung tiwala.
2: Yun. Correct.
3: Pero sa mga lalaki naman, kaya nilang makipag-sex ng without feelings. Yun alam lang yung reality.
2: DJ Main. Yun yung nakakaalam mo yun, hindi ko lubos akala na kayang gawin talaga yan.
3: Kaya nila yan kasi lalaki sila eh. Diba? Ewan ko ba bakit ganun yung mga
2: hindi
3: ano.
2: Hindi ko alam eh.
3: Magkaiba
2: diba?
3: Kasi ang brain cells ng lalaki at babae eh. Bakit
2: hindi nila
3: kasi
2: kayang
3: ganun?
2: Mabuhay ng walang ganun.
3: Totoo. No? At kaya nilang ibigay ang kanilang katawan kahit hindi nila mahal yung tao. Yun
2: ay,
3: yung
2: sakit.
3: Sad reality, no? Totoo. O yan. Kaya lugi ka kapag ikaw nagbigay.
2: Nagbigay.
3: Oo, binigay mo agad. Na-fall ka nang hindi ka pa sure dun sa taong yun.
2: Yung investment, diba?
3: Totoo. Kaya kayo mga lalaki, kapag bumigay sa inyo ang babae, hindi ibig sabihin is easy to get siya.
2: Yes.
3: Diba? Dapat pahalagahan nyo yun.
2: Totoo.
3: I-value nyo yun. Dahil isipin niyo ha, sa raming nakapila sa kanya na pwedeng kumuha ng attention niya.
2: Correct.
3: Pero ikaw ang binigyan niya ng opportunity.
2: Exactly.
3: Diba? Na mapunta sa paradise. Wow! Paradise!
2: Paradise! And then, saka syempre, kapag nasaktan yung babae, anong isipin nila? Saan ako nagkamali?
3: Totoo.
2: Anong kulang sa akin?
3: Very,
2: diba?
3: Ano, very questionable.
2: Totoo yan.
3: Hinahanap mo na yung worth mo, kaya dapat sa ating mga babae, nagiging maingat din tayo sa pagbigay. Wow! Pagbigay
2: totoo.
3: Talaga. Huwag bumibigay agad-agad.
2: Correct!
3: Kaya samahan ninyo, kaka-vibe sa lamin natin. Sino ba ang bumigay? Babae kaya o lalaki
2: ako?
3: Ang ating letter sender for tonight? Kaya samahan ninyo kung alamin ang ating magiging confession. itutok na ang inyong mga radyo, ang inyong mga mobile phones, ang inyong mga live natin ha. O, yung mga
2: totoo.
3: Social media accounts
2: Correct.
3: Mo. Dahil meron tayong live stream sa ating Facebook page, YouTube at TikTok na 92.3 FM Radio Manila. Kasama ninyo hanggang alas 12 ng hating gabi ang nag-iisang baby ninyo pagdating sa radyo. Walang iba yan, DJ May.
2: Yun o, abangan natin yan mga ka-vibes. Alam mo, aabangan ko yan.
3: True.
2: Totoo to.
3: Aabang-abang ha.
2: Aabangan ka talaga yan,
3: tingnan
2: DJ
3: natin,
2: May.
3: Baka ikaw yung letter sender pala, no?
2: Nako, alamin natin yan. Maya-maya yan mga ka-vibes. And for me, bukas ulit magkarinigan tayo. 6:30 PM up until 9 PM. Of course, kasama natin ang aking sisi na si DJ ID. Bukas po yan. And of course, ang Chinita Chikadora, Kim Churva. Dito lang yan sa programang Too Hot to Handle. At ipagpapatuloy po yan ang main event. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes!
2: Ang lupet! Ang oras!
3: 8:52!
1: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
1: ACS 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!

0: Snacks, pawis na pawis ah! Ang lupet!
1: Nakatuto ka na ba?
2: Shh! I got you.
3: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.

92.3 FM Radio Manila Vibes. Ang lupet. Oras natin ngayon 9:17 at ito na ang programang main event na mapapakinggan ninyo hanggang alas 12 ng hating gabi. Kasama at kapiling ang nag-iisang baby ninyo, Sir Raj. So walang iba yan, DJ Main. Magandang gabi Metro at Mega Manila at yung mga nakatutok dito sa atin sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio at 97.5 Jensen. At yung mga nasa biyahe ngayon, kayo po ay mag-iingat. At kung kayo ay nasa inyong mga tahanan, itutok nyo lang yan hanggang alas 12 ng ating gabi. At yung mga nakikinagamit ang mga mobile phones nila, samahan ninyo ako sa napakainit na confession natin tonight. Sino ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? At speaking of confession, eto na nga. Bibigyan ko na kayo kagad ng mainit-init na question natin ngayong gabi. Kapag ba may nangyari na sa inyo, mas madali na bang ma-fall? Parang sa mga babae, oo, sa mga lalaki, parang hindi ito advisable. Advisable! Parang hindi ito nangyayari sa mga lalaki kasi mga lalaki kaya nilang makipag-talik, makipag-labing-labing ng walang feelings. Unlike kaming mga babae, kapag binigay namin yon, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan namin kayo. Diba? Oo, posible na mas mabilis, ma-develop yung feelings kapag may nangyari na sa dalawang tao. Pero hindi siya automatic na matatawag natin na love agad kasi hindi naman yun yung basihan eh. Minsan kasi after intimacy, mas nagiging emotionally attached tayo dun sa tao. Diba? Totoo yan. O, diba? Nakarelate ka. Bigla mo na naman siyang naalala. Mas nagkakaroon ng comfort at sense of connection dahil kayo'y nagkaroon na ng intimate. Diba? Connected na kayo kahit papaano. Especially pagdating sa physical intimacy. At nagkakaroon ng feelings na, alam mo yung special. Yung parang special na yung tao kasi may nangyari na sa amin. At dahil may closeness na, mas napapadalas na iniisip mo siya. Wow, sana all iniisip. Ikaw ba? Iniisip ka ba niya after na mga may nangyari sa inyo? Eh baka ikaw lang ang nag-i-invest ng feelings. Nako, talo ka dyan. Pero ako naniniwala pa rin ako na depende pa rin yan sa tao at intensyon nung tao. May iba na nafo-fall dahil alam nyo yon, genuine na yung connection bago pa may nangyari. May iba naman na nadadala lang ng moment. Lalo na kapag kumukuryente na ang init at yung pagiging closeness nila when it comes sa physical. Pero hindi pa pala emotionally ready sa commitment. Kaya minsan magkaiba yung attach at yung totoong nahulog. At kadalasan doon nagiging komplikado kapag hindi pareho ng lalim ng nararamdaman. Kaya talo ka dyan kapag ikaw lang, pag hindi kayo same page, di ba? Kaya dapat inaalam mo rin kung ano ka ba doon sa taong iyon. Kaya huwag rin bigay ng bigay. Pero boys, oo, ikaw nga. Tandaan mo ha, hindi porkit nakuha mong isang babae is easy to get na siya. Ibig sabihin nun, pinagkatiwalaan kanya ng buong buo, kaya dapat i-value mo yon, pahalagahan mo yon. Isipin mo na lang, ang daming nakaabang sa kanya, ang daming nakapila, pero ikaw ang kumuha ng atensyon niya dahil sa'yo niya nakita na safe siya. Kaya i-value nyo yon, okay? Oo, ikaw pa naman ako, mga lalaki pa naman mahilig sa ganyan, paiba-iba. Magbago ka na, 2026 na, ano ba? Pero ang tanong, sa tingin mo, sino kaya ang na-fall dito sa ating confession? Babae kaya siya o lalaki siya? Kaya alamin natin yan sa ating magiging main confession tonight. Samahan ninyo ako hanggang 12 midnight para sa programang main event. Kaya itutok mo na lang yan. Oo, ganyan nga. Itutok mo, isagad mo ang ratch mo dito sa paborito mong napakalupit. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila Vibes. Ang lupit. Oras natin ngayon, 9:21.

sa mga ka-vibes natong Dabawine ug Dabawina sa Davao City ug sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: 92.3 FM Radio. Ka Vibes!
1: Ang lupet!
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
0: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
0: Usap tayo.
2: Okay.

0: 93 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
1: Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
4: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
4: Usap tayo.
1: Okay.
4: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: Ang lupet!
1: Pusong marupok, gabing mapanukso, natutukso ka na ba? Ay, kalmahan mo lang yan ha, hinay-hinay lang, maaga pa ang gabi. 9:50 pa lang ng gabi hanggang alas 12 pa tayo ng hating gabi, kaya isave mo yung pagiging pokmarumo. Oo, marami pa tayong aalamin, especially ang ating confession. Tingnan natin, baka makarelate ka dito sa ating letter sender. At para bigyan ka ng patikim mula sa kanyang confession, ito nga ang sabi niya. Kaya naman, naglakas loob akong muli umamin sa kanya. Dea, gusto talaga kita. Pwede pa akong manligaw? Pero hindi ko inaasahan ang sagot niya, DJ Main. Kaya ka ba nagkagusto dahil may nangyari na sa atin? Yun lang! Totoo ba yung kapag may nangyari na, magkakaroon ka na ng feelings agad? O baka naman kasi ano ka, masyado kang uhaw doon sa pagiging lonely mo? Kaya nung nakatagpo ka ng may kumunik sa'yo, feeling mo, this is it. This is the true love. Naku, mahirap yan ha? Mahirap yan, baka dyan ka pa madapa, kaya dapat inaalam nyo yung mga totoong nararamdaman ng inyong puso. At paano kaya masasabi nitong ating letter sender o itong kasama niya dito sa confession niya na may pagtingin na ito sa kanya? Eh mamaya natin malalaman yan. Yun ba ang basihan ng love? Sex? Very interesting topic, di ba ka-vibes? Kaya tutukan niyo yan dito sa programang Main Event, ang ating magiging main confession. Hanggang 12 midnight pa tayo, walang bibitaw, walang maglilipat. Ito, dumulang yan. Dito lang sa paborito mong napakalupit, 92.3 FM Radio Manila, ka-vibes, ang lupit. Oras natin ngayon, 9:51.

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.

0: Event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
1: Nakatuto ka na ba?
2: Shh! I got you. Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: 92.3 FM Radio Manila Vibes. Ang lupit. Oras natin 10:18 at ikaw ay nakatutok sa programang Main Event. Kasama ang nag-iisang baby ninyo, Sir Radyo. Walang iba yan, DJ Main. Sabi nga doon sa kanta, hard to say I'm sorry. Oy, ikaw ba? Nakapag-sorry ka na ba? Nakapag-sorry ka na ba sa iyong ka-workmate na lagi mong pinapasa yung mga workload ninyo? Oo, maawa ka naman. Pare-pares lang kay sumasahod. Pantay-pantay. Tapos ikaw, ganyan. Diba, nag-work from home ka. Yung mga kasamahan mo, always present. Huwag ganun na. Oo. Pero ito na nga ka-vibes. Alam ko ito yung hinihintay nyo tonight dahil napakaganda ng ating topic, no? Totoo ba yun? Kapag may nangyari na sa dalawang tao, mas madali nang ma-fall? Yun ba ang basihan ng love? Well, dito natin malalaman yan sa confession ng ating letter sender. Kaya naman samahan ninyo kung alamin sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess. Kaya sa lahat ng ka-vibes natin, dyan, oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya tara na sa Main Confession.
1: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

Dear Teacher Mina, magandang gabi po sa iyo at sa lahat ng nakikinig sa programang Main Event. Ako nga pala si Bernard. 32 years old at isa po akong negosyante dito sa may BJC Taguig. Sa kabila ng aking buhay, DJ Main, marami ang naiinggit. May sarili akong negosyo. May mga sasakyan. At halos lahat ng gusto ko, masasabi kong kaya kong bilhin. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang bagay na matagal kong hindi makuha. At iyon ay yung pakiramdam na totoong minamahal ka. Kasi sa totoo lang, DJ Main, marami ng babaeng dumaan sa buhay ko. Pero kadalasan, pera ko lang ang kanilang gusto. Kapag nakikita nila yung kaya kong ibigay, bigla silang nagiging sweet. Pero kapag hindi ko na napagbibigyan, bigla na lang silang mawawala. Kaya siguro habang tumatagal, mas nagiging mailap ako pagdating sa pagmamahal, lalo na sa mga ganong klase ng babae. Pero hindi ko inaasahan na may isang babaeng magpapabago sa paniniwala ko. Tawagin na lang natin siyang Dea. 28 years old at nagtatrabaho bilang isang entertainer sa Pasay. Una ko siyang nakita sa isang bar habang nagmumukmuk ako sa mga nangyayari sa aking buhay. Hanggang sa may lumapit sa aking babae na nag-aalok ng gabi niya. At dahil sa emosyon ako, agad ko siyang binayaran. Na agad din naman niyang tinanggap. Sa kanya ko nilabas lahat ng galit sa buhay. Walang sawa akong nagparaos kasama siya. DJ Main, matapos may mangyari sa aming dalawa, doon ko lang din ang pagtanto kung gaano siya kaganda. Pero hindi lang yun ang napansin ko sa kanya, kundi yung mga mata niyang parang pagod na sa buhay. Hindi ko maipaliwanag pero parang gusto ko siyang iligtas sa mundong kinaroroonan niya. Noong una, akala niya isa lang akong customer na gusto lang siyang makasama sa kama. Pero hindi ganun iyon, DJ Main. Dahil gusto ko talaga siyang makilala. Hindi naging madali nung una. Kaya ang ginawa ko para makausap ko siya ay inabutan siya ng pera. Wala namang problema sa akin dahil iyon ang trabaho niya. Ikumpara naman sa mga babaeng nanghuhut-hut lang sa akin. Mas rerespetuhin ko si Dea dahil iyon ang trabaho niya. Akala ko nga kapag palagi kong ginawa iyon, mapapansin niya ako. Pero hindi. Iyon ang nangyari, DJ Main. Kaya naman diniretso ko na siya at sinabing may gusto ako sa kanya. Pero para sa kanya, wala lang. At iniisip lamang na nagbibiro ako. Minsan kapag magkasama kami, pakiramdam ko ako yung pinaka-importanting tao sa buhay niya. Pero pagkatapos nun, parang bigla na lang siyang nagiging malamig. Dahil nga alam ko sa mga oras na hindi kami nag-uusap, may ibang lalaking nagbabayad para sa kanyang oras.
At kahit masakit para sa akin, wala akong karapatang magselos. Dahil sa simula pa lang, alam ko naman kung anong uri ng buhay ang meron si Dea. Pero DJ Main, ang hirap pala, no? Yung alam mong hindi lang ikaw, pero umaasta kang parang ikaw lang sana. Ang yaman-yaman kong tao, pero sobrang hikahos ako sa pagmamahal. Minsan nga, DJ Main, tinatanong ako ng mga kaibigan ko, sigurado ka bang hindi ka lang ginagamit niyan? Eh baka pareho lang ng mga ibang babaeng nakilala mo yan. Hindi ako nakasagot dahil sa totoo lang, hindi ko rin alam. Kaya naman naglakas ako ng loob na umamin sa kanya. Dea, gusto talaga kita. Pwede ba ako manligaw? Pero hindi ko inaasahan ang sagot niya, DJ Main. Kaya ka ba nagkagusto? Dahil may nangyari na sa atin? Kabay! Baka naman, Bernard, nalilito ka na dahil nga ikaw eh parang you are looking for a love na hindi mo pa matagpuan, na care, na feeling mo dito sa taong ito, eh eto na talaga yon. So baka naguguluhan ka lang at paano mo nasabing love na ang nararamdaman mo dito kay Dea dahil lang ba sa may nangyari sa inyo? Eh malalaman natin yan mamaya, ka-vibe sa susunod na kabanata ng confession ni Bernard. Dahil unang yugto pa lang ng confession niya yan, malalaman natin ang kabuuan, kaya samahan ninyo kung alamin. Nagkaroon kaya sila ng happy ending? At ano ba yung love na yan? Dahil lang ba sa may nangyari sa kanila? Pakatutukan nyo yan dito lang sa programang Main Event, hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes, ang lupet! Oras natin ngayon, 10:27.

0: na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadag sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
4: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh, I got you.
1: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
1: Usap tayo.

0: Toto ka na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
1: Fine.
2: Usap tayo.
0: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
3: Ang gabit!
0: Gabit! Sa FM Radio 1048. At ito ang programang Main Event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main. Kanina nga natunghaya natin ang unang yugto ng ating confession mula kay Bernard. Talaga nga kayang pagmamahal ang nararamdaman ni Bernard, o baka isa lang itong pagkahumaling sa taong hindi naman talaga kayang suklian ang pagmamahal na kaya niyang ibigay. Kaya naman balikan na natin ang confession ni Bernard.
4: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: DJ Main. Noong mga sumunod na araw, matapos niyang tanungin kung totoo ba ang nararamdaman ko para sa kanya, parang doon ako mas lalong naguluhan. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, may isang babaeng hindi nabibili ng pera. Akala ko kapag pinagbigyan ko siya ng oras, pag-unawa at pagmamahal, unti-unti niya rin akong pagkakatiwalaan. Pero hindi ganon kasimple ang lahat. Dahil bigla na lang siyang naglalagay ng distansya. Kapag natapos na ang trabaho niya sa akin, at kahit masakit, pinipilit kong intindihin. Dahil alam ko naman kung saan siya nakilala. Pero DJ Main, habang tumatagal, mas lalo akong nagiging possessive sa kanya. At noong isang gabi, naglakas loob akong sabihin yun sa kanya. Dea, ayoko nang maiba. Ako na lang. Ako na lang ang bahala sa'yo. Pero imbis na matuwa siya, bigla siyang natatahimik. At doon niya sinabi ang mga salitang, hinding-hindi ko makakalimutan. Bernard, hindi mo ako mahal. Naawa ka lang sa akin. At baka kaya mo lang ako gusto dahil hindi mo makuha yung gusto mong makuha sa akin ng buo. Parang may kumurot agad sa puso ko noon, DJ Main. Dahil sa totoo lang, hindi ko alam kung papaano ko papatunayan na totoo yung nararamdaman ko. Dahil habang mas gusto ko siyang ilayo sa mundong meron siya, mas lalo naman siyang o mas lalo naman niyang nararamdaman na gusto ko siyang baguhin. At mas lalo lang gumulo ang lahat. Dahil noong isang araw, nabigla ko siyang pinuntahan sa bar. Nakita ko na may kasamang ibang lalaki si Dea. Niyayakap siya at hinahalikan pa sa harap ko. DJ Main, hindi ko alam kung bahagi lang ba iyon ang trabaho niya o may nararamdaman na talaga siya sa iba. Kaya naman sa sobrang selos ko, doon na kami nagkasagutan. At sa kauna-unahang pagkakataon, doon ko siya narinig na umaming. Ito Bernard, ito yung buhay ko. At kung hindi mo matatanggap yun, huwag mo ako piliting maging babae na gusto mo. DJ Main, doon ko naramdaman na kahit anong gawin ko, parang hindi talaga magtatagpo yung mundo naming dalawa. At ang mas masakit pa, kahit ilang beses kong sabihing mahal ko siya, parang hindi siya naniniwala. Siguro dahil sa dami na ring lalaking nagsabi sa kanya na mga pangakong hindi naman tinupad. Kaya ngayon, hindi ko na alam kung ano pa ba ang dapat kong gawin. Dapat ko na ba siyang tigilan kahit mahal na mahal ko siya? O dapat ko pang patunayan na kaya ko talaga siyang mahalin? Hindi ko siya nakikita bilang maruming babae, kundi isang taong pagod na pagod lang mabuhay. At gusto ko sanang ako yung magparamdam sa kanya na karapat dapat pa rin siyang mahalin. Kaya sana po mabigyan niyo ako ng payo. Hanggang dito na lamang ang aking confession. Maraming maraming salamat po. From Bernard ng BGC, Taguig City.
1: I'm going under in this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy.

0: Radio Ka-Vibes
1: ang lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Ka-Vibes!
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh! I got you.
5: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
5: Usap tayo.

0: Next, pawis na pawis ha. Ang lupet!
1: Nakatuto ka na ba?
2: Shh! I got you. Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
0: Ang lupet!
3: Kabay! FM Radio Manila Kavibes. Ang lupit. Oras natin 11:17. Ikaw ba kapag may nangyari na sa inyo, mas madali ka na bang ma-fall? Eto nga sigaw ng mga Kavibes natin. No, hindi yon basihan. Which is totoo naman, no? Diba? Pero may mga taong madaling na-attach. Lalo na pag nagkaroon na ng physical na connection. Especially, ito, I think, nangyayari to sa mga kababaihan. Parang very rare lang na mangyari ito sa mga kalalakihan. Kasi nga, di ba, mga lalaki, kayo, oo, kayo nga, oo, parang si Sim. Kaya niya makipagtalik ng walang feelings. Di ba, kahit sinong babae yan. Di ba, kahit nga, dyan mo lang nakilala sa gimikan, di ba, kayang-kaya mo. Basta ma-fulfill lang yung hinahanap mo yung pleasure mo as pagiging lalaki. Pero kaming mga babae, no! Di ba, hinding-hindi kaya ng babae yan na makikipagtalik ng walang feelings. Dapat mauuna mo na yung feelings bago kami magbigay ng aming kabuuan. Wow, kabuuan! Which is totoo yun, ha? Oo, kaya dapat kayo pinapahalagahan nyo yun. May mga ibang lalaki, iniisip nila sa mga babae, ay, easy to get to. No, hindi yun pagiging easy to get. Kaya namin binibigay yun kasi nga, kami nagtitiwala sa inyo ng buong-buo na dapat pinapahalagahan nyo. Diba? Pero may mga lalaki hindi marunong makontento, hindi alam ang salitang halaga, di ba? Ewan ko sa'yo, tapos pag darating yung panahon na gusto mo na maghanap ng magiging makakasama mo habang buhay, gusto mo na mag-stable, wala ka na matagpuan kasi kilala ka na sa pagiging playboy mo, di ba? Kaya habang maaga magbago ka na, oo, at hindi nakakadagdag ng kagwapuhan kung sino-sinong babae ang iyong tinitikman para lang sa sarili mong pleasure, para lang masabi mo sa mga upwards mo na, ay, nasa checklist ko yan, oo, na-checkan ko na yan. Hindi nakakadagdag ng kagwapuhan yan. Alam mo kung ano nakakadagdag? Yung marunong ka mag-stick to one. At yung totoo kasi nararamdaman mo at di mo pinaglalaruan yung feelings ng ibang tao, yun ang nakakagwapo. Diba ka-vibes? Totoo yun? Kaya naman samahan ninyo ako ibigay ang ating magiging advice sa ating letter sender na napaka-gulo ng kanyang mundo. Parang totoo yun, no? Kahit nasa iyo na ang lahat, mapera ka, nabibili mo yung lahat ng gusto mo, pero hindi pala lahat masasabi mong fulfill na yung meron ka. Kasi iba pa rin yung happiness na matatagpuan mo na hindi kaya tumbasan ng kahit anong material na bagay o kahit anong pera. Kaya samahan ninyo akong tulungan si Bernard sa kanyang naging confession for tonight. Kaya itutok mo lang yan, isagad mo na ang pagpupuyat mo hanggang 12 midnight. Dito lang sa programang Main Event, hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila, Kavibes. Ang lupit! Oras natin ngayon, 11:20.

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin itong mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Nakatuto ka na ba?
3: Shh, I got you.
0: Main event. Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
0: Usap tayo.
2: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
4: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Huling oras na ng programang main event. Toy, huwag ka na masad. At least, di ba sumaya ka ng ilang oras na ako ang kasama mo. Eto nga ka-vibes, iniimbitahan ko kayo. Kung wala kayong radyo, pwedeng-pwede kayo mag-download ng aming app, especially sa mga Android user. Ayan po na lang kayo sa Play Store. Hanapin ang FMR Philippines. Mapapakinggan ninyo kami anytime, anywhere. At gusto ko rin batiin ang magandang gabi ang mga driver natin, ang ating mga bus terminals, ang ating mga kapulisan, mga security guards, lady guards, ang mga panadero, panadera, ang mga construction workers, mga warehouse natin dito sa may Bulacan at dito sa Valenzuela, at yung mga ospital natin dito sa may Valenzuela din, at sa lahat ng ospital pati dito sa Maynila. Ayan, maraming salamat po sa pag-tune in at pagsama sa akin tonight. Eto nga, ibibigay na natin ang ating main advice sa ating letter sender na si Bernard. Akalain mo yun, no? Nasa kanya na lahat, pero bakit ang pagmamahal? Parang kulang na kulang pa rin. Ayan, magandang gabi sa mga taga-Tagig na nakikinig sa atin ngayon. Ang kanyang istorya, para i-recap lang natin ang naging confession ni Bernard. May nakilala siyang isang babae, at yung babaeng nakilala niya ay nagtatrabaho bilang isang nag-e-entertain na babae, nagbibigay ng ligaya. At hindi niya ine-expect na mai-in-love siya dito sa babaeng ito after nang may nangyari sa kanila. Siguro yung thrill, oo, feeling ko dun sa na-hook, yung feeling na sa dami ng nakilala niyang babae na pera lang ang habol sa kanya. Pero itong babaeng ito, di ba, na nasa kanya na ang lahat, pero bakit hindi siya pinagbibigyan? Kumbaga, pinagbibigyan siya in terms of yun yung trabaho niya. Pero hindi para magbigay pa ng, alam niyo yun, pag-asa na magkaroon sila ng something. Kaya feeling ko doon na thrill itong si Bernard. Kaya ang tanong niya ngayon, hindi ko na alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Dapat ko na ba siyang tigilan kahit mahal na mahal ko siya? O dapat ko bang patunayan na kaya ko talaga siyang mahalin? Dahil sa totoo lang, hindi naman daw niya nakikitang maruming babae itong si Dea, kundi isang taong pagod na pagod lang mabuhay. Kaya sana ay matulungan daw natin siya. Nako, ang bigat ng nararamdaman ito, ha? Ni Bernard, ah. Alam mo, minsan kasi, madali talagang mahalin yung taong nakikita nating pagod na sa buhay. Lalo na kapag feel natin na gusto natin silang iligtas sa mga pinagdadaanan nila. Pero Bernard, eh mahalaga rin tanungin mo yung sarili mo. Minahal mo ba si Dea dahil sa kung sino siya o dahil gusto mo siyang maging taong mas madaling mahalin para sa'yo? Diba? Para sa sarili mong ano, sa sarili mong kagustuhan. Minsan kasi kaya tayo nafo-fall sa mga taong mahirap mahalin. Eh dahil sa kauna-unahang pagkakataon, parang hindi umepekto yung mga bagay na dati nating ginagamit para makuha ang isang tao. Kaya dyan napapasok yung thrill. Diba? Yung parang, ay teka lang, bakit ganun? Siya lang ang humindi sa akin, siya lang ang nagbubuang bukod tangi. Diba? Sanay kang kapag may binigay ka, may nababalik sa'yo. Eh pero dito kay Dea, kahit anong gawin mo, parang may bahagi sa kanya na hindi mo maabot at hindi mo makuha-kuha. At doon ka mas nahuhook ka, mas na-challenge ka. At hindi lahat ng pagmamahal eh kayang baguhin ang isang tao. At hindi rin lahat ng taong mahal natin, gusto natin, eh handang magpaligtas o magpa, alam mo yun, magpaka superhero ka na aayon siya sa mga gusto mo na pagligtas sa kanya. Ang hirap din kasi ng sitwasyon mo, Bernard. Kasi habang gusto mo siyang angkinin, eh mas nararamdaman naman niya na baka gusto mo siyang ikahiya sa mundong kinagagalawan niya. Dahil aminin natin, magkaiba kayo ng mundo. Ikaw, di ba parang, kung ako si Dea, ha, wala naman ako ikaka-proud eh. Ito ako eh. Although hindi ko naman kasalanan maging ito, ito na yung last resort ko, ito na yung last choice ko sa buhay para lang mabuhay ako. At hindi ako nababagay sa mundo mo. Ayokong husgahan ka ng ibang tao ng dahil sa akin. So I think baka yun din yung iniisip nitong si Dea. Diba? At para naman kay Dea, eh maaring sanay siya sa mga lalaking nagsasabing, andito ako, tatanggapin kita ng buong buo. Ililigtas kita dyan, babaguhin kita dyan. Pero bandang dulo, kapag hindi na kaya ang totoo niyang buhay, baka iniiwan din siya, umaalis rin sa kanya. Diba, puro promise lang pero wala namang natutupad. Kaya siguro, hindi sapat yung salitang mahal kita. Kasi ang mas mahalaga, kaya mo bang tanggapin si Dea nang hindi mo siya pinipilit magbago? Pero ingat ka rin, Bernard. Dahil may mga pagkakataon na hindi na pagmamahal yung hinahabol natin dun sa tao, kundi yung pakiramdam na gusto natin na mapatunayan na tayo ang pinipili. Kasi iba yung feeling na ganun eh, diba? Yung ikaw yung pinipili, yung panalo ka doon sa gusto mong o intention mo doon sa taong iyon at nasunod yon base sa kagustuhan mo. At kapag dumating ka na doon sa punto na gusto mo nang isalba yung isang tao, eh, ask yourself, mag-reflect ka. Ginagawa ko ba ito para sa kanya o ginagawa ko ito para maramdaman kong mahalaga ako? Kasi aminin natin, hindi naman natin responsibilidad ayusin ang buhay ng isang tao para lang mapatunayan na tunay yung pagmamahal natin dun sa taong iyon. And kahit gaano kakabuting tao, hindi sapat yun para maging tamang tao para dun sa taong pinapakitaan mo nun. Kasi yung pagmamahal, hindi lang yan yung gusto mong samahan siya sa madilim niyang mundo, kundi yung kaya niyo bang magkasundo kahit pareho kayong magkaiba ng pananaw o magkaiba ng sitwasyon sa buhay. Kasi kung araw-araw ka namang nasasaktan sa mga bagay na hindi pa niya kayang bitawan at siya naman eh pagod nang magpaliwanag kung bakit ganito ang mundo ko, kung bakit ganito yung pinasok kong buhay, eh baka hindi talaga pagmamahal ang kailangan ninyo. Baka ang kailangan nyo is paghilom sa mga bagay na pareho kayong hindi pa totally healed. And today, hindi dahil sa trabaho mo is ganyan ka, eh hindi mo na deserve o hindi ka na karapat dapat sa pagmamahal na totoo. Oo, mahirap magtiwala. Lalo kung ilang beses ka nang pinaniwala tapos iniwan din, hindi ka naman niya pinaglaban. Mahirap talaga yan. Pero hindi naman sukatan ng tunay na pagmamahal yung kaya natin ipaglaban ng isang tao, kundi yung kaya nating tanggapin kung hindi pa siya handa para dun sa pagmamahal na gusto nating ibigay. Love is not proven by how much you can endure, but by how much truth you can accept.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
0: Kaya kay Bernard, siguro ano, bigyan mo siya ng space, bigyan mo rin yung sarili mo ng space, reflect ka muna, ano ba talaga ang totoong nararamdaman mo para kay Dea? And mahirap naman din talaga para sa isamin ha, sa mga babaeng maniwala sa mga sinasabi lang unless may actions. So prove mo sa kanya kung totoo yung nararamdaman mo, kung totoo yung sinasabi mong mahal mo na siya. Kasi too good to be true yun para sa isang babae na purkit may nangyari sa atin, sasabihin mo sa akin, mahal mo na ako agad. Kaya patunayan mo, hindi lang puro sa salita and sa actions mo. Pero syempre, isure mo muna sa sarili mo kung ano nga ba talaga nararamdaman mo kay Dea. At pag sure na sure ka na, ipaglaban mo. Life is too short, di ba? Hindi ka man niya piliin, at least wala kang regrets kasi tinry mo eh. Ginawa mo yung best mo. Diba? Kaya, to Bernard, sana naka-add ako. Wow, naka-add. Nakadagdag ako sa'yo ng enlightenment sa nararamdaman mo ngayon. And para sa mga ka-vibes natin, na tulad ni Bernard na may pinagdadaanan pero nahihirapan mag-share sa family or even sa friends nila, pwedeng-pwede niyong ipadala yan dito sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman sa Viber namin, 0954-406-1967. Maraming salamat sa mga nag-tune in simula alas 9 hanggang alas 12 ng ating gabi. At gusto ko rin pasalamatan UDC Dental Clinic, Ferticulture by Caldana, Imprint Customs, FKM Motorcycle, Shifa Tires, Speed Metal Oil, Spink Philippines, at Super Helmets Philippines. And pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa lahat ng social media accounts ko. Pare-parehas yan ang main Eugenio. At dito sa favorite mo, wag na wag mong kakalimutan. Kalimutan mo na, yun ang loko sa'yo. Pero yung mga social media platforms namin, dapat hindi. Dapat una ka pa sa first. Ganon. Una ka pa sa latest. Pare-parehas yan na 92.3 FM Radio Manila. Maraming salamat ka, Vibes. At hindi tayo nagtatapos dyan, ha. For tonight lang yan. Dahil bukas, Wednesday night, ang pinaka-inaabangan ninyo, ang safe space pagdating sa sex talks. Sabi nga eh, lamang ang may alam. Diba okay naman mag-enjoy sa buhay? Basta ikaw eh alam mo ano yung responsibilidad mo sa sarili mo. Ano nga ba ang safe sex na makakaligtas sa'yo at doon din sa mga taong nasa paligid ninyo? Kaya samahan ninyo ako bukas para sa Tumbukin Mo Doc. Ang ganda ng ating magiging topic dyan. From the very start ng Tumbukin Mo Doc, i-recap natin yan hanggang bukas, hanggang sa last Wednesday na topic natin. Para lang alam nyo yun, hindi nyo nakakalimutan. Kaya abangan nyo ang ating Tumbukin Mo Doc. Siyempre ang confession din natin tomorrow night. Ang napakainit na confession pero laging may dalang aral. At lahat tayo ay natututo. Kaya samahan ninyo ako Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 12 ng ating gabi para sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FM Radio Manila, Kavibes, ang lupet! Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main! Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo dahil meron ang magsasabi sa'yo ng good night, baby! I love you. Minsan, no, kapag mahal mo talaga yung tao, gusto mong maniwala na kaya pang baguhin ng pag-ibig ang lahat. Pero hindi lahat ng magic nagtatagal. At hindi lahat ng gusto nating makasama, handang manatili.

awat saya every morning.

0: Que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Good morning.

0: 92.3 FM Radio. Kaba! Diyos ko po, kasi simula pa lang. Palpak na agad. Pero hindi natin pagpapatuloy ang kapalpakan na yan. Dahil ito na ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes Good Morning! Parang rakista lang, ha? At syempre, kasama nyo na ang inyong kulit tandem sa umaga na mong bubulabog ng inyong kaluluwa. Abay, ito po ang mamamang makaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam mo nga kurutiyan na wag na wag mo lang nga haharutiyan na Jokoloko is his name! Kavibes, tama yung narinig mo kanina ha? Miyerkules, hindi Monday. Oo, wag na lang muna natin ulitin yung Monday. Isa siyang ano eh, bangungot. Ngayon ay Miyerkules, May 20 to 2026. Aba, nasa kalahati na tayo ng linggo, Kavibes. Ano na nangyayari sa buhay mo? Ikaw ba, pagod na pagod na? Babagsak na ang mata mo? Hindi ka pa natutulog? Matulog ka rin, ha? Hindi puro ka lang gising ng gising, mahirap yan. Pero eto na nga, para mas lalo pang maging masaya ang iyong umaga, ikaw man ay humihigop na ng kape o pabili pa lang ng pandesal sa inyong suking panaderya, abayahatin na namin sa inyo ang unang katanungan natin para sa ating
1: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Eto na nga! Away ka, Vibes! Ano daw ang sign na mayaman na ang katrabaho mo? Talaga ba? Abay, kung mayaman talaga yan, hindi na magtatrabaho yan. Yun ang akin, ha? Kung mayaman talaga yan, hindi na magtatrabaho yan. Ay, Diyos ko po. Pero ito, siguro, isa lang talaga sa mga sign na mayaman ang katrabaho mo, hindi lang mayaman pagdating sa pera talaga, no? Pero mayaman pagdating sa kabutihang asal ay yung tipong hindi madamot at nagbibigay lang din talaga. Talagang hindi sila takot na mamigay ng mamigay na kung anong kaya nilang ibigay, ano? Yan man ay panlilibre sa pagkain, pagbibigay ng oras nila para makausap ka lang o masiguro na kahit papaano eh hindi ka na naloloka pa sa inyong opisina. Parang ganung bagay ba? Marami namang definition talaga ng yaman sa mundo. Hindi lang naman yan tungkol sa pera o tungkol sa anong kakayahan mong ibigay. Yan ay tungkol din na sa pagiging mabuti mo bilang isang tao. Yan ang pinaniniwalaan ko. Ewa ko lang sa inyo, di ba? Oh, ikaw ba ka, Vibes? Paano mo masasabi na mayaman ang katrabaho mo? Aba, i-comment mo na yan sa ating Facebook page dahil posted na po yan sa 92.3 FM Radio Manila. At pwede nating mabasa yan. Siyempre sa pagbabalik pa rin ang inyong favorite papagising sa morning, ang programang Good Vibes. Good morning! Siyempre makakasama niyo pa rin ang kulitan niyo sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam update kasi ang lupet ang 92.3 FM Radio Ka-Vibes. Ang oras, huy, 4:21 na. Aba, magkapi ka na. Perfect para Kropek. Really?
2: FM Radio.
0: Ka-Vibes.
3: Ang lupet! Ang lupet!
4: Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on a ride.
5: Say hello! Ya tú sabes, no hay más nada.
4: Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on a ride.
5: Mr. Worldwide, dale, get on the floor.

0: 93.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa

0: 93 FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 4:30. Ang lupet.

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Bagong bagong taon na.
3: Wala ko ba? Tagal naman na Christmas.
2: Marami naman yun. Nakakaano naman. Mataraan tagal ng araw.
3: Magtatag-ulan pa lang, Paskong Pasko na. Sa dami pa naman nangyayari sa paligid natin, di ba mga ka-vibes? Parang minsan gusto na lang natin na mag-Pasko ulit.
2: Totoo,
3: mag-New Year. Di ba? Si Makoy Dubs nga eh. Di ba yung sikat, isa sa mga sikat na social media influencer, tinapos na niya ang kanyang 2026.
2: Tapos diba? Na?
3: Oo, nag-New Year na siya. Nagpaputok na siya nung mga nakakaraan. Hello 2027 diba? Na kanyang eksena.
2: Siguro dahil na rin niya siya nangyayari na kaliwat ka na, tapos mga ano, pahirap pa. Ayan. May magana. Alam mo yun, parang mas masarap pag Pasko sa ano, alam mo po bakit? Ang layo pa man pinag-uusapan natin kasi nga mas gumagan yung pakiramdam natin.
3: Pag naisip natin na Pasko na.
2: Totoo. Bukod sa magkikita-kita kayo ng kapamilya mo, ng mga kaibigan mo, meron pa mga bonus and then. Yeah. Diba? Kaya parang ang saya ng pakiramdam. Kaya ang sarap pumunta agad doon.
3: So ibig sabihin, mga wala lang.
2: Pakinga na dalawang Christmas. Oh.
3: Mga wala lang pala talaga tayong pera kaya gusto na natin magpasko. Pero ito DJ Joko Loko. Kanina
2: ano
3: kasi.
2: Ano DJ Mamma Mia?
3: Kanina kasi meron tayong katanungan. Wala lang, gusto lang namin marinig ang iyong kasagutan.
2: Ay, sa
3: dito.
2: Sa akin dito? Ang sagot ko dyan, kasi nakikinig ako habang nagda-drive. At tawag dito, sabi ko, ang sagot ko dyan, sign na mayaman yung katrabaho ko pagka ambag malaki ganyan, tapos may 50,000 yung ano. Si Mamma Mia yun. Sign na katrabaho, tapos lagi nandilibre. Tapos
3: lagi nandilibre ikaw yun.
2: Tapos meron pang mga investment, tsaka ipon. Tapos yung mga e-wallet, ang dami lagi.
3: May mga
2: Mamma
3: ano.
2: Mamma Mia yan.
3: Ano yung investment? Yung mga bonds. Oh, taray mo.
2: Wow, kakay couple bonds
3: na. Sa akin si paper bond lang. Oslo paper. Abay, ewan ko sa inyo mga ka-vibes kung anong klaseng yaman ang meron kayo sa mundo. Abay, edit, sana happy kayo, di ba? Abay, yan naman ang mahalaga talaga. Oh. Pero anyways, highways.
2: Ano? Akala ko mayaman ka, ibahagi mo sa iba. Kasi hindi mo yan madadala.
3: Tama din naman.
2: Tama, di ba?
3: Tama naman.
2: Ibahagi mo na. I-share mo na.
3: Kayo na lang yun, ha? Pero yung akin lang to.
2: Ay, grabe naman. Ay. Sabi Christmas, di ba? Pinag-usapan natin.
3: Sabi ko pa naman kanina, kung kaya mong ibahagi sa iba, magpakabait ka. Ako pala yung masama tao dito.
2: Ayaw mag-share. Pero masarap sa pakaramdam. Mas maganda pa rin ang nagbibigay sa kaysa binibigyan.
3: Totoo naman yan.
2: O tumutulong kaysa tinutulungan.
3: Tama. Palakpakan natin si DJ Joko.
2: Yeah.
3: Siya na lang yung representative namin sa mga mababait.
2: Representative.
3: Anyways, mga ka-vibes, sabay tuloy-tuloy pa rin ang ating kasiyahan dahil susunod na ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa hula-la-la-la-la-la-la-la-la.
2: Ay, alis naman tayo?
3: Nako
2: naman, ang bilis naman. Nandiyan na yung jeep. May excursion kami.
3: Magkakape muna kami.
2: Tama, dyan ka lang. Huwag ka maglilipat dahil kami nang bahala sa kasiyahan ngayong beautiful Wednesday morning.
3: Beautiful Wednesday morning. Dyan na nga muna kayo dahil makakasama nyo pa rin naman ang programang Good Vibes.
2: Good morning!
3: At ito pa rin, ako ulit tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama.
2: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loko is my name, baby!
3: At ito lang yan sa bet na bet kasi
2: ang Lupet
3: ang 92.3 FM Radio.
2: Good Vibes!
3: At oras!
2: Oras sa ating Good Vibes, 4:51, perfect!
3: Grabe!
2: Tama!
3: Really?
2: Ay, yeah.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.

0: lo pa.
1: 92.3 FM Radio.
2: Ka vibes.
0: Ang lupet. Uy, kadyat niya. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. 4:59. Ang lupet.
1: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's 5 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahan puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupa!

0: Radio ka vibes ang bad.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Bibiga ang tawa't saya every morning.
3: At

0: Rita Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Like a Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong Dogtong Paritong
0: Perfect.
3: Perfect.
0: Mama.
3: Really?
0: Really?
3: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Sa'yo, pag inaantok ka, huwag ka magsasalita na magsasalita. Hindi ko maintindi.
3: At saka mahuhuli ka dyan. Sabi nga nila, ang isda ay nahuhuli sa sarili nitong bibig.
0: Oo nga ba? Ano ibig sabihin?
3: Ibig sabihin, ikaw na mismo din yung naglalaglag sa sarili mo, hindi ba?
0: Kala ko mukha kang isda.
3: Pwede rin naman, di ba?
0: Kung isda, ano ka? Wow!
3: Ako, sa tingin ko, isa akong dalagang bukid.
0: Wow, dalagang bukid.
3: Oo, mamink-mink na, masarap pa.
0: Yung iba, mukhang bisugo yung ano. Sabi, ako na lang yung...
3: Ikaw ba?
0: Ay, hito na lang.
3: Hito?
0: Bakit hito? Hito ako. Hindi ko alam.
3: Ang daming entry. Diyos ko po, paborita lang naman yung almusal namin kanina.
0: Sa tabang kasi yung hito, di ba? Kasama na. Anyway, wala lang siya pa isda lang. Oy, may isda. Puro na lang kayong manok.
3: Totoo.
0: Puro lang manok yung ulam nyo. Tingnan nyo, may pakpak na kayo.
3: Malapit na kayo maging chicken skin. Ay, Diyos ko. Pero
0: wala kasi yung choice nyo, puro manok.
3: Totoo naman. At saka
0: iba-ibang
3: madali kasi.
0: Matahil lang. Oh.
3: Madali kasi yan, Lutoy. Tsaka diba, minsan nga, ewan ko lang nga sa mga kabibes natin kung nakikita nila to. Yung mga may kariton-kariton na nagluluto ng mga mura na ano tawag dito, manok, pritong manok. Yan. Affordable kasi siya, tsaka sa ano, at the same time. Ano, diba, parang kapag nakita mo siya, hindi ka na mag-iisip pa ng ulam na, sige, ito na nga lang.
0: Oo, diba? Yung parang pagdating mo doon, parang pag naamoy mo yung piriprito.
3: Ang sarap ng
0: sarap amboy. Ano,
3: mas masarap naman, pa sa...
0: Shoutout sa mga nagtitinda niyan. Oh, as in talagang ano, yan pinakamadaling ulamin kung wala ng luto. Ibili ka doon sa kanto, meron ganun.
3: Magprito ka na lang. Kapag nanawa ka na sa tuyo o kaya delata, edi mag, pritong manok.
0: Oh, di ba? Yun yung pinaka-ano. Pero kung may pagkakataon, mag-isda ka din.
3: Tama.
0: Oo, kasi mas healthy pa din.
3: Kailangan mo rin yan.
0: Yung diba? Ibang isda. Pero may iba kasi yung cultured na ano na eh. Yung alam mo yung puro na pinapakain.
3: Uncultured, taray.
0: Iba. Na pinapakain kasi ng mga, alam mo yun. Yung
3: mga hindi naman tamang ipakain sa mga
0: isda. So mataba yung kinakain nila. So pag kinain din ng tao, so parang ganun din. Kaya naman sinubukan namin kumain.
3: Endorso ng produkto. Abay, papasukin na natin ang unang kamada ng inyong mga kapalaran na para sa hu la la la la la la la la la.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala.
0: Eto na mga kabibs, ang unang kamada ng Hulala, May 20, inaabangan ni J.R. Lakian. Sabi ni J.R. Lakian, good morning sa atin at sa buong Pilipinas.
3: Taray, buong Pilipinas.
0: At sa Senado ng Pilipinas, binabati niya din.
3: Ang thoughtful mo.
0: Eto yung Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Makinig at manginig. Oy, Aries! Ngayong araw, huwag mong kalilimutan na magsabi ng I love you.
0: I love you one.
3: I love you twice. Sa mga taong mahal mo, kahit pa ilan sila sa buhay mo, dapat lahat sila ay masabihan mo.
0: Grabe naman.
3: Aray, daming, marami.
0: Dami pa namang ano nito, na I love you one. Sabi niya kasi, give your ano yan, I love you to
3: baka
0: everyone.
3: Baka naman kasi nanay, tatay, kapatid, tapos
0: hindi,
3: yung bebelas niya.
0: Hindi, huwag mo ipagtanggol, Mamma
3: Mia. Hindi, kasi ayoko mag-isip na masama sa kanya, baka iba magawa ko eh.
0: Sa bagay, oo. Gusto ba ikwento ko sa'yo, yung kaibigan ko sa long distance? Hindi na muna.
3: Talaga. Sige, mamaya na, mamaya ka sa akin. Taurus, hihingi ka na ng prayers sa iba dahil sa pinagdadaan mong tila mas lumalala. Abay, maniwala ka na ito'y uubra.
0: Sa lahat.
3: Oo,
0: yan ang pinaka-powerful.
3: Totoo. Maniwala ka, mas marami na kayo nagpe-pray.
0: Mm-hmm. Diba?
3: Oh, Gemini, pipilosopuhin mo ang boss mo dahil akala mo'y makakabiruan mo ito. Oh, tapang mo, ha? Sabi na mga tala, makiramdam muna bago gawin ito dahil baka mamarkahan ka sa inyong trabaho.
0: Oh, totoo. Hindi puro, yung tatimingin mo din.
3: Oo, hindi yung puro ka, joke.
0: Meron ba sila niyan? Tayo. Yan.
3: Cancer. Cancer, mapapaulanan ka ngayon ng kamalasan.
0: Uy.
3: Pero makukontra mo ito kung magagawa mo pa rin itong tawanan.
0: Diba?
3: Tara.
0: Minsan yung iba, tinatawanan na lang yung mabigat na problema.
3: Paano ngayon? Tumawa ka.
0: Kaya pag nakita mo siya, sobrang Kumusta ka? Ganay, kumusta ka?
3: Tama. Oy, Leo!
0: Leo!
3: Leo, grabe ang iyong pagtitipid sa mga bagay na dapat mong pagkagastusan. Pero grabe ring magwalda sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Leo, itama mo iyan.
0: Oh, grabe rin magwalda sa bagay na hindi niya mong kailangan.
3: Mamaya, tinitipid mo yung sarili mo sa pagkain.
0: Oh.
3: O, sa sabon. May, oh, diba? Siyempre, mamamahu ka niyan.
0: Sa
3: mahirap
0: toothpaste.
3: Yan. Diba? No, mapahurihininga mo niyan. Mahirap yan. Oh, Virgo! Virgo! Uy, Virgo, short and sweet!
0: Ay, ganda!
3: Dapat happy lang.
0: Dapat happy lang. O ba, walang ano, lugar yung mga kalungkutan at mga negatibo kay Virgo.
3: Walang lugar? Hindi pa pwede sa Quezon Avenue?
0: Sa Quezon Avenue. Titignan natin.
3: At yan ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Huy, tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, nabay labas na po kami dyan. At ito kami ni DJ Choco Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikis mo na lang sa wagang.
0: Una kamada pa lang yan. Mga ka-vibes, ikaw ba? Nakamada ka na ngayon? Nagkamada ka na ng mga bagay-bagay sa bahay nyo.
3: Kinamada mo na ba?
0: Diba? Kasi kailangan yan, dapat talagang nakaayos. Tama. Yung mga bagay-bagay.
3: Oo, ikinamada mo na ba ang iyong hinigaan? Kasi, diba, baka naman bumangon ka lang. Tapos,
0: ikinamada.
3: Kinamada!
0: Ay, kinamada. Mali pala. Ikinamada mo na ba?
3: Diyos ko, habang ikay nagkakamada, kami ang inyong kasama. Taray!
0: Sabi, huwag naman, na ilang kami. Nag-aayos kami dito eh.
3: Dahil ito pala naging yung favor kapag-isi sa morning ang programa Good Vibes.
0: Good morning!
3: Oy, atutok na ka-vibes ay lagang alas 8 nyo pa rin naman makakasama ang inyong kulit-tandem sa umaga. Ang mama mo ko makaripas ang tawa pero ang araw ma-arriba si mama Mia.
0: At kasama din ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: ang lupet
3: ang 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes! Aras sa ating ka-vibes, 522, perfect!
3: Parang grope!
0: Tama!
3: Really?
0: Yay!
1: Good vibes! Good morning!
4: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
2: ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin ito, mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
5: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: gagamit nito.
1: Oo.
0: Aba sa ngayon, linisin mo. Pero sa susunod, idiretso mo na sa basurahan nito.
1: Diba? Ang sakit kaya makaapak ng mga ano yan, yung laruan na bata, yung square yeah. Black ng ano.
0: Totoo naman.
1: Para, aray!
0: Minsan nga, hindi naman yung damit ng
1: ano to?
0: Kapag-anak. Ganyan, diba? Parang
1: bumaon sa paa.
0: Sabi pa na nanay mo, ano ka ba? Dati ka bang ahas?
1: Ayun, diba? Yung mga linyahang nanay.
0: Mga linyahang pang nanay.
1: Oo, pwede yan. Ano mga linyahang nanay?
0: Linyahang nanay. Taray! Oy, Aquarius! Manlalambot na naman ang tuhod mo.
1: Naku, ay, bakit naman? Kaya?
0: Hindi dahil sa kasukasuan, kundi dahil sa nakakalokang chika na masasagap mo.
1: Oh.
0: Aquarius, ang aga-aga chismosa.
1: Diba? Chika is last chismis.
0: Abay, ishare mo na yan dito.
1: Oh.
0: Dito lang.
1: Dito
0: sa
1: lang.
0: Good vibes.
1: Good morning.
0: Hi, Pisces!
1: Pisces!
0: Kahuli-hulian, Pisces! May lugar kang papasyalan na parang hindi mo na makakalimutan. Abay, enjoyin mo lang yan basta hindi sa kulungan ang iyong pupuntahan.
1: Oh, alam mo na, Pisces, ha?
0: Basta baka mamaya maghimas-rehas ka, ha? Mahirap yan. Oh, at ayan ang huling kawada. Kaya nung huling kawada lang yun yung mga kapalaran, tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay, good luck na lang. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa vagang.
1: Ay, yun na ang huling kamada na inyong hulala for today.
0: Ay.
1: At syempre, shoutout sa mga mahilig sa basketball. Oh, 1-0 na. San Antonio Spurs.
0: Spurs?
1: San Antonio Spurs. OKC. Oh, Oklahoma. Okay. Kasi ano, sinip kasi yung Lakers yeah. namin.
0: So, ano nga?
1: Then, ano
0: Oklahoma?
1: Na
0: Oklahoma?
1: Thunder.
0: Oklahoma yun, di ba?
1: Oklahoma Thunder.
0: Tapos San Antonio Spurs.
1: Spurs.
0: Sige, alam ka naman na Spurs mo.
1: So 1-0 na standing sa playoffs na nagaganap ngayon sa NBA. Wala lang kasi, di ba? Mabilis ng laro yung mga sweep-sweep yung labanan. Eh. Mahilig ka pa sa basketball, hindi?
0: Yung kuya ko, mahilig sa basketball.
1: Kaya gano'n, makakaroon sa mahilig manood ng NBA, di ba? Wala lang, nasabi ko lang din kasi pupustahan sila.
0: Napupustahan? Abay, sana manalo ka sa pusta mo ngayon.
1: Oo, pinasa nila yung jowa nila. Maingay yung jowa ko, pupusta ko na.
0: Buti na lang, hindi ako naging jowa.
1: Inusta.
0: Baka nakailang pusta na kayo.
1: Grabe naman yan. Wala na umaga sa mga kabibs natin. Nakaramdam ba kayo ng brownout? Wala naman.
0: Nung mga nakakaraan, di ba, panay kasi ang brownout. Pero ngayon nga, nung weekend, inanunsyo na rin ng GCP na stable na ang...
1: Stable na daw.
0: Stable na? Bakit?
1: Ito nga, nagtag sa akin yung DOE. Sabi ng DOE. Joko, pasabi din kay Mamma Mia. Kasi kami sinasama ka. Nagsabi sila na yung posibilidad na magkaroon pa rin ng maraming power interruption sa mga susunod na
0: buwan. Boring! Ano ba yan?
1: Epekto daw ng matinding El Nino. Diba si Mises si El Nino? Sabi ng BOE, ang pagtaas daw ng yellow and red alert ay maaaring magpatuloy pa sa mga susunod na buwan.
0: My
1: dahil
0: nga
1: sobrang
0: Init! Ano diba? Ba naman yan? Numinipis na naman ng supply, ibig sabihin.
1: Numinipis na naman.
0: Kaya asahan na baka magkaroon ulit ng mga rotational brownout. Hindi pa naman sure, pero binabalaan lang ang publiko. Para lang hindi ka magulat. Kasi di ba minsan...
1: Magulat, no?
0: Paano?
1: Burnout.
0: Ay nako, kasi di ba minsan panay ang reklamo talaga at mapapareklamo ka talaga kasi sino ba namang hindi maiinis?
1: Diba?
0: Nanlalagkit ka na nga tapos hindi ka pa makatulog.
1: Diba?
0: Sa gabi pa nawawalan talaga ng kuryente. Kaya, ayan.
1: Numinipis yung kuryente, pati bunbuna, numinipis na din sa kaka-stress. Ano ba yan?
0: Ay nako talaga.
1: Pai-pai festival.
0: Ay gusto ko yun, pai-pai festival. Pero di ba mga ka-vibes, kung kayo man ay nanlalagkit na, pati ang inyong mga singit-singit,
1: ay nanlalagkit.
0: Okay lang yan dahil
1: ano,
0: okay lang yan kasi kasama naman nila tayo.
1: Bigyan natin pamahipay.
0: Tatawanan na lang natin yan ng sabay-sabay. Kaya naman makinig ka lang sa programang Good Vibes Good Morning dahil susunod na ang pinakaaabangan ng sambayan ng Pilipino, ang puksan sa agahan. Kaya naman nandiyan ka lang dahil kami pa rin ang kulitante mo sa umaga na iyong mga kasama, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
1: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag walang haharutin. Joko Loco is my name.
2: 3.3
1: baby. Ano?
0: Ang lupet. At syempre, ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet. 92.3 FM Radio.
1: Kamay!
0: Ang oras!
1: Oras kamay! 5.49. Perfect!
0: Ang grope! Tama!
1: Really?
2: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's si Log O'Clock na.
0: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Mayoka Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes!
2: Bibiga ang tawa at saya every morning!
3: Atro!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo.

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: Miss Shirley.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog-dog-dog, tarikong people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Really?
0: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
5: Good vibes!
0: Wednesday! Iyon sabihin, ako konting kembot na lang, o weekend na naman. Diba, ganun lang, doon ka na, doon ka tumingin para hindi ka na, ano, nayayamot. Ay, nayayamot.
4: Total, yan naman ang lagi mo nilulook forward, di ba? Monday pa lang, pero ang energy mo, pang Biyernes pa rin.
0: Oh!
4: Mahirap yan. Ha? Ay, alaman ka, vibes, ito na ang bet na bet kasi ang lupet, ang 92.3 FM Radio.
0: Kabay!
4: At ito pa rin ang inyong favorite papagising sa morning, ang programa Good Vibes.
0: Good morning!
4: At kasama mo na, kasama mo pa rin, ang kulitanin mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maaripas, si mama niya.
0: At kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mula ang ha-ha-routine. Joko Loko is my name, baby!
4: Baby! At ka-vibes, narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang walang kwentang katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kwentang kasagutan para quits lang!
0: Tama yan, at abang na abang ha, si JR Lakian tsaka si Raymart. Uy, maganda umaga sa mga nagpopogi ang mga kalalakihan ng NH. Ayan, nilog sa inyo dyan.
4: Magandang umaga sa inyo mga ka-vibes, kaya ito na ibibigay na namin sa inyo ang puksaan sa agahan!
1: Puksaan sa agahan! Puksaan sa agahan!
0: Oh, puksaan sa agahan! Para sa mga ka-vibes natin na first time palang makinig.
4: First time?
0: Yeah. Ito yung ano yung mangyayari sa amin na magkakaroon kami ng battle.
4: Wow, battle!
0: Akala mo naman sa ating ano mula to sa tanong ng ka-vibes natin.
4: Akala ko mula Batanes hanggang huli.
0: Oh, di ba?
4: Touch for the very first time.
0: Oy, grabe naman yan. Bakit yun?
4: Oo, pero ito na nga, out of.
0: Out of ilan ang nagpadala?
4: Balita ko, 10,000.
0: 10,000?
4: 10,000. Out of 10,000 senders, abay, nabunot natin ang katanungan ni... Jan-Jan ang tutuban.
0: Magandang umaga sa'yo.
4: Sana okay ka lang.
0: Oo. Ano ba tanong ni Jan-Jan?
4: Abay, sabi niya kasi, ipagpaliban o agaran?
0: Ipagpaliban o agaran? Ngayon na, o mamaya...
4: Ipagpaliban mo. Wala! Ah.
0: Ano ba? Anong mangyari? Hindi mo alam yan.
4: Alam ko yun.
0: Alam mo yun? Tiyatry ko lang. Narinig ko lang kasi kinakatanin naman si Raris eh.
4: Ay, talaga ba?
0: Ay, oo ko yun ah.
4: Hindi ba yung kumakanta? Ayan na nga. Aba, ipagpaliban o agaran. Pero ikaw ba, DJ Joko, anong nga gusto mo dito sa dalawa?
0: Ano, syempre dito sa ating puksan, kung yun ang tanong, siguro ipagpaliban. Pero dahil gusto ko agad-agad, agaran siguro.
4: Agaran
0: na, huwag na patagalin.
4: Oh,
0: no?
4: Sige, agaran. Dahil agaran, sige, sa akin naman ipagpaliban.
0: Ah, sige.
4: Ayan, edi puksay na natin.
0: Oh, puksay na natin to.
4: Pagtalungan
0: na natin to.
4: Anong pagtalungan?
0: Ah, pagtalungan.
4: Kalong pagtalungan. Ano ra? Eto na nga.
0: Simulan na natin to. Kaya naman, Jan-Jan!
4: Makinig ka dyan. Malakmakamaran sa mukha mo, Jan-Jan!
0: Eto na ang beat. Hawak mo ang beat.
4: Hawak mo ang beat.

mahal. Pipiliin ko agaran kesa ipagpalibad, kasi naniniwala ako sa kasabihan na mas lamang pa rin ang maagap kisa sa masiwag. Anong connect? Sinabi lang. Eto na. Kasi nga ang sabi niya, pwede pagpaliban. Meron... Ano daw? Kasi nga ang sabi niya, pwede pagpaliban pa. Meron naman ang nagsasabi na ipagpaliban muna. Nakalisa sa sistema na mamaya na. Kaya... Nasa...

0: na.
1: Yeah,
0: away! Nalilito at hindi ko alam na eh.
1: Oh yeah, pero ito na nga. Break it down, yo. Break it down, yo.
0: Break it down, yo. Oh. Ah. Nakakalito naman.
1: Na-survive namin yan parehas. Ah,
0: mahirap pala pag ganun yung rhyme tapos pag inaantok kami ganun.
1: Pero diba? In fairness, nagawa natin.
0: Oo, diba? Oh, ano lang naman dito. Agaran, tsaka ipagpaliban. Meron kasing dalawang ano na, tama naman sinabi mo na yung isa, ay mamaya na, ipagpaliban.
1: Oo.
0: Pagpaliban na yan. Totoo. Hindi pa naman, hindi ngayon na, tara na, agad-agad na. Kaya kumbaga, ano, sa akin ba naniniwala mamaya? Ako kasi naniniwala sa daig ng mas maagap. Malandi? Ang masipag pala. Oh, ganon.
1: Sa akin naman, depende kasi siya sa trabaho. Di ba nga sa corporate?
0: Corporate world?
1: Di ba nga, sinasabi nila, may identification na parang isusort mo yung bawat gawain. I-identify mo siya kung alin dito yung urgent, kung alin dito yung importante, pero hindi naman urgent, o alin dito yung nagkukunwari lang na urgent. Di ba? At kung alin dyan, di ba? Pag na-identify mo na kung alin dyan yung dapat mong gawin, abay, edi winner ka. Hindi, tawag dito parang dun mo titignan kung iaagaran mo ba to o ipagpapaliban mo na muna.
0: Oh, ganun. Diba? Ganun yun. Sa akin naman, ano, agaran, gusto ko mga bagay na tingin ko naman na pwede nang gawin,
1: totoo.
0: Gawin na ngayon.
1: Mm-mm.
0: Para hindi ka na mangarag sa susunod na araw. Totoo
1: rin
0: diba?
1: Naman yan. Tama.
0: Oo, para hindi ka din nangangarag at hindi ka nangangarag.
1: Oo, at hindi ka nangangarag. Tama yan, nangangarag.
0: Ganun yun.
1: Minsan kasi nang tataranta ka ng ibang tao.
0: Oo, taranta ka pala eh.
1: Totoo naman yun, di ba? At saka minsan kasi kapag hindi rin naman ginawa ng agaran, nakakalimutan. Hanggang sa wala na, lumipas na lang ang mga buwan, lumipas ang mga linggo, oras, sayang lang ang panahon hanggang sa lumipas na yung trend.
0: So ganun. Kaya, kumbaga ano, kung may pagkakataon, gawin mo na ng agaran kasi di mo naman alam kung ano ba ang mangyayari kinabukasan.
1: Totoo parang, naman.
0: Ikaw, di ba?
1: Oo, ikaw din. Ikaw
0: oo,
1: din ang
0: malaki
1: talo.
0: Ka na, diba?
1: Oo, malaki ka na. Di ba? At ikaw naman dyan, di ba? Kung meron ka talagang balak ipagpaliban, sa totoo lang, gusto ko rin naman na agaran. Pero may mga bagay rin naman talaga na feeling ko lang ha, ay feeling urgent lang naman yan.
0: Ay, mga feeling ganun, no? Feeling
1: diba?
0: Urgent.
1: Kaya sa tingin ko, hindi, ipagpapaliban. Ako ang magde-decide, ipagpapaliban ko yan, be.
0: Ay, di, agaran
1: munang,
0: yan.
1: Huwag ka munang umano, huwag ka munang umextra.
0: Huwag kang ano.
1: Oo, diba? Di, kasi totoo yun, diba? Akala mo, ngangaragin ka ng ibang tao. Tapos yun naman pala, ano, sa susunod pa pala kailangan to, may mga gagawin pa ako.
0: Eh, gusto nila nakikita nangangarag ka.
1: Diba?
0: O bakit ba?
1: Kaya yan ang mahirap kapag tawag dito, hindi mo rin ma-identify talaga kung alin yung dapat mong unahin. Unahin mo muna yung urgent, yung dapat mo na talagang gawin, tapos sunod doon, yung parang mahalaga nga siya, pero hindi naman agad-agad dapat gawin.
0: Yun. Basta kung kayang agaran, gawin na. Kung pwede ipagpaliwan, pwede. Basta gawin mo to ng sagaran.
1: At ibigay ang iyong 100% sa bawat ginagawa mo talaga. Alam nyo ba mga ka-vibes, kaya din na napag-uusapan yan, ano? Kasi sa kultura ng Pilipino,
0: oh, sige,
1: diba?
0: Yan. Hinama mo na yung kultura.
1: Sa kultura ng Pilipino, meron tayong tinatawag na manyana habits. Diba? Na parang
0: ano
1: manyana
0: kay sabit? Hindi naman. Ano man?
1: Manyana habits.
0: Okay,
1: yan. Ang ibig sabihin ng manyana ay tomorrow o bukas na. Diba? Hangon sa salitang Espanyol ho yan. At hanggang sa, hindi naman talaga natin kultura yan. Na-adapt lang talaga. Hanggang sa na-i-apply na lang talaga sa kultura natin. Na bukas na, mamaya na. Hanggang sa yung mamaya na naging wala na.
0: Oo.
1: Ayan. Diba? At yan ang

0: kami makakasama, ikaw ba? Ano ang hirit mo dito sa ating puksaan? Ikaw ba'y magpapaliban o agaran?
1: Oo. Oh, oh. Comment mo na yan para at least mabasa namin yan. Correct. Next month.
0: O, dahil live po tayo ngayon sa ating Facebook page at YouTube, 92.3 FM Radio Manila. Yan lamang po ang isosearch ninyo para maanap nyo kami sa lahat ng social media platforms.
1: Tama naman! Kaya naman, dyan ka lang at dito lang kami. Di kami pwede umalis. Oo. At mamaya, dugtungan na tayo, ka-vibes.
0: Ayan, dyan ka lang. At dito lang din naman kami. Magkakapi lang kami, ha? At kami pa rin, ang inyong favorite pabag-isip sa morning na nag-iisip pa. Araw mo kumakariba sa tawa pero ang araw ba? Arriba! Si Mama Mia.
1: At kasama na siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
0: Baby, para sa programa Good Vibes.
1: Good morning!
0: Good morning! Ito pa rin ang bet na bet kasi
1: ang lupet
0: ang FMR. Ang 92.3
1: FMR. Good vibes!
0: Sa oras!
1: Para sa atin, 646, perfect!
0: Para grope?
1: Tama!
0: Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ako si Marie Codino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-i-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
4: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana makulina sa kita.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
5: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Itinuturing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakapagbibigay pag-asa ang pagpupulong ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping dahil maaari umanong mabawasan ang tensyon sa kaalaman at kalakalan at makatulong sa paglago ng pandaigdigang ekonomiya. Sa panayam kasama ang Japanese media sa palasyo, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang patuloy na pag-uusap ng dalawang makapangyarihang bansa anuman ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Inaasahan din ng Pangulo na magbubunga ang pagtatagpo nila Trump at Xi na mas malawak na kooperasyon na makikinabang ang mga ekonomiya sa Asia kabilang na ang Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mabuti para sa mga mamimili at sa lakas na ekonomiya ang mas malapit na pakikipagtulungan ng mga bansa at umaasa siyang mababawasan ang mga sigalot sa larangan ng ekonomiya.
5: FM Radio News Break.
4: FM Radio News Break.
6: Samantala sa iba pa mga balita, natukoy na ng DOJ ang sangkot sa insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13. Subalit tumanggi namang pangalanan ito habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, natukoy na rin ang mga personalidad na posibleng nag-utos kay dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na magpaputok ng mga warning shot. Sinabi ni Vida na naisumite na ng PNP at NBI ang kanikanilang ula sa DOJ na sumailalim sa masusing verifikasyon ng panel of prosecutors. Dagdag pa ng kalihim, bagamat matibay ang mga ebidensyang nakalap, kailangan pa rin suriin ang timeline ng mga pangyayari at ang pinagmulan ng mga video upang matiyak ng katotohanan lamang ang magiging batayan sa pagsasampa ng mga kaso.
5: FM Radio News Break.
4: FM Radio News Break.
6: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, iniuugnay ng PNP ang isang puting Toyota Fortuner na nakarehistro kay Senator Robin Padilla sa pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa mula naman sa Senate Complex matapos ang naganap na putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., makikita sa CCTV footage na bandang alas 2:30 ng madaling araw ng May 14, nagtungo sila Senators De La Rosa at Padilla sa nasabing sasakyan na umalis sa lugar. Sinabi pa ni Nartades na isusumite sa Department of Justice ang mga video bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Samantala, ipinaalala naman ni Interior Secretary John Vicrimulla na nasa protective custody ng Senado si De La Rosa bago ang insidente. At ayon naman kay Justice Secretary Frederick Vida, dapat na ihanda ng Senado ang pag-turnover kay Senator De La Rosa kapag wala ng legal na hadlang sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga pangyayaring naganap sa Senate Complex at ang kinaroroonan ni Senator De La Rosa.
5: FM Radio News Break.
4: FM Radio News Break.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
5: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
5: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex.
7: favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Radio Kabites ang Lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kabites!
2: Bibida ang tawa at saya every morning!
3: Atro!

0: nigga Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tarigong people.
0: Perfect!
2: Perfect!
0: Mama!
2: Really?
0: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!
3: Good vibes! Ang lambot naman niya.
0: Ay! Grabe naman yan! Bakit naman?
3: Ay, kasi, lumambot ang puso niya.
0: Kala ko yung niluluto, minimension mo. Malambot pa talaga. Mami, titigas na yan pag gano'n.
3: Ay, huwag naman patigasin. Palambutin nga kasi para hindi masakit sa ngipin. Diba? Ganun yun niya.
0: Hindi yung, ay, iba pala. Oh, yung maha, inaano niya muna tapos. Tama ba?
3: Saan ba tayo papunta?
0: Papunta tayo doon sa dessert. Ay, ano?
3: Pero ito nga.
0: Papunta tayo doon sa dugtungan. Ito na, ang ate.
3: Dugtung,
0: Kalimbago sa dagat. Dugtungan mo ka, vibes? Lumambot dahil.
3: Lumambot? Ang alin ba ito,
0: lumambot
3: ka, vibes?
0: Lumambot dahil.
3: Ikaw, lumambot dahil.
0: Tunaw na, sabi ni Shim Sahid. Ako naman, lumambot dahil pinakuluan.
3: O tama, lumambot dahil. Sa akin, lumambot dahil nag-sorry. Lumambot ang puso. Ayan na.
0: Siya naman lumambot dahil napagod.
3: Tama, tama. Naman lalambot talaga. Abay, sino napagod. Hindi man lalambot kapag napagod, di ba? O ito naman si William Mortel, lumambot dahil sa sobrang ganda ni DJ Kiel. Taray. O ito naman si Felix Valdez, lumambot po ang ice cream dahil hindi po ulit nilagay sa freezer.
0: Parang sagot ni Sim Shahid.
3: Oo nga, dahil natunaw.
0: Yeah,
3: si Coats Everyday, parang yung sa'yo to eh, lumambot dahil pinakuluan ang karne na baboy. Baboy! O ito naman si Joel Jason, lumambot dahil ang ganda ng nakita kong artista.
0: Sky Salvador, lumambot dahil sa kanyang taus-pusong paghingi ng tawad.
3: Ayan, di ba yan yung sinasabi natin? Basta may acknowledgement at may paghingi ng tawad. Abay, talagang lalambot
0: talaga yung matigas mong ano, puso.
3: Pag Gangnam Style. Ano naman, sino pa nga ba ito? Si Will Ilagan, sabi niya lumambot dahil di uminom ng gamot.
0: Ayun lang, lumambot.
3: Kanina pa
0: may gamot kasi na nagpapatigas ng ano. Ano ba yung sinasabi? Yung lumambot daw?
3: Lumambot dahil hindi daw uminom ng gamot.
0: Yun, nanlambot.
3: Baka nanlambot ang kanyang katawan, no? Si Kuya Dennis, natatawa na si Kuya Dennis.
0: Di ba may gano'n naman kasi talaga? So yun yung sagot niya, lumambot. Dahil ano, si ano, tumatawa. Si Andrew ba, nabasa mo na? Lumambot dahil nahawakan niya daw yung ano yan?
3: Alin?
0: Dahil nahawaan.
3: Ang alin na nahawakan? Hoy, kayo ha?
0: Magulo.
3: Nahawakan ang,
0: masaya sa amin ha, shout out sa kanyang bebe.
3: O, sige sa inyo na yan, Abay, hindi natin pa yung
0: Makanya
3: kayo. Sasagot na nasagot mga ka-vibes dahil mamahatnog talaga. Mapapasok pa natin yan hanggang alas 8 ng umaga. Syempre, makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pang pagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Ito pa rin, ang kulitante mo sa umaga. Ang mama mo ko makaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: At kasama na ng DJ na panumukulitin kurutin, wag mo lang harutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Baby! Dito rin yan sa Bet na Bet kasi
0: ang Lupet! 92.3 FM Bar!
3: Favorite Music Radio!
0: Goodbye!
3: Isang oras!
0: Oras 7:23! Perfect!
3: Ha? Ano daw?
0: 7:23.
3: Perfect! Parang clock!
0: Really?
1: Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 19.3 FM Radio.
3: Ka vibes.
4: Ang lupet.
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadag sa ating ng 7 VP Choice Awards.
4: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
5: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year.
6: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
7: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes!
4: Ang lupet!
2: Ang init!
6: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
4: Ang lupet!
8: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 729. Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tagitong people.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes!
2: Gusto mo pang ulitin?
3: Eh kasi nagugutom pa raw siya, kaya magka-round ko pa siya.
2: Ay, sarap naman kasi talaga ng ano.
3: Diba? Kasarap at kalambot.
2: Kaya kasarap naman, ito, naman, no?
3: Tapos basahin na natin ang iba pang hirit ng mga ka-vibes natin dito sa ating dugtungan na lumambot at dahil. O ay, sino ba itong mga sumagot na ito nga? Ano?
2: Eh, ito yung mga ka-vibes natin na umabol lang kanilang mga kasagutan. Mula ito kay...
3: Si Michelle.
2: Michelle.
3: Oo, si Michelle Martinez Reyama. Abay, sabi niya, lumambot ang pandisala dahil isinaw-saw sa kape.
2: Diba? Walang matigas at tinapay sa mainit na kape.
3: Wow. Perfect ka talaga dyan. Yan na pang umaga talaga. Ano? O ito naman, si Andrew Jana. Ay, hindi, nabasa na natin to, no? Si Mitzi Garcia, lumambot dahil inilabas sa freezer.
2: Ayun naman pala.
3: Mga, sa init ng panahon ngayon. Sino nga, anong pagkain na hindi lalambot na manggagaling sa freezer, diba? O ito naman, si, sino pa ba to? Si Kuya Ronel Espin!
2: Ay!
3: Abay, syempre, hindi mahuhuli ito. Lumambot dahil may natusok sa gulong ng e-bike. Aray mo.
2: Natusok? Lumambot? Ayan. Ngayon din, yun ba kasi nalalambot dahil sobrang init, di ba? Init ng panahon. Nakakapanlambot naman talaga.
3: Uy, mga ka-vibes, lagi namin pinapaalala po yan, pati yung aming summer plug tips, di ba? Na uminom ng maraming tubig at kung hindi naman importante talaga ang lakad ninyo sa katirikan ng araw, abay, wag ka na lumabas, be. Ibang oras na lang ang piliin mo.
2: Tama. Tsaka hindi lang yun. Sobrang init. Di ka pwede mag-iwan ng mga nakasaksak na ano, di ba? Na umalis ka sa bahay nyo. Oo. Parang ganun yun eh.
3: Oo, kasi magkakasunog yan. Madadami pa yung ibang kabahayan, di ba? Abay!
2: Kaya mag-ingat, paalala, alam naman natin yung mga gagawin na, pero pag nare-remind tayo ng madalas, mas na ano natin, nagagawa natin.
3: Tama, sabi nga kapag mahalaga, inuulit, gano'n.
2: Kapag mahalaga, inuulit?
3: Oo,
2: akala ko kapag masarap yun ang inuulit. Ay, ba?
3: Pagkain, inuulit.
2: Oo nga, yung pag mahalaga pa, sa bagay.
3: Lalo kapag ang ulam mo, dalawang itlog, tapos isang hotdog.
2: Ay, grabe naman yan, almusal mo yan sa umaga, masarap yan. Ay, actually, yung sinangag, di ba?
3: Oo nga naman. Oops,
2: ikaw ba, ano mo pang almusal yung mga pwede mong ihanda? Kung sakali lang na ikaw yung maghahanda ng almusal,
3: Mama Mia. Madalas kapag inuutosan ako ng nanay ko na magluto ka nga ng agahan, sunny side up na ito.
2: Oh, sunny side up. Yun. Tapos, sinangag.
3: Hindi, nagsasayang lang kami ng ano, ng kanin talaga. Kasi kapag sangag, yun ay kapag may tira lang kami na kanin.
2: Ah, yun.
3: At saka, mamantika kasi masyado kapag isinasangag mo rin, di ba?
2: Kaya, hindi, olive oil ka para. Wow, si Shal.
3: Ang mahal, be! Hindi, sa ekonomiyang ito. Ikaw ba, kapag nagluluto ka ng agahan, anong madalas mong inihahain sa iyong pamilya bilang padre di pamilya?
2: Ano, inihahain ko yung ano...
3: Ang iyong sarili. Hoy!
2: Hindi, pinakamadali sa mga bata kasi pagka ano kayo, mga hotdog, yung mga, alimbawa...
3: Tusino!
2: Iyan, mga tusino, diba?
3: Yung
2: mga longganisa, mga ganun.
3: Oo nga naman.
2: Parang ganun, tapos yun yung alimbawa sa may itlog din, tapos sinangag.
3: At saka ang mga bata, gusto nila kasi talaga yung mga piniprito kadalasan.
2: Ay, actually sa hotdog, gusto nila yung mga ano. Yung mga bata, pero alam naman natin na ano, na hindi naman pwede siguro na araw-araw yun ipapakain mo. Iba-iba mo din, may technique din kasi dyan eh. May technique.
3: Ang ano lang natin dito, yung pinakamadali lang lutuin. Kapag wala ka na talagang oras, lalo malapit na ulit ang pasukan, ha, mga kananayo.

0: umaga kung ikaw man ay naabitin. Sa iyong favorite pampagising sa morning, huwag kang mag-alala dahil itutuloy yan ng paborito mong vitamina sa umaga, ang programang Favorite Vibe. Makakasama niyo dyan si DJ Kiko Kaliko.
1: At syempre nandiyan din si Pretty Girl Alex. Pretty Girl Alex!
0: Tama! Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, sagot na nila ang inyong almusal hanggang tanghalian yan. Kaya huwag kang bibitaw ka vibes dahil sila ang inyong makakasama. At syempre sinasyaro-syaro din natin ang FMR squad dahil patuloy po sila nakasuporta at nakikinig sa atin. Thank you so much, Diana! Thank you, Emilian! Kay Randy Esplanas, kay Man Nyoska, Nay Alteza Herrera Sino Cruz, Ate Mayete Guzman Ponce, James Eldridge Perfecto, at sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig sa pamamagitan ng 102.3 FM Radio Baguio, Bacolod, 97.5 FM Radio Jensen, at iba pa.
1: Tama. Oh, hello sa inyo. Maraming salamat for making FMR as your background. Thank you so much. Yung mga nagtatanong, Mama Mia, baka paano ba yung FMR squad? Mag-message lang kayo dyan kay Lawrence, siya yung president. Pwede ko magtanong, pwede bang sumali dyan? Mga ganun. Meron kasi mga nakikinig na minsan napapatanong, paano ba sumali sa ganun?
0: Tama.
1: So at least punta ka lang, message ka lang sa kanya. So at least yun, kita-kita tayo minsan pagka, di ba, may pagkakataon. Tama, oo. And shout out din sa mga taga Laguna pala. Binuwati ko yung mga taga Binyan Laguna, sina Boss A, yung kaibigan kong director. Malupit talaga to. Hello sa'yo, maganda umaga, Boss A. At sampu ng iyong kasamahan, hindi kampun. Kasamahan pala. Good morning.
0: Maraming salamat sa inyo, mga ka-vibes. Bukas ulit, magsapit ng alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong makakasama. Ang favorite mapagising mo sa morning, ang programang Good Vibes!
1: Good morning!
0: Nakasama ninyo ang kulitadim ninyo sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa, pero ang araw ba aray ba? Si mama Mia.
1: At kasama rin ni mama Mia, ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haarutin. Joko Loco is my name, baby!
0: Baby, dito lang yan, sa bet na bet, kasi ang lupet!
1: 92.3 FMR!
0: Favorite Music Radio, Ka-Vibes! Ang oras!
1: Oras natin, Ka-Vibes! 7:48, perfect!
0: Parakrop?
1: Tama!
2: Good vibes. Good morning. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FM Radio.
4: Ka vibes.
5: Ang lupet.
6: Magbabayad ka na? Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 7:58. Ang lupet.
7: Gumising ng busog sa tamang vibes
8: dahil it's 5 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahan puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
5: Ang lupet!
8: Ang init!
7: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
5: Ang lupet!
7: Gumising ng busog sa tamang vibes
8: dahil it's 5 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahan puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
5: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 8:00 PM. Ang lupet!